0: kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: ATC,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Paulit-ulit na lang ang ulam.
5: Momshie!
4: Angelim?
5: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa choy!

0: Power Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
0: Libre! Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Extend food supplement for men.
3: Ako si Mark, sa totood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ga antioxidants.
2: Nga amo naman,
4: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino atay.
4: Happy kanunay.
2: DTX 500.
4: Masaligan.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
4: kagga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
2: Masaligan.
4: Epektibo.
2: DTX 500.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
2: Ang D3
4: yung may
2: Physio,
4: yung may D3.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
2: D3 Bio.
7: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
2: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift.
9: OT.
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap yun amin. Suabe ang hagod. Tanduay light. Gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
2: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ga antioxidants.
2: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay.
4: Happy kanunay.
2: DTX 500.
4: Masaligan.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
4: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
2: Masaligan.
4: DTX 500.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Ang oras, alas 8:11 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C.
15: Mas gin pabasko, mas gin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
14: Kung nagkurap-kurap ang mata mo, daw hindi ka nabla makamurot sa ginabasa mong Bible or libro or kung sa cellphone gani, pamatsagan mo daw gusto mo na nga hanggudon gadya font na para nga mamurutan mo lang. Abi to marka DTX 500 kag D3 Bio kag Mighty C. By the way, ano Sir George Jocampo, Ma'am Betty, Ma'am Rose Iturriaga Estares, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo, Sir Gino Sumagaysay, Sir Eduardo Ignacio, ang patimaan nga nagaedad ka dun. Ano abing mga daw mga ginabatsag mo dun do karon bala Sir Jardwin Dongor, Dr. Luis Aldivar, Sir Randy Antiquena, Sir Chong Rindon, Sir Edward Rindon, nga matsagan mo malando gimana ko. Daga malando gidmana. Abi participate ka mo di kay Biyernes subong may istorya ta pang abuhi, la, no? May istorya ta pang abuhi. Kon matured ka na bala, no? Kag matsaga mo daw gadula-dula kita disciple sa aton yung Facebook ko. Oh. Ilang kuan ka na bala nang ara ka na sa edad bla nga matured ka na, no? Una sa tanan, takan ka na magwa halo sa balay nyo. Hindi ka na outgoing, no? Dula gi man kita. Di ka na outgoing. And then, gusto mo lang pero yung mag higda. na pagid gusto mo nga mag-isahanon. Sang una mag-sulod ka sa mga mall, ang imo nga ginalagas. Magkuan mo? Magpamakal sapatos, bayo, kalo, or latest trends. Pero kung gaedad ka na Sir William sa panta, pagsulod mo sa mall ang ang gusto mong baklon kuanan ng mga liabi tubo. Hindi ka mukha liabi tubo. Kadlaw mo si Sir Paul. Ano pagit? Liabi tubo, my pliers. No? Inaya sa mga mahilig sa tools. Mahilig magkutihot yung mga sarakyan. Ano pagit? Ning mga ng luwag, garapon, di ba? Amo nang realidad sang pangabuhi mo. Nagasakit tuhod mo, tapos naga-blur, imo panulok, na ambal ni Mami Ason. Ano pagid? Dog, nagalungan ka don, no? Nagalungan ka. Ambal ni Ma'am Bings, besi niya, ga-unli na. Anong unli man? Lugbi, Ma'am Bings, ano ni? Unlimited rice, ano? Unlimited pangakig, ano? No? Gamay lang agahod. Galungan ka dayon. Kapin pa sa mga wife pa sunahay din nga nagamotor ni nga yung mga tambotso nila namin ni Goro ibutang ila dulonggan sa ilaman nga tambotso kag pandaron go todo, no? Iribulosyon ba? Ito may mga regulation, mga ordinance, sana nga bawal ni mga open pipe mo, no? Ti amo gin man na nasa kwa na, sa pag-idad sang tao ga imo panulukan, na nag-buron-buron na, magbasa ka o nang hindi ka na makadiretso basa. Tapos, inang kakalipat ka na. Ay, ano gani nga adlaw do karon man? Ano man? Lunes? Lunes na yung Biyernes din, eh? Pero may iban man nga bisan buka pa matmalam, may amnesia mo. Ama ni Roots Flores kay na. Nya, bawal mangutang kung may amnesia ka. Basta nga palipat-lipat. O, dyan ka na yung Ma'am Ningning sa adeka, maduro, mag-ahod mo to, ha? No? Tiyan mo ng mga palatandaan nga nag-edad ka na. Alam pagid, no? Sa imo cellphone, anong palatandaan, Sir Paul? Ang imo nga font, no? Sa imo nga cellphone, hanggang ang good mo. Ang light, full ang light mo. Kung mga bataon niya nga may ginatago pa mag-text, kita mo bisang tupad mo sa jeep or sa bus, hindi mo makita ang pero kung malam doon, apa, wakalapad mo. Ano pagid? Ano pagid? Although not all, hindi manipulatable, no? Magtawag sa kwan, mag-ring ang cellphone. Pag-ring sang cellphone, ara ka sa jeep, imbis ka mabanga. Pag-ring, kring, kring. Kung kwan ay, ng Apple. Ano usually kung may edad-edad na, no? Usually, iban mag-text ang call. Hello? Oo, ari pa ko sa salakyan. Ari pa ko sa elevator. Ari pa ko sa middle of a meeting. Makulbak lang ko. Ano-ano pagid? Ano pagid? Ang ba ni Ma'am Merlinda Villete niya ay ambot sa imo kapatid? Ano to kinaya ginwakal ko, Ma'am Merlinda, nga daw hindi mo maributay? Abi ni ka di mamate. Sagag mamate, di nga. Ano-ano pagid? Kung may edad ka na, mag-take us ang call, Sir Paul. Mag-take us ang call. Ano, usually? Hello? Gasakay ka sa jeep or gasakay ka sa enclosed nga bus, aircon, or sa elevator, or di man na, hello? Magani? Abi, minimize ang aton tingog. No? Ang public respect, no? Kung ara ka sa public, you have to act accordingly. Ara ka sa elevator, hindi kami kilalahay, ang inyo nga conversation, hinayon nyo lang, or untato nyo lang na makadali, no? Kaya hindi man na magdugay, kay magsaka ka sa elevator, may ganin na 1 minute, no? Hindi nga istorya nyo ya, batian sang bilog nga nagasakay sa elevator, ano yung labot namon man? No? Hindi na ko para dayan subong nga bali Rampart Mendoza. Tama ka bright ang light ka cellphone. Alin sa una kontra ko gina magahod mo. Ako na mo na. Ang mga pala istorya pag inabla. Way ko yung labot. Yung ako na nung inistorya nyo. Bi, hinayan nyo lang. Na mag-take ka sang call sa cellphone. Kung sa salakyan. Hello. Oo ma, nawag lang ko liwat ha. Di ba? Hindi nga. Hello. Amo gana yung inatawagan. Ikaw. Oh, pre, nagigad to. May nagkapto sa office ni board member Oli Listura. Abi, mga punong barangay, kiti inyo maning simana, subong kay may liga day ka mo sa Domingo. No? Taga Kwan, taga dito nga barangay man, ang banwa man daw. Basta isa sa mga banwa sa 4th District. Ganon kay may mga kulang-kulang papiles niya, gindulong sa kapitan. Pero ang ginpaubra niya, ang barangay secretary, abi mo anong kumor ka ng Kwan ka ng kapitan. Taga Kwan to, Dota San Enrique. Ay, hindi. Banati. Ma'am Rose. Tawag niya. Ay, gakumot-kumot eh. Kambal sang staff, kap, ma'am. May mga kulang niyo. Amo niyo. Ang imo resolusyon. Amo na. Habi mo ko na, no? Imbis ka magpasalamat. Nagpasalamat. Daw ka kumot siya. Kumot-kumot siya. Yan yung bag nga sekretary. Bag. B-A-G-H-A-K. Grabe nga. Kuha niya mo. Grabe yung kumot niya mo. Ano man nila da kron kay ikatiraw dak naken? Di magamo na gani behave kamo kanara sa public. Ang mga tantrum likawan ta na kay makaruya. Kapin pasubong kay may ara nang adaan sang social media makita karon kapitan na nagwaras. Las 8 dias in 9 na sa aga. July 17 in history, balikan tang kasaysayan in 1897 si Dr. Jose Rizal ang baganihan sang pungsod nag-abot sa dapitan sa Zamboanga del Norte agud magsugod sa iya 4 nga exile o kon pag-isolate sa iya kugalingon. Sa amotion, siya ang nagbulig sa pagtukod sang local community sa Zamboanga del Norte pagi sa pagtukod sang school buildings, water systems, kag mga hospital. Nag-isolate sa busing mo, nagpabukot siya for 4 years si Dr. Jose Rizal. Today in history, in 1898, ang 2nd Brigade kag 2nd Division sang US 8th Corps nag-abot rin sa Pilipinas sa idalom ni Brigadier General Francis Green. Brigadier General Francis Green agud nga magdugang sa pwersa sang Amerika sa tion sang Philippine Revolution.
0: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
14: In 1998, ang Rome Statute gin-adapt kag nag-establish sang International Criminal Court, ICC, nga nag-prosecute sang mga tao or mga opisyal sang gobyerno nga may kaso ng genocide kag war crimes. Isa sa nasampulan, si anay presidente Rodrigo Duterte.
0: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los
14: Pueblos. Odong ang Amerika gani sa bong si US President Donald Trump, Sir George Ocampo, Sir Edgar Barbadon, daw gusto niya nga bung kago ng ICC. Kaya ba niya ang ICC? Nino nga pinagusto lang? Niya bisan sino lang o si Sao niya? Di mag-amo ini, medyo masabad-sabad naman yung sitwasyon kung ang Amerika naman ang maghihilabot nga ang bungkagon ang ICC.
0: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
14: Doon duman nyo si former President Rodrigo Duterte. Sang way pa sa madakop sang ICC. Way pa sa maristo. Anong iyang hambal sa ICC? Nya ICC! Nya karon sinipa, taka? Matang ICC, sinipa, taka muda! Pero sang dito na sa hearing, nagambal ang iya mga doktor nga he's not fit for trial kuno. Nya ICC niya si paon ta kamo. Hindi fit sa trial pero nipa. Ano pa ginatatol pang danyo sa mga politiko nga napriso bango sa mga kaso nila? Si GMA, Dennis Jinjin, kay pa-check na si Jinjin. Si GMA sa tempo ni former and the late president Noynoy Aquino. Kundi may mga kaso to siya, no? Ano ang natabo sang 2010? Nagpatakod sa sang neck brace. Kag nagsakay sa wheelchair. Si Marcoleta! Si Rodante Marcoleta, isa sa pinakamanggarano naman nga opisyal eh. No? Kay Tiggin, nakup sa kaso nga plunder. Ba niya, he needs therapy. Kinanglan niya, magpa-hospital anay, kay may chest pain siya. And then may mild pneumonia kag taas ang blood pressure. Am I correct? Sino pagid? Si former House Speaker Martin Romualdez, pakaisa ni Bongbong, no? Sa mabalaw ba to nga sang utok sang blood control scandal. nagkuha na ngayo sang kuan na ngayo sang sang clearance kay mapa Singapore kay pa-check ya kunong i-heart kay daw may something wrong. Nila si Jinggoy Estrada, ano tabo kay Jinggoy? Si Jinggoy kundi kidakop sa no kaso man sa mo ti ambal niya kinanan ko anay hospital kay mapailis ko ka tuhod ko ni Sir Jeriman. Tanggal ang mga angas bigla ni Jinggoy, ni Duterte, ni Marcoleta. Mapatiti mo si Marcoleta, hindi kasarang sang executive check-up sa St. Luke's Medical Center. Antes ba sabi, gindakop? Di ba? No? Di makunanay, may standby anay sa hospital mo. Di sabong si Marcoleta sa PNP General Hospital, bangod sa ginapayag fluctuating blood pressure, kag may ginatawag nga occasional chest pain ga gahugot yadughan ah. Suno sa PNP Health Service, clinically stable but remains medically unfit to stand trial pending further diagnostic test. Di amoy ng realidad si Gloriano Pagid, may cervical radiculopathy pato sa ang kondisyon nga naipit ang ugat sa liog hasta sa abot ko na mo nga may kwansa, may neck brace. Di sabong ano sa congresswoman ka Pampanga sa kundistrik ka? O si Jinggoy, may knee effusion, may osteoarthritis siya. Si Bong Revilla, di ba laging nakopan? Si Bong Revilla, nagkwan man, nagreklamo man, nagliamar ko nung iyang Achilles tendon injury. Si Marcoleta may mild pneumonia, may chest pain, may blood pressure. Di bawal maaresto dahil ikaw ay magkasakit. Hindi nga sa ngayon, sa panahon ngayon bawal magkasakit dahil mahal ang bulong. Janet Caso, aminin na lang Ted Damo, common behavior basta nag-edad na kita. May balik-balik tingog topic sa istorya. Oh. Miyad gani, may ICC para hindi na magpinalagpat sa gipamatay sa kapwa naton Pilipino ang gahaman sa kapangyarihan ng mga politiko. Balibad! Naman ni Ma'am Janet Caso, tituhod man. Balibad, GMA, niya may ikon ako, may nang cervical radiculopathy. Dabudlay, arang kahoy niya tinaga, no? Yung may neck brace to siya. Gagurawa, Sir Ken Palyasa, rote, blatian na mo. Si Jinggoy, ba niya, gangot-ngotuhod ko, aw. Kinanglan ko guro sang knee replacement surgery. Islan ko anay guro ni sang tuhod ka bakaya tuhod ko ay. Amo nang realidad sa politiko na notice yun na. Ikaw Jenjen, na notice mo man na Jenjen? Ang basta gani nga gin mapriso ka nga sakit ka na dayon. Do pati man sang masakit nila ba? Di ba Jenjen?
16: Yes, ka K-5-10.
14: Notice mo, nag-hospitalize sila dayon.
16: Throughout the history, ganyan ka K-5-10.
14: Si Kwan Pagid, si former DPWA Secretary Manuel Manigas Bunoan. He felt bad. He was rushed to the hospital due to fluctuating blood pressure also. Although nga ba, si Gabatsagin man, pero na may pattern eh. Di ba? Na di ba, Jenjen?
16: Basi konsensya na nila ka K-5-10. Kagkulba ang...
14: why sila tomar DTX 500 mo? Alas 8:26 na sa aga. Sa Domingo, expected nga may traffic ka, may magutok ang traffic dira sa Magsaysay Village area sports complex kay ang 1721 ka barangay kay mga officials magatipon. Ginapaabot mga 15,500 barangay officials kay mabisita ang magapadulong dira and mayara sang ceremonial distribution sa mayara sang traffic rerouting. Kag medyo mapulupinot ang trapiko sa Domingo ng adlaw. Reported Jenjen, ginadulong sa Mighty C.
17: K-5 News FM. Kampyon report.
14: Jenjen, go.
16: Yes, sa K-5 Ted, liwat nga magpatigayon sa Liga Day or Annual Liga Day 2026 ang Liga ng mga Barangay Iloilo Province. With this, sa K-5 Ted, no, amo na mention na ito, ginalauman ang pag ang mahinay nga dalagan sa trapiko, specifically dira sa area sa tubang sa sports complex, sa likod sa sports complex dira sa may Magsaysay ka K5 Ted. So may mga pila kita ka
14: Magsaysay
16: mga
14: village lapas.
16: Magsaysay village lapas. May pila kita ka mga rerouting pagahimuon ka K5 Ted. Kag may mga pila ka mga dala noon ang ipasirado ka K5 Ted. Halin alas I believe alas 8 sang aga until alas until as further notice ka K5 Ted no kay amo na ang dito sa aging pasar ng ordinansa sa City Council. So ang buwan na mention ni mo lauman nga 15,000 ka mga barangay officials naton ang matambong ka K5 Ted sa annual Liga Day. According to Liga ng mga Barangay President ex-officio board member Amala Dibuque nga this year is a record breaking para sa Liga ng mga Barangay ka K5 Ted because amo niyang so far pinaka madamo nga mga attendees sa ilang pag sa ulog sining annual Liga Day ka K5 Ted. Kay compare mo last year dira lamang sa lapit o kun masobra 13,000 ang nagtambong, so nagtaas until 15,000. So may mga expected ka K5 Ted nga magakadto man kag mga pila man ka mga events o kung activities ang gin-lay down sang liga. Ang actually ka K5 Ted ang mga officials nga magakadto diri ang naka-confirm pa lang so far ang National Liga President na si Honorable
14: Jessica D
16: kag si League of the City Mayor Francis Zamora ka K5 Ted.
14: Kag si James Chapda kay gopo na pirmi kay Mayor Francis Zamora kag si Paul Artadi.
16: So far amo pa lang na ka K5 Ted ang gin-confirm and of course aton nga mga local officials, aton nga mga congressman, si Gov, kagang ang iban pa naton nga mga mayors, of course, sa K5 Ted. Amo ni, may mga activities, may pa-raffle, may pa-competition kada barangay ka K5 Ted. Kag isa sa mga inangin highlights ni activity, ang kumadumduman ni mo ining programa ni Presang National Government nga bawat barangay makikinabang program, nga which is makabaton sila sang 200,000 ang kada barangay, nga 100,000 for the 5 scholarships sa mga graduating students. Ang lima ka ang another 100,000 is for the specific projects ng K5 Ted sa mga barangay. So sa Sunday may ara isang ceremonial turnover of cheque bala ka K5 Ted, which means sa ceremonial lang eh, ihatag na ang cheque ka K5 Ted, pero that doesn't necessarily mean nga maklaim mo na ang 200,000 pesos. Maklaim mo na ang imo 200,000 pesos sa barangay once matapos mo ang mga required documents na ginapangita sa provincial accounting kag provincial budget ka K5 Ted, no? So amo ni so far ang update sa Liga ng mga Barangay. So ka K5 Ted, pamatian nato no ang kabahin sa pahayag ni Liga ng mga Barangay President Honorable Amalia Dibuque.
18: Kag magpahibalo sang aton niya annual Liga Day celebration niya pagahiwaton Subo nga July 19 sa Iloilo Sports Complex. Well, compared to last year, this year we will be starting sa aga naton the usual may ara kita parade. So ang aton theme is Trashon. So kung sa diin mga reusable, recyclables nga mga gamit sa mga kabarangayan, amo nang gamiton kag magpasundayag ang Muse kag Escort per municipality. So dira kita ma-start sa aga. And then magina-expect kita nga mga bisita from the national. I think nag-confirm na ang amo niya National Liga President, which is President Jessica Gallegos D. Sa aga also, pahiwaton naton ang ceremonial giving of checks sa aton yung ginatawag nga SCPF fund, no? Sa hapon, dira nakita sa Masinadya, may ara kita ginatawag nga bida ka sa liga kung sa diin may live showdown ng aton mga barangay captains. And then sa hapon, may ara kita sa mga guest entertainers nga mag-alabot man. So, amo nang aton nga program flow for July 19 Liga Day. So, even me and the staff did not expect the numbers of participation this year. Kaya I think last year we were able to gather around 13,000 barangay officials, no? So this year, nakibot kami, sang nag-open kami, sang registration naton, naglabot kita sang 15,500. And I think that is a record-breaking high in the Liga ng mga Barangay to gather this much people sa sports complex. Actually, if nakita nyo, kapila gid ako mag-coordination meeting kay Ma'am Jing Fondal.

0: Complex. And then, Luna area, E. Lopez nga area, asa sa likod dito sa may Dibilidesma, ng ano eh nang sa may Palmares guest house bla pa kadto natos na bitasan ng area kay ganyan pa malina kay linosot losot. So expected niya meron asang paggutok sang salakyan sa Domingo ha.
1: Yes, ti ang gintap naman ta kay 510 sang liga ang West Visayas State kag ang Iloilo National. Ang
0: Iloilo,
1: yes, ang Iloilo National High School nga i-allow sila nga gamiton nga parking area ang duha ka mga burutuan malapit sa sports complex sa kay 510. So basically according to Board Amalia nga kung ano ang natabo sang kasadyahan bala ka kay 510 or dinagyang amo na ang mangin traffic routine dira kay 510 since nga same lang man ta kay 510 ang coordination or since same lang man ang traffic plan naging proposed sang Traffic and Transportation Management Office. And with that kay 510 isa pa gid according to Board Amalia nga nagtap man sila sa city government kay 510 sa aton nga SSD bala with Mayor Isatrenya sa mabuligan sila matap sa mga vendors sa kay 510 nga magbaligya sa sagwa sang sports complex at least makabulig-bulig pa kay 510 sa aton nga mga vendors.
0: Namin ni ego ni Sir si James Garbillias na ara diya tsanggi sa kilid mo diri sa may pagliko magiblang basa kuha na ng diri sa likod nga yung kuha nga entrance ara dang balay ni Sir Jesse James may kuha sa dada may tsanggi bago kapamatik yung sa da. So we'll pause a quick break lang kay damo pa kita discuss ni diri okay tipon sila may mga raffle sadya banding abida under the leadership of Liga President Amalia Formacion Dibuque. But ang isa diri ka ginabantayan gid ang distribution sang cheque worth 200,000 pesos sa kada barangay Jensen. Equivalent to 344.2 million ang ihatag para sa Iloilo Province para sa 1,721 ka barangay. Ang pamangkot mahatag dayon or hindi kag kun wala pa pila pa ka gatos ka mga barangay sa probinsya sang Iloilo ang wala maka-liquidate sang ilang unliquidated cash advances or mga kautangan. Alas 8:35 kay balo kamo may 42,004 barangays sa bilog sa Pilipinas, 42,004 ka mga barangay sa Pilipinas, sa 82 ka mga probinsya, 149 ka mga syudad, 149 cities kag 1,493 municipalities. Pagbalik ta, ano naman nga mga barangay sa probinsya sang Iloilo? Kaya tingin istorya kita sang Liga Day, sang Liga sa probinsya sang Iloilo. Ano naman ang 20 most populous barangays sa probinsya sang Iloilo santo sa census? This news is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap!
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Komplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: Oras, alas 8:41 sa aga. Oras, kinatulong sang Klinika Sport Biotics kag DTX 500.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
6: Are you still there? Kaparigos, ang kamuhay pa. Iban sini aga pa nakaparigos na kuana ng kondisyon na nami sining magpaligo kamo pang habon DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves kag magamit sang deodorant organic Clinica Deo Fresh. Kun may punggod ka bla, hindi pagtudsa. Iba sa ganyo kokotihot, hala, sagad ka tubang sa espiyo kag sagad gid ka kotihot. Kunay nagabaranag. Ang imoon mo pang habon ka DTX Beauty Soap organic nga habon.
7: Foro de los Pueblos.
6: Das 8:42 sa aga, ang anak kay Iban gani noy naka loudspeaker pa naka loudspeak. Mo na magistorya bla nga kwan abi make it private. Kag i-tone down ang imong limog. Ano? Oo! Halin sa una, kontra ko ang magahod. Gusto ko, ako lang ang magahod. Aha, grabe si Ma'am Rose Agramo, no? Japated, ba? Very good. Ni Ken Palyasarote, itong mga kontraktor nga involved sa flood control, wala man gareklamo kung malain pa matsag nila, sanggin pang aresto. Pero dayang mga government official ta, damo lang nabatsag. Muna siguro kung dako ginman na baton mo, ang ni Ken Rote, gagata ang utok ni Sir Ken Rote, no? Ma'am Rose Agramon, arapa, gapamati, Arman Guway, buwas pamati ka mo sa Kumustahan with Pedro, 8 to 9 sa aga with Pastor Pedro Bilyones, kag 9 to 9.30, gabay sa Bagong Buhay with Bishop Dario Pacificar Celeste, pag alauna sa hapon, The Voice of Calvary with Pastor Nimiso Tahala. Kada Sabado ina, diri sa K5 News FM Iloilo. Last 8:43 sa aga, balikan ko si Jen Jen. Ang isyo subong is tag 200,000 pesos. Parta ini himon para gamiton ini for scholarship kag sa ibang pagid nga mga kinanglanon sa barangay. Now, ano ini ihatag na sa ila kada isa ang cheque or seremonya lang kag san ogid ang releasing sini ang exact date. Balikan ta report ni Jen Jen ang balita inadulong sang Mighty C. Jen Jen, go.
9: Yes, ka Cave of Dead, so na-mention naton kay Ina, no, nga sa Liga Day, mayara sang annual or mayara sang ceremonial giving of checks. When we say ceremonial, ka Cave of Dead, ihatag lang ang cheque, pero that doesn't mean nga may mabaton mo na right there ang 200,000 sa idalom sang bawat barangay makikinabang program sang national government. According to Liga ng mga Barangay President Amara Dibuque, nga sa 1,700 plus ka mga barangay ka Cave of Dead, 90% sa ila ang compliance sa ilang mga needed documents sa Cave of Dead to claim sa ilang 200,000 nga cheque. Where in fact, Cave of Dead mayara na sa almost 5 barangays nga or 5 barangays sa Cave of Dead o kung banwa, i-double check naton nga pwede na makaklaim sa ilang 200,000 pesos before pa Cave of Dead sa July 19 o kung sa ilang annual day ka Cave of Dead. Kag of course, ang target timeline sa liga ng mga barangay, July, August, September, dapat ma-release na ka Cave of Dead ang ining mga 200,000 pesos nga budget nga allotted sa ila ka Cave of Dead. Pero on the other hand naman niya, since kita sa barangay ka Cave of Dead, may mga requirements sa Cave of Dead, no, para man nga makuha or maka-claim sining 200,000 nimo. Una, dapat makapasa ikaw sa imong liquidation sa imong past funds sa barangay ka Cave of Dead. Tapos mayari ikaw sa barangay resolution kag deed of donation ka Cave of Dead. So may mga problema sa iban nga mga barangay, like almost or mga dira sa 200 ka mga barangay sa probinsya ka Cave of Dead ang wala pa nakapasa sang ilang unliquidated funds sa Cave of Dead. So that's why medyo ma-delay man niya ang ilang pagpasa sang or ma-delay man ang pagbato nila sang ilang 200,000 pesos. So right now amo ni ang panawagan ni Liga ng mga Barangay nga as early as na ka Cave of Dead hitsuhon na nila ang ilang mga unliquidated funds sa bala ka Cave of Dead kag iban nga mga documents para on or before man sang Liga Day o kon by August maklaim na nila kag mahatag naman nila ka Cave of Dead ang ilang 200,000 pesos
6: na share,
9: nga share halin sa
6: bawat barangay makikinabang program, BBM program. So 100,000 is for barangay funds.
9: Project, may mga project. Specific projects lang ka Cave of Dead.
6: Pareho sang ano?
9: For example, pwede ka monoblock chairs, tents,
6: pressing need.
9: Oo, kung makaya ka Cave of Dead, CCTV.
6: Mga kinanglanon sa barangay.
9: Mga ang masarangan lang sang 100,000. Kung according to the book ka Cave of Dead, may mga certain menu kumbaga ginhatag na mandaan ang amo lang na dira ang backlon. Usmi amo gid ang mga barangay needs nga amo na mention aton monoblock, mga printers nga office ang tawag sini office needs ka Cave of Dead.
6: Oo, tipo depende ni kay sa mga far flung barangays, malayo ang mga barangay. Lain naman ay ang need nila kay Cave of Dead. Iba ni mo man ma-apply gid ang solar or kun ano pada. Iba ni kinang lanon sa barangay, abi mo kun ano, dalawasi. Inchin ikaw dalawase.
9: Ang hanggod nga.
6: Ang hanggod lang ng
9: lulutuan.
6: Lulutuan. Ba, usually sa barangay mo na may patay, may kasal, may mga salo-salo. No? Iba sila na nag-request na sa kapitol mo, na Jen-Jen. Kita ko na may isa ka barangay sa Pasi. Nag-request sa kay board member Rolly Distura. Dalawase mo. Though ibang ginanong kadlaw, pero amo na yung kinanglanon mo, yung may dalawase. Ano, pag,
9: ang dako na bala nga luwag man.
6: Ay, luwag. Ati, amo na yung mo kinanglanon mo. Okay, tikon mga ng monoblock chairs, dipot man lang, hindi man na magdugay. Kay kaguba man.
9: Pero actually, kay amo na naka-Cave of Dead ang mandated bala sila. Like, steel tents, CCTV, industrial fans, mayroon man sang solar streetlights, generators, water pumps, kag patrol vehicles, para maiguan lang sa 100,000 na Cave of Dead.
6: Yod, naligad nga daw na istorya ko si punong barangay Totong Parkon, Wenceslao Parkon sang Mininga, Minanga Dueñas. Ang anang plano ibakal nila sang sidecar sang ilang motor. Ang ilang mabaton nga 100,000 plus sa scholars nila sa kwanman sa kada barangay. Sa pamatian tabi ni kay temo ni isod kay sa kapitan sa gawal may pinilian. Ya bata tong amo nag fourth year tong college nga imol. Why mga daray, yagin darada to, tara ni kagawad yan ni kapitan, yan na hinablos, o ganyan ang supporter. Pero ang ambal ni Liga Presidenta Amalia Dibuque, mamatian ta K5 Jen-Jen.
9: Sige, K5 Dad, regarding sa issues ang sa scholarship, no, yari ang statement man ni
6: give it to Cesar what is due to Cesar, and the least privilege, bla Jen-Jen, atagto na lang na, iban nga daw may kasalang pa. Iwan na lang kamo. Hindi naman sakit buot. Jen, matiyan tabi.
9: Pamatian na to.
2: Unfortunately, kung ano nang nasubmit amo na ina, kay kami diri sa Provincial Liga, we also disseminate the information that we have sa timeline, manyaginhatag, sang National Liga, kagsang Office of the President. So kung ginadali sila, mas ginadali man kami sang pagbasahan. We were able, imagine kung ano ka grabe ang process na we were able to gather those numbers of names in the span of a week. Diba la? Those nga may mga reklamo, dira na lang sila kadto sa aton hotline, which is the Bawat Barangay Makikinabang helpdesk@gmail.com, para dira naton ma-address kung ano gid bala ang concerns kay iban, lain-lain man ang concerns nila mo. Kita, wala kita nagkulang nga nag-remind sa aton fellow barangay officials na we should practice fairness in terms of selecting their scholars for the Bawat Barangay Makikinabang.
9: Unfortunately, kay K5TED, ang sa ano bi sa guidelines sa ipagwa sa national government, wala man nakabutang nga hindi pwede ang relative ni kagawad, hindi man pwede ang relative ni kapitan, for as long as graduating student siya, qualified siya ka K5TED nga mag-avail sining scholarship sa 100,000 pesos.
6: So 20. Kaya kaya may prejudice kini kag may biases kina sa barangay, kay plarinte mo kag usually kon may mga friction, may mga inaway sa politika ti. Abala kapitan ni tao tapad sa iban.
9: Galing kiti,
6: hatag nyo sa kung ako abay kapitan, hatag ko da, ako naman yung pamilya, hindi na ka magkilabot dyan, nagkasarang makamong. Di oti sa dunya, so may mga kumod-kumod mato, may matuyaman.
9: Sa mga kumod-kumod, the K-5-10, may mga araman.
6: Kwan nyo na lang, kumod nyo na lang, ginhawa ka mo 3 times, tumbo-tumbo, kagbaga, tumar di 3 bayo. Jen-jen, why nita oras? Manamyaw ko anay, kay para makatamyaw ka man. Sir Paul, tamyaw ka anay sa bong. Patamyaon ko man si Jenjen. Birthday greetings kay Vice Mayor Merloy Panga Lamasan Pixo sa Barangay Tipulo Dueñas. Ang political queen maker sa Dueñas kag sa 4th District. Vice! I declare complete healing sa imo nga anong nabatsag mo? Acid? Ano gaya? Enjoy your day, panamyaw Vice Mayor Panga Lamasan Pixo. Pa-burger naman dyan at pansit para kay Jenjen. Vice, enjoy your special day. Happy birthday, Vice Mayor Panga Lamasan Pixo. Klaruhon ko ha, aba niya, hindi na takot at mag-lagan sa politika. Makata-kata latato ni Jansap. Vice, bago gayom-yuhom gino. Musas li-li. Kamusta dyan niya langaw sa Tipulo? Dakpon tayo langaw, Vice, kag-i-sanlag. Harumaan birthday man ni Mami Cynthia Rimorin Swede sa Timawa Molo. Isa sa mga mami ko. Pwede, why na ko sang nanay mo. Pero damo ba ang nagbulos nga nanay ko, mami, mama. May Mami Cynthia, may Mami Buday, may Mami Orten, may Mama Dok Daday, may Mama Tita Ambing, may Mama Gingging. Isa sa mga mami ko, nga nag-doktor sa akon kay Tikwan ako mo ng ilo, orphan. Why ako nanay, why ako tate, kaya nag-praise and worship na sila sa langit. Mami Cynthia Swede, birthday greetings, boss, July 18. And to Reverend Warren Aragona, and kay SK Kagawad, Lodet Kasipi Belenson, magna cum laude sa West Visayas State University. SK Kagawad sa Barangay Sohoton, Barotac, Nuevo Iloilo. SK Kagawad, Lodet, Ma'am Lodet, birthday greetings, boss ma'am. Halindri sa K5. Ma'am Lodet, Mami Cynthia, and Vice Panga, birthday greetings. Alas 8:52, Jenjen, thank you.
9: Sige, ka K5, Ted, ini nga balita ang nadulong sa inyo sa ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa-report na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5, Jenica Uyunan, para sa kampanya na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
6: Nabatihan si Jenjen, may naka-oyon na kay Kauyonan. Nauyonan man ni Kauyonan na naka-oyon kay Kauyonan. Datang twister, no? Ari ang top populous barangay sa probinsya sang Iloilo, speaking sang liga, nagpangunagid Balabag, Pavia, with 14,308 population. Bao, damo galing to tao sa inyo lugar, Sir Paul, no? Ang ibawaan, Pavia, 11,486. Abilay Norte, Oton, 8,963. Ang poblasyon, Alimudyan, 8,296. Panglima, Ungka Dos, Pavia, 6,590. Pang-anom, poblasyon Kabatuan, 6,432. Pang-pito, Kabugaw Sur, Pavia, 5,907. Palagon, Pavia, 5,873. Tigom, 5,852. Ungka-uno, 5746 kay poblasyon dingle 5607. Amoy na ang mga most populous barangay sa probinsya sang Iloilo kadungan sang Liga Day sa Domingo nga adlaw. Dapli ni Sir Edgar siniga nga baboy bok namit. Helen Tanangonan Rosemary Agramon. Ang largest barangay inland area ang barangay Butong Badyangan. 481.12 hectares ha. Pinakalapad ang land area barangay Butong Badyangan. Ewan na tauras, Lunes naman ha. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan. K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: E3 Bio.
11: O, si Karen, kada mong isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga butika. Para sa matilong na dugo
13: DTX 500.
10: Para sa healthy gatay
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500
13: ang may mataas ka antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
13: happy kanunay.
10: DTX 500
13: masaligan,
10: epektibo.
13: DTX 500
10: mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500
10: masamit ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500
10: ang DTX 500
13: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
10: nga sa masami
13: amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
10: DTX 500
13: masaliga. DTX 500
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
10: DTX Coffee Mix
15: mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
17: Mabaka mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
20: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
21: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
20: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
22: Good news!
17: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre?
21: Libre!
20: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by by Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalaba!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
26: para sa tigasing performance.
27: Extend Food Supplement for Men.
28: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance.
29: Centrum Advance.
28: Alagang di magkukulang
26: para sa matilo nga dugo.
27: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tayo.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas nga antioxidant.
26: Nga amo naman
27: ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tilo ang atay.
27: Happy kanunay.
26: DTX 500.
27: Masaligat.
26: Epektibo.
27: DTX 500.
26: Mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Ikaw pala
27: ang may diabetes.
26: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compounds.
27: Yan ang kapanupo.
26: Kagakontrolar
27: sa imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Masaligat.
26: Epektibo.
27: DTX 500.
30: D3 Bio.
31: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
32: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
34: Yung may PCO.
35: Ang PCO.
34: Yung may D3.
35: Mga butika.
34: D3 Bio.
36: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
34: D3 Bio.
35: Ang D3 Bio.
34: Yung may PCO.
35: Ang PCO.
34: Yung may D3.
35: Mga butika.
34: D3 Bio with PCO.
37: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
34: D3 Bio.
35: Ang D3 Bio.
34: Yung may PCO.
35: Ang PCO.
34: Yung may D3.
35: Mga butika.
34: D3 Bio.
38: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
34: D3 Bio.
35: Ang D3 Bio.
34: Yung may PCO.
35: Ang PCO.
34: Yung may D3.
35: Mga butika.
26: My family history ba na kamuusong diabetes?
27: Mag DTX 500 ka.
26: Mataas ba na ang imo blood sugar?
27: Mag DTX 500 ka na.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may powerful compounds.
26: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Garantisado.
27: Epektibo.
26: Aramis
27: mo. DTX 500.
26: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
27: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
26: Masami nagapangihit.
27: Masami inauha.
26: Si may diabetes ka na.
27: Mag DTX 500 na.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may powerful compounds.
26: Ganagapanubo
27: sang imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Garantisado.
26: DTX 500.
35: DTX Coffee Mix.
39: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
35: DTX Coffee Mix.
34: DTX Coffee Mix.
40: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
34: DTX Coffee Mix.
35: DTX Coffee Mix.
34: Mabaka
35: ang butika.
34: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
41: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
34: Mighty C.
35: Mabaka sa mga butika.
34: Mighty C.
35: Ang alkaline ng vitamin C.
42: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kag
1: mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C!
3: Mababaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: K5 News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:05. Ako ulit si Engineer Ronnie Albao. Upod natin sa itong programa, Sir Kevin Bigay. But before anything else, gusto ko lang pabalo sa tanan. Dapat ang atong obligasyon bila kadaga, dapat mag-take kita DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Sininga aga sa informasyon sa ikayong lawas, istoryanta mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, no? Kagupod natin sa atong programa, Sir Kevin Bigay, ang gwapo, makinis, mabango. Kagupod naman natin si Sir Boy Solweta. But before sila maghambal, i-greet ko lang anay, ang gusto gin mapag-greet sa akong sa Kapihan, dira sa Barangay 35, si Ilma Batubatan, si Lynn Ramiro, Ronnie Del Prado, kagang iyang asawa, of course, si Cherry Lang. Mayong aga sa inyo, tanan-tanan. Sir Kevin, ano ang aton mayo sa aga sa sining kagahon?
10: Yes, mayong aga, Engineer. Siyempre, yung mayo sa aga kay naka-DTX 500 na ko, naka-Mighty C,
9: of course,
10: naka-D3 Bio, kag naka-Clinica Spore Biotics, kumplito. Ganyan, Engineer, kada aga, no? Kag siyempre, sa mga suki na itong ngatig palamati, mayong aga man sa inyo, ang Isil North, Isil South, Isil OFWs, kag mga solid supporters na itong, K5 solid supporters, no? Kabay pa, nakatumarman ka mo sa inyo ng mga paborito nga food supplement, kag nakakape man ka mo, no? Ang aton yung mga DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics.
9: Okay.
10: Siyempre, paborito nila nga kape. So, para sa topic na itong, Engineer, sa itong DTX 500, kag Mighty C Health Alert, aton pag-istoryahan, ang silent inflammation nga ginatawag.
9: Medyo kabaiktaran sa walwalan nga inflammation. Sir Boy, mayo nga aga sa imo.
11: Mayo,
0: mayong aga, engineer, mayong aga man sa itong mga suki, isil North, isil South, isil OFW, mga pinalangga tang, of course, KSS supporters and slow rubs, mayong aga sa inyo, kabay pa kampyo ng lawas, kaya bali Sir Kevin, naka DTX 500, the super antioxidant, ang gapahubin sa aton silula, ang gapotikta sa aton sa silula, ta against kinatawag natong nga premature aging, no? So, importante na, dapat we should age in the right way. Hindi tayo dapat nga i-accelerate, ipadasigong ang pagkatigulang ta, no? Dapat may tagapugong, tiyan mo nang ginaubra ng DTX 500. It prevents oxidative stress in promoting, ha? Ginatawag na itong nga premature aging. So, gadasig na kong tigulang kung gaugtas ka per me. Stress ka per me. Ha? Kung bisyuhan ka, palapulaw ka, tanan-tanan na mga factors nga ina, nga amuna ang gapatigulang si mo, ang sabat, antioxidant. Ang DTX 500, pinakakusog nga antioxidant in the market today, in our local market, no? So, hindi magdipat, mag-DTX 500, ang paaman, gapanubo pang imo-blood sugar, kayo mag-iatawag nga Charantia Extra. Amuna yung nami, git sa DTX 500, damdamo Pilipino nga diabetic, no? Ganubo ang blood sugar, kung naka-DTX 500. Mag Mighty Seaman, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo lawas, no? Sang imo lalo na sang imo immune system pa makabato sa ginatawag ng mga anomalies, mga anomalia nga alin sa mga mikrobyo o alin sa ginatawag ng mga tumor, alin sa ginatawag ng mga cancer growth, no? Ang maka-react da yon ang lawas mo kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paama naming skin, ha? Gaputi ka and kadamo-damo pang ginatawag nga side effects or good effects ang ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C. For optimum eye care, mag-eye care gold, no? Kung gusto nyo ma-maintain yung 20/20 vision o kung gusto nyo hindi na magmubo o magtaas ang grado sa imo mata, mag-eye care gold. Rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract, nga gahatag support and nutrients sa imo mata para ma-maintain mo ang imo eye health, no? Parisanta sa ginatawag nga eye care drops pang tinlo sang aton mata. And of course, kontratang kaso ubo sipon kinilanat dala sang mikrobyo, kagadali ka mag-ayo ay mag D3 bio.
9: Okay. Salamat, good morning sa tanan-tanan. Kag istoryanta sa sining aga ang silent inflammation, may mga causes man sini Sir Kevin. Like for example, ining mga obese bala, tidra na gaso good man ang silent inflammation pagkaon sa mga ultra kwan processed foods amo man ini mga friends and relatives. Sir Kevin, gusto ko detalye na information about sa silent inflammation.
2: Madamo gid nga salamat engineer, no. So ang aton nga topic ko subong muni siyang ginatawag naton nga silent inflammation, no? So do hindi masyado common.
9: Oo.
2: No, talagsa lang nila mabatian engineer. So gintawag ta ni siya nga silent inflammation, no, kay amo ning tago nga kontra sang aton nga lawas, no. King ano gali, no, ang kangay ang silent inflammation, no, do hindi blaya kangay sang hilanat sang pilas. Once may hilanat kakag pilas, mabatyagan mo gidayon.
9: Correct.
2: Ang ginatawag nga inflammation. Pero ang silent inflammation niya, engineer, wala na saya obvious na simptoma. Hindi mo na siya mabatsyagan sa umpisa.
9: Kaya kung hubagya, gapula, nagamot-ngot, nagainit. Ano ginila yun? Nagainit, oh.
2: So, pero sa sige-sige, no, sa lawig na tinion, nga sige siya, ano na, inflammation.
9: Pabalik-balik.
2: No, pwede niya maapektuhan ang imo kabukusan nga health condition.
9: Aha.
2: So, muna siyang aton nga i-discuss. So, una, ano bala ang inflammation, engineer? So, ang inflammation, hindi gini siya purely negative.
9: Okay.
2: No? Sa matuod nga sugilanon, no, ang inflammation, isa ni siya ka natural defense ang aton lawas.
9: Okay.
2: Example, aksidente mo nga na pilas or na nakihad mo nga tudlo.
9: So, uh-huh.
2: Nakihad, galuto ka da. Ginkagat ka sang insekto.
9: Okay.
2: Or
9: napaso kami.
2: Hilanat ka.
9: Uh-huh.
2: So that are ang ina ka mga bagay, amo na sila mga sinyales ng inflammation, engineer. Kay once na napilasan ka, gamot-ngot,
9: okay,
2: nagapula, mm-hmm, mainit, nagahubag. So that is inflammation. Isa yun na siya kapamatuod nga ang imo immune system nagatrabaho.
9: Nagareact.
2: Nagareact siya, which nag-trigger sang ginatawag nga inflammation, no? So, ini nga process, nagatugas ang redness, nagapamula, nagainit, nagahubag, kag nagangot-ngot siya, engineer. So, ang tawag siya na is acute inflammation. Mm-hmm. Na siya nga mga experiences, ginatawag na sila acute or lipot lang nga tinion nga pag inflame, no? So, kung wala na, engineer, kung wala ang ginatawag ng inflammation, aton lawas, mabudlayan mag-recover sa ginatawag ng mga injuries kag mga infection.
9: Correct.
2: That's why importante man ang inflammation sa aton lawas only in a short span of time. Hindi na siya dapat maglawig.
9: Kaya nga aton mga fighting cells, dito na ma-focus dayon sa mga nagakuan mo.
2: So, ito siya, engineer, no? May duwa ka klase sang inflammation. Ang acute kag chronic. So ang acute, amo ni siyang short term nga nagabulig sa aton lawas mag-recover after sang injury or infection. Kag once naka-recover na ta or nag-heal na ang inflammation nagadula. Mm-hmm. Amo na siya ang characteristics sang isa ka acute inflammation. While ang chronic inflammation or low grade inflammation ang ginatawag, amo ni siyang naga-persist, nagalabot, binulan, tinuig.
9: Gadugay, ah?
2: Yes, engineer. So, amuni siya ang ginatawag naton na silent inflammation.
9: Okay.
2: Kaya nagadevelop ni siya sang wala, sang obvious na symptom.
9: Mm-hmm.
2: Hindi mo mabatsyagan. So, katamaan nga mga tao, hindi nila ma-realize nga may inflammation gali sa ilalawas nga gakatabo. So, mga research nagapamatuod nga ang long-term inflammation is associated ni siya sa pagdevelop sa mga chronic health conditions. Kaangay sa pagtubo sa tumor tissues, cancer cells.
9: Uh-huh.
2: No, amo na siya, engineer. Nga, nag-trigger sang nag-guba sang normal inflammatory balance sa aton nga lawas. So, ano ba lang mga bagay nga nag-trigger sang ginatawag naton chronic inflammation or ang silent inflammation? So, una, tagid lang tawon, aton nga daily lifestyle, engineer.
9: Okay.
2: So, ano ba lang problema sa aton nga daily lifestyle? So, nagasugod ina siya sa small, unhealthy habits nga ginasulit-sulit mo obrahon kada adlaw.
9: Ano pagkaon, yun? Pagkaon, abisong mga processed foods.
2: Sakto, gid, engineer. Number one, gid na, no? Highly processed foods or sugary foods. Kag syempre, ang ikaduwa, lack of regular physical activity.
9: Exercise.
2: Pero, gapungko ka lang, gihigda.
9: Uh-huh.
2: Okay lang nga, hindi ka ka-exercise. Pwede ka da ka pang paninlo sa inyong balay.
9: Okay.
2: Kagiyo-giyo ka, engineer. Galakat-lakat. As long as your body is moving. No? So, ikatatlo, engineer, it's smoking. Ang ato niya bisyo. Ikaapat, it's excessive alcohol intake. Kagang ikalima, chronic stress, engineer. No? Pero may ka lang stress. Kag ang ika-anom, kulang ka sa tulog. Ang ika-pito, amo ning ambal mo gina, ang ubis, excess body fat.
9: Okay.
2: Kag ang ika-syam, exposure to pollution. No, amo nang mga sa aso sa tabutso.
9: Okay.
2: Mga pollution na sa. So ini sila, engineer, nga mga factors.
9: Pollution mo na, Sir Kibin, kung napalibutan ka sa mga ining walwalan ba lang chismisaw?
2: Okay. Yes, engineer, that is also considered as pollution. Kaya nga, ginastress niya ikaw.
9: Okay.
2: So, it's a matter of mindset na lang, no? Nga kung sapakon mo na sila, wala ka man may makuha.
9: Correct,
2: nga,
9: correct.
2: Benefits dira. So, ina sila, engineer, nagapataas ang ginatawag naton nga oxidative stress. No? Nga naga, ang oxidative stress amo ni sa ang status nga kung diin ang free radicals mas damo pa kumpara sa aton natural defense
9: mga fighting cells naton
2: against free radicals ang antioxidant. So ano ining mga free radicals? Paminsaron tayo ning mga free radicals, mga ano ni sila, the wild, no?
9: Uh-huh.
2: The wild ng mga molecules. So during normal metabolism, ang aton lawas nag-produce ang free radicals. Example, gawa ka ko ni subong engineer, nag-produce ko free radicals.
9: Correct.
2: But then again, pwede pag magdamo ang free radicals once mag-gawa ko di sa aton studio.
9: Okay.
2: Mainitan ko, makahaklo o aso.
9: Uh-huh.
2: Tapos, butang tabi, may unhealthy lifestyle ko. Wala kong exercise, pungko ko. Tapos, akong sudan, processed food pa. So, pwede na siya, engineer, nga mag-dubli pagit ang free radicals.
9: Ang mainit nga pagmamahal ni Mrs. siya, nakapalain.
2: At
9: lain na iya. Na iya.
2: Free na iya nga ang toxic diet niya, engineer, no? So, ina sila, nag-create ng too many free radicals. That's why, ang selula mo nagkakaguba, engineer.
9: Okay.
2: Kagdira, nagasugod ang ginatawag naton nga silent inflammation. Hindi mo siya mabatsyagan.
9: Okay.
2: Mabatsyagan mo lang sa, kung lala na siya.
9: Oh, luya ka na?
2: Mm.
9: Uh-huh.
2: So, paano naton mabuligan ang aton nga lawas, engineer? Siyempre, engineer, no, kinanglan ta suportahan ang aton kabugusan nga lawas. So, ari mga simple nga steps, kag hapos lang ginimuon. Una, ginasulit-sulit ha, kaon sila prutas, kag utan. Kag mas pilion nila, kaunon ang mas masustansya nga pagkaon.
9: Mm-hmm.
2: Kaon, so, kaon sang chichirya, sa mga, di, mga ano na, pastry, kag sang, ano ni, mga soft drinks. So, amo na dapat, engineer, kag mag-exercise sila regularly, hindi sila magpulaw, hindi sila magpa-stress, inom damo nga tubig, no? Saktuan nga tubig, at least 8 to 10 glasses every day, engineer. Kasi syempre, likawan ang mga bisyo, kag i-maintain naton ang healthy nga timbang, no? So, pwede nyo gagamiton inyo cellphone kag internet para mabalaan inyo nga BMI.
9: Pero ako, Sir Kevin, balo ko yan, may bisyo ka, yung exercise permit sa gym. Okay na yan, positive na yan.
2: Yes, engineer. Positive, gina, good for your mental health pa. So, ini nga mga practices, engineer, is foundation sang good health. No? Kag syempre, may ara kita sang suplemento nga nagabulig sa aton sa pagsugod sang aton nga healthy habits.
9: Mm-hmm.
2: Amuning aton nga antioxidant. Kag ang antioxidant, makuha tayo na sa DTX 500. Ang antioxidant, isa ka natural nga depensa sang aton lawas nga naga bulig sa pag-neutralize ang free radicals nga nagatugas ang silent inflammation sa aton lawas, no? So, kung busy mo lifestyle, sako ka, or you are stressed, the more kapag dapat mag-suplemento sang DTX 500, ang superior antioxidant na may D-sugar, sugarcane extract, kag ampalaya leaf extract. So, ini sila nga mga plant-based ingredients naga-provide sa aton sang antioxidant compound nga nagasuporta sa natural defense sa aton lawas against oxidative stress kag maging parte sang aton nga healthy lifestyle. Kag always tandaan, engineer, no, ang DTX 500 naga mas effective ni siya kung partneran mo sang good nutrition, regular nga exercise, kag enough nga pagpahuway. Kag syempre hindi nila pagkalipatan, engineer, ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kay ang Mighty C Alkaline Vitamin C isa nagahatag sa aton sang sodium ascorbate or buffered form sang ginatawag nga vitamin C nga mas ano siya, gentle sa imo stomach, no, hindi siya magtugas sang hyperacidity. Kag nami man ni siya, engineer, kay ang vitamin C nga ara sa Mighty C is also considered as antioxidant plus naganami pa imo nga immune system kay ginapabakod sang Mighty C Alkaline Vitamin C imo immune system para sa pag-response sa ginatawag nga silent inflammation. So, atong gitpermitan daan, no, wala sang bulong nga makabulong sa unhealthy habits.
9: Correct, correct.
2: Maski ano pa na nga bulong, maski pinakamayo nga bulong, kung hindi mo pag-untatan imo unhealthy habits, hindi ka mag-ayo.
9: Siyang tinabungos pa na yung mga suplemento.
2: Yes, sa engineer. So, ang pinaka-kusog, pinaka-epektibo gidya nga bulong sa tanan, engineer, it's a healthy lifestyle.
9: Correct.
2: So, kaon sila balancing nga pagkaon, no? Masustansya nga pagkaon, exercise, tulog, manage ang stress, kag syempre, partneran gid, sang DTX 500, kag Mighty C Alkaline Vitamin C, para hapos ang pag-build sang healthy lifestyle.
9: Okay, salamat Sir Kevin sa mga informasyon. Gayong yung ginang ato mga tagpalamati, kinakita nila yung makabuligid, makahatag informasyon na maproteksyonan nila ilalawas, pinagi sa pag-take sa ining DTX 500 of Dancing Mighty C. Okay? Dugang ta, no? Ano naman ang mabulig sining aton nga D3 Bio para sa overall health, Sir Boy naman niya, no? Sa talk ni Doc ni Sir Boy.
3: Thank you, no? Sa this a talk ni Doc na sang D3 Bio, let's talk about wounds. Uy, pilas. Uh-huh. Oh, damo ni ng Pesky Engineer. So, sugatan ang puso sini po. Damo ni... Damo.
9: May harap pilas nga hindi mapali-pali.
3: Hoy! Ang ato nyo sa yan, yung mga pilas, yung mga minor, mga minor wounds, yung mga pilas, yung adlaw-adlaw, mga, kisa, mga experience, hindi man daw-adlaw. Ah. Lalo na sa mga tao nga prone, nga mapilas, like arapin mo sa kusina. Permisa yung tawag ng mga ubrang mga delikado, no?
2: Mekaniko.
3: Mekaniko, mamuna, onan, no? So, tunanta kung paano bala makabulig ang D3 Bio when it comes to wound healing. Well, there are two parts na makabulig ang D3 Bio when it comes to wound healing. Number one, you take it orally. Ay, kuha ko D3 Bio, napilas ko, inom ko D3 Bio, no? And the second one is to use it topically. Uy, makuha ko D3 Bio, buslutan ko gamay, putang ko to sa akong pilas. But, we need to know how to use it. So, subong sa D3 Bio, let us know how can D3 Bio help in healing your wounds, no? Number one, syempre, ang aton instinct niya, imnon ang D3 Bio.
9: Correct,
3: no?
9: So, pwede manggali yung sagwa lang, topical.
3: Mm-hmm. So, una-una, ya, imnon mo D3 Bio. Example lang, sa kusina, kiyad ka to sibuyas.
9: Uh-huh.
3: Pong ulo mo, din-diin. Inapaminsan mo yung si Engineer Albao, ay, gulpi lang. Napilas ka.
9: Uh-huh.
3: Ay, uy, napilas ko. So, ano yung mo, number one, kid? Ay, ugasan ang pilas.
9: Correct,
3: na running water, no? Running water, gidya. Or, napasok ka.
9: Uh-huh.
3: Ha? May napisikan ka mantika. Ano man o unabrawan, amo magyapon. Ha? Running water. Kaya magbalik ang, ma-stop ang burning. Because remember, kung mapasok ka sa mantika, kahit hindi mo papatugnawon ang imo skin, the burning still continues.
9: Correct.
3: So, kailanlan, butangan mo siya, saan ginatawa, i-applyan mo siya sa tubig, mga 5 to 10 minutes, para magbalik ang iya temperature. Then, you apply what you need to apply. But going back.
9: Ang iba na, Sir Boy, na butangan ice mo lang, or yung kamatis,
3: it's the same goal, no? Sang ice kag kamatis, gina-stop niya ang burning. Because burning, abi mo, punag, sikan ka mantika, kag ginawas, clean mo itong imukamot, abi mo, tapos ng burning, it continues.
9: Okay.
3: So, mabutangan mo dahil yung ice kag tubig.
9: Nag-penetrate pa?
3: Gasige pa ng init to sa sulod, no? So, going back, no? So, napilas ka, napasok ka, inom ka D3 Bio. Why? Ang sikreto sa D3 Bio, if taken orally, among maniginaliwat-liwat, ang giyatawag ng medium chain fatty acids. This medium chain fatty acids contains, ang giyatawag natin, yung mga antimicrobial properties that protects your wound from further infection. Orally, ha? Orally, uh-huh. Anin sa sulod, the protection comes from within. Anin sa sulod sa lawas mo. So, hindi nga mga medium chain fatty acids, ginahin mo ni sang lawas na into monolorin, hindi nga monolorin nga ini, amunin maprotekta sang imopilas from within.
9: Okay, huh? Okay.
3: So, number one, protection. Number two, you clean your wound. Tapos na to, natinuan mo na yung imopilas. Nabunan mo na. Ang imoburn to, napabutangan mo na tubig para magbalik sa normal temperature. You apply D3 Bio. Ha? Kwa ka sa D3 Bio, kwa ka sa tinlo ng dagom, itoslokon mo, dakag i-apply mo. Ini nga proseso na ini, what does D3 Bio do? D3 Bio, first and foremost, apply anti-inflammatory agents.
9: Okay.
3: In the form of ferulic acid and vitamin E. These are specialized antioxidants. Damo ba antioxidants? Every antioxidant has its own purpose.
9: Mm-hmm.
3: Ini ang ferulic acid, ining vitamin E, nga makuha mo sa D3 Bio, they are skin specialists.
9: Okay.
3: Ilag niya, kumbaga, expertise is to maintain and repair your skin. So, pag-apply mo sa D3 Bio, ini nga ferulic acid, ini nga vitamin E will do its job in promoting, gatawag naton, nga sakto-sakto lang nga inflammation. Again, inflammation, kambalin Sir Kevin, is important. It enables your body to repair itself, to corral that site of injury. no? Yung ginaamo na yung basang inflammation.
9: Kapag may mga inflammation, dira nag-aaway na nga.
3: Nagpadala. Nalawas mo sa immune system.
9: Correct.
3: No? Oh. So, anong pagiging obla ng D3 Bio? D3 Bio, specifically lauric acid, no, will activate your fibroblast. What is your fibroblast? Fibroblast is the part of your bone and that produces collagen, no. Ini nga collagen nga ini is used by your body to stitch up your wound. Amo ni ang gapatapik liwat sang imo skin ang gitawag nga collagen. Ti ang lauric acid nga na sa D3 Bio, amo ni ang ginaubran, ya ginapatapik na liwat ang imo skin padali magayo. Remember, your skin will do all its best, no? Ang atong lawas to basically repair itself, because your skin is the physical barrier between your body and the physical world.
9: Mm-hmm.
3: Meaning to say, your skin is your armor. So that's why amuni ang mga repair system sang atong lawas when it comes mga pilas ka, and D3 Bio accelerates those repair system, those fibroblasts, those collagen, and supports it with its own superb antimicrobial properties, no? And hindi pa nagkulang ginduangan pag isang iyaman niya own skin specialist nga antioxidant like ferulic and vitamin E. No, so di mo makita nga ang D3 Bio nami gid sa imo skin if you know how to use it. Remember, pag burn, pag yutay nga hindi yung sunog-sunog kagid, ha?
9: Uh-huh.
3: Minor burn na mga pisik-pisik lang sa mantika, napasok ka lang sa posporo, mm-hmm, o ano, kalanlan, ibalik mo gid sa normal temperature ang imo skin. Pagyan mo gid tubig. Ha? Pagyan mo gid tubig. O si engineer pa, kamatis, dami mo ng kamatis, rich in vitamin C na, no? Apply mo da, or ice. Ang goal is to return the skin to its normal temperature. Then, dira ka palang ma-apply sang imong ginatawag nga D3 Bio.
9: Applicable mo na, Sir Boy, sa mga babae, lalaki, gahampang kalayo, bila?
3: You want to be burned? So, ang punto da is, ang D3 Bio helps you with your wound healing. Pero ang pinakanami kita, you take D3 Bio every day nung may pilas ka. Because you basically help your immune system. Hindi lang help, you have a second immune system fighting those microbes that might go inside your wound. Correct. Remember, a brain skin mo, meaning to say, prone ka sa infection.
9: Correct.
3: That could be a point of entry sa mga tawag naton ng mga harmful microorganism.
9: Kaya damo kita sa skin naton, damo kita yung harmful ng mga bacteria, Sir Boy.
3: But they stay there.
9: Oo.
3: Kikula, kung wala buslot ang imo skin, hindi siya kasulod.
9: Uh-huh. Okay.
3: And remember, your neutrophils, no? your foot soldiers of your body, gabi na silang patrol, lalo na sa mga skin area mo. That's how important your skin barrier is. That's why, kung magpilas, hindi magpanic. Number one, hugasan ang pilas. Ha? Sang yatawag nga antimicrobial soap. Kung may DTX sa beauty soap, kamunda, patangan mo na, may BCO man na. No?
9: Okay.
3: Ha? Pag naugasan na, nagdula ng higko, ay ipat, no, kag ipatangan mo sang sterile nga ghost, kag ipatangan mo sang imong na antiseptic. You could also use D3 Bio as your antiseptic, no? And amun yung kanami sa D3 Bio, abi mo pang kontra ng trangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Uy, when it comes to wound healing, gili, ara man siya, makatag man siya sa potassium mo. That's why, talang yung mga balay, dapat sa ilan yung medicine cabinet, may ara kagid yung D3 Bio.
9: Correct, ha? Correct.
3: Pwede mo, number one, kung medyo, why nadala sa sipilyo ang imo bad breath, pwede mo na siya, pakatatlo.
9: Mag-ural?
3: Usawin mo ni as mouthwash.
9: Aha.
3: Palibot-libuton mo ni sa imo, patay ng bad breath ng mikrobyo, patay pang mga mikrobyo that causes tooth decay.
9: Yung ginambal mga oil pulling?
3: Oil pulling.
9: Aha.
3: Bambo question to sir. Tapos na namon, oil pulling, ano na namon?
9: Pwede ko na, tunlon na.
3: Pwede ka po, tunlon. Kay ina, well, labot nga imo manalaway, ina nga D3 Bio nga ginpalibot mo sa lawas mo asay mababa nga gin oil pulling mo imuon pa na,
9: mm-hmm,
3: sang imo lawas into monolorin, ha, 200 times better than lauric acid to basically help fight those harmful microorganisms. That's why nga tawagin natin ang D3 Bio the super food supplement kay Simple Protected, ang tawag nga gift of nature, no? Nga kali niya sa lubi. Ang lubi, malubi naman ano ka persistent, ha? Do

0: task kontra mikrobyo, ha? O gusto mo lang nami ang ginatawag nga overall health mo, mag-inom adlaw-adlaw sa ginatawag nga Deetly Bio.
1: Okay, okay, no? So kinanglanong gid pro speaking sa mga bakterya bala sa atong skin, may solusyon man kita. Ining aton nga DTX Beauty Soap. Kamalo ka ang skin naton, first line of defense na sa Balser Boy. Ti nagabulig man ini, protect sa aton nga lawas. So dapat healthy nga aton skin. Dapat tinlo permi para nga makahimo siya sang limuon para magprotektar sang aton nga lawas. Ang skin ang muning pinaka the largest organ. Na organ gini sa atong lawas.
0: Engineer. Dapat maka DTX Beauty Soap. Oh, and DTX Beauty Soap is your all-in-one soap, antimicrobial na, may beauty properties pa. When it comes to antimicrobial properties, may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo gaya ng fungi and bacteria that causes skin diseases, mga anbon, psoriasis na, ay amat-amat na kakas, even your pimples. Kung ga, DTX Beauty Soap katungkol sa VCO, no? Ang VCO nga ini, kaya man tap naon ang ginatawag nga body odor. So, kung naka-DTX Beauty Soap ka, kampiyon na ang imo skin health. Giduwangan pag isang beauty properties nga pa pain, nga pa puti isang imo skin, and guava extract, extremely rich in vitamin C that does not only whitens your skin but also increases your collagen production. So that's why kampiyon gini nga bon, all in one soap. Kung gusto mo momot ka na, hamis ka pa, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Pero protection man sa ilok, Sir Kevin, inang medyo ma-cloudy lang ilok, itong-itong na. Sir Kevin, ano ang ara sining aton nga Clinica Diofresh nga ang nga 48 hours may hakatag sa protection sa aton?
2: Yes, may ara kita, engineer. Duwa kapilian pag-abot sa aton nga kilikili problems.
1: Uh-huh.
2: No, pwede Clinica Diofresh kaga Dio Glow, no? Ang Clinica Dio Fresh himo sa tatlo ka natural ingredients: castor oil, tea tree oil, kag syempre virgin coconut oil nga may antimicrobial property nga ginapatay ang ugat sang body odor, which is ang germs. Engineer, ginapatay niya ang germs nga nagapabaho sang imo nga kilikili. So kung gusto mo layo ka sa body odor, mag Clinica Dio Fresh. Pero kung problema mo ya, engineer,
1: itom,
2: no, ang imo
1: nagalagom
2: kilikili daw guma ka itom
1: nagalagom,
2: no? Dapat Dio Glow, no, kay Dio Glow may ara ini mga active ingredients nga nagapaputi or pamat-amat whiten sang imo nga kilikili, no, kag gentle pa siya sa imo nga panit sa kilikili para hindi magtuga irritation, kag syempre kapatay man sang germs nga nagatuga sa body odor, engineer.
1: Correct, correct. Ha? Pero ako ya, kadagaya, isa ka protection, kuya, ning DTX Coffee Mix. Na, may gidi, Sir Kevin mo. Ang aroma lang bala, ang sabor niya, ang katamis nga, kanami iya bala nga pagkatamis, Sir Kevin, kaga ang baho, bo, kinanglan nyo magtilawan gid ining DTX Coffee Mix. Manami na kung may problema kay tinluan niyo man imo nga sulok-sulok mo kay may aral sa nga chia seeds nga nagatinlo amo ni hambal permi kung naga coffee mix dita detox coffee mix ka nagakapi ka na naga detox ka pa.
2: So it's the best way, engineer, to start your morning pinagi sa pagpangapis ang DTX Coffee Mix bugana sa antioxidant kag may chia seeds pa nga rich in fibers, no. Pero kung gusto mo ya nga ma-enjoy ang kape, no, despite sa imong blood sugar level nga gataas, no, DTX Premium Coffee ang akong gina-recommend sa ila, engineer. Kaya yung DTX Premium Coffee, duwa ang source ng antioxidant, DSE kag Ganoderma mushroom, no, may ara siya ergothionine pagid nga additional protection or additional natural defense naton against free radicals nga nagatugas ang premature aging kag inflammation. Well, syempre, ang iyang sweetener, engineer, is stevia. Ang stevia, ma-enjoy mo japon ang kapait kag katamis nga timpla sa isa ka kape, no, nga wala sang pagtaas sa imong blood sugar level. Kay ang stevia, natural sweetener. So kung ikaw may diabetes kag gusto mo ya mag-inom sang kape, dire ka na sa DTX Premium Coffee. Pero kung gusto mo nami imo mood, stable imo mood, layo ka sa stress, muok pa imo tulog kag permi kag relax, mag prebio coffee. Kay prebio coffee may probiotics nga naga hatag sa aton sang happy hormones, engineer.
1: Mm-hmm.
2: Pero kung probiotics naman,

0: problema kabe sa imo nga chan, no? Butod-butod imo chan, hindi ka matunawan, constipated ka, or ginadiarrhea ka, or as well as may ara ka sang ginatawag nga urinary tract infection nga pabalik-balik, basi kulang ka lang sa probiotics engineer, so dapat magsuplemento kagid sang klinika Spore Biotics Engineer. Kay kung gainom ka, kung halin ka sa inom sa pag-inom sang antibiotics, need mo gid liwat mag-inom sang probiotics. So klinika Spore Biotics ang solusyon. May 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula, plus ginupdan pa ini sang prebiotics para sigurado nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics, kag para mapuslan gid sang imo lawas. Kay kung patay ang probiotics engineer, hindi na siya mapuslan sang aton nga lawas. So dapat buhi yang imo ginatumar nga probiotics. So para makasigurado sila nga mapuslan gid sang ilalawas ang probiotics, Clinica Spore Biotics ang dapat nila nga tandaan, kay may probiotics na nga 80 billion CFU plus prebiotics.
1: Okay, pero ang importante man, si Mrs. dapat happy. Ha? Si Mr. Happy man, dapat mayo ang kargada, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Dapat strong.
2: Mm-hmm.
1: Ha? Kinanglan nila mag-extend food supplement for men. Nami isang daloy, isang dugo. Sa kung mag-take us ni, nami ang daloy, isang dugo ni mo, Sir Boy. Kag-isa pa, makabulig ini-support sa atong respiratory health. Ang makakakabuas ka, beneficial ini nga may epekto sa atong respiratory health. Buti nga sa atong nga lang, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Nagabulig sa alleviate ang symptoms sa respiratory condition like asthma. Amuning nami man sa aton nga extend food supplement for men. Happy na si Mrs. Kadamo pa sing mga mabulig ining aton nga extend food supplement for men, kay tungod may ara sa nga makakaglabuhas ka, naga-support man ini mag-remove sang mga toxins sa aton nga kulon. Sir Boy. So kinanglan ta, ha, sa mga mag-asawa dira, mag-extend food supplement for men, labi na gid kung nagaloy-loy na kay nagalaylay na, kung gustong mag-untay, mag-extend food supplement for men.
2: Mm-hmm.
1: Speaking sabi sa blood flow, Sir Boy, anong mga rekomendasyon mo?
2: Nami man, no, kung gusto mo i-increase ang imong blood flow, magpamasahe, magpamassage 2 to 3 times a week. Ha? May budget, no? Ang sekreto sa masahe, amo ning gapanami sa imong blood flow, kaya makong ginahimasimas kada, ginanid kada, ginapisil-pisil kada.
1: Uh-huh.
2: Pero kung nami, pag ginakong gasolup-sup, ang ginatawag nga init sa balanyos mo. Kag ang balanyos, sakto lang ang init, kag kampiyon ang baho sini. Dapat, naka DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon. Kaya ang ginatawag nga hagod ng pagmamahal. Ang ginahatag sa DTX liniment oil, ang aromatherapy sini, it relaxes your brain also. No? So, abang gamasahi ka da, ha, you get the full benefits sa ginatawag nga relaxation nga ginahatag sa DTX liniment oil. Lalo na kung pwede mo sa kung may biyahe, hilo ka, galingin ang ulo mo, pero may pwede mo na rin simut-simutan ang itatawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. I just wanna greet happy birthday to my cousin, no, kay Dr. Yonel Gulingo, and good morning man siya wife kay Dr. Tep Gulingo, no, and sa akong itatawag mga pakaisa ko da sa Escalante kay Dr. Marian Tan. Mayong aga sa inyo.
1: Wala ta oras, Sir Kevin, Sir Boy.
0: Yes, para sa dugang nga informasyon about sa amon nga mga produkto sa Clinica Delta Nativo, kag kung di ini mabakal, magkato lang sa amon Facebook page sa Clinica de Alternativo. So, ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo, wala sambulong nga epektibo kung unhealthy lifestyle ka Japon. So, para the best gidya nga bulong is your healthy lifestyle. So, ato ang lawas tamligan, balatian likawan.
2: Okay. Hindi magipat mag DTX 500 adlaw mag Mighty C, the alkaline vitamin C for optimum eye health, mag eye care gold and eye care drops, no, and of course kung tatrangkaso ubo sipon kagilanat, mag D3 Bio, no. Ako si Boy Salweta, ngambal, good morning, God bless and enjoy your weekend.
1: Ngayon, okay, salamat man sa inyo pag-upod sini nga programa in behalf ni Doc Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, ang atong nga VP, Vice President sa Operation, Sir Eljan Castanyo, kag ang atong nga Station Manager, Sir Rhodes Palma. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, nagasiling, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod. kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pantulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
3: Wow!
2: Problema mo, nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon!

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Pero may gubongkoy, kunan mo ka karta pero hindi mo magamit. Wala man ang pulos, may.
2: May pulos eh. Ginatanaw ko lang kadaga.
1: Ha? Ang kwarta, ginalantaw mo lang kadaga?
2: Oo, kay picture to sa nga kwarta.
1: Ha?
2: Ginpicturean kong damo-damo nga kwarta tapos kipaprint ko.
1: Animal, abi ko anay kong piho na.
2: Sali naman tabi makuha siyang kwarta kay walang-wala man ta.
1: Tinanuntoy ko lang ambal mo nga bago lang.
2: Ay, istorya lang eh. Wala man bayad magsugod. Wala bayad magsugod, di ba?
1: At isa-sasadyay, no?

0: Magdali na.
1: Ano naman burog, chip nga tanod?
0: Umayo, sekretarya, magdali na.
1: Mahirit ka.
0: Nabatian mong nabatian ko?
1: Hindi mo ako bungol, syempre.
0: Buti lingon, nabatian mo man.
1: Kabate ka gani ako pa.
0: Kung indikasyon na nabala nga manugbugtaw man si Kapitan Hugakom?
1: Gagiyo-giyo na siya, tapos nag-augayong na siya. Di ano sa banta mo, ha?
0: Sa banta ko, manugbugtaw na siya eh.
1: Kung amo ng pagbanta mo, tiyak mo man ang akon.
2: Bugtaw na si ako. Kadami sa tulog ko ba?
0: Kapitan Hugakom, bugtaw ka na?
2: Andi ba nga pamangkot na ay? Kita mo naging mamangkot ka pa? Ay, sutab ka gid balaburog.
1: Sutab gid ka pa.
2: Utro ka man magdalina.
0: Te, kundi nalamita ka pa?
1: Ay, sunod man lang kami si Mokap.
2: Sunod na kun sunod ah. Hugali. Kamusta ang lakad sang barangay ta sang nagakatulog ako?
1: Okay man lang kap ah.
0: Amo man gyapon ka pa.
2: Ano man gyapon man? Ano nga amo, ha?
0: Ang ginaistorya na amon di ka parte sa pangawat gyapon eh.
1: Ano abi kap kay mabugtaw ka lang kadali tapos makaon naman mapahunay-hunay ka lang kag magbalik na naman tulog.
2: Ay, nagabalik ako dahin tulog tungod kanami sang damgo ko eh.
1: Anong damgo mo kap haw?
2: Ako kunong presidente sang Pilipinas.
1: Ano?
2: Oo. Kagdamo ko kuno ginapalapaw nga mga kwarta. Minalita gid kuno ya.
0: Paldo ka kap eh. Sadya-sadya eh, no?

Ay, kanami gidya sang damgo, kuya. Ano pa, napalawig ako sang tulog. Eh, sino man bi hindi manamian magdamgo nga ako yung presidente sang Pilipinas? Uy. Pero ang kanami, santo, kaya ang mga sakop ko ng mga taga-Kalyesing ko, amo man Japon, sila lang yakon mga sakop. Matsagan ko ganiya. Daw hindi damgo mo. Daw tuntuod gidya. Makaon lang ko kadali. Tapos mapaunay-unay ah. Kag magbalik din tulog ah. Padayunon ko tong akong damgo. Kay basi kon matagay naman tong malita. Kundi makapasupot naman ko bisan sa damgo lang. Hay! Kanami naging niya balatani nga hindi lang asta sa damgo ko mo. Nga hatagay sang malita. Dunami naging lang niya nga tuntuuron balaw. Para nga paldo si ako. Ay aba. Daw sa ano bala? Nga halin lang ako sa pagkakapitan sa barangay. Marikta ko yada yung presidente. Daw perdi ko pa si Digo nga nagmiyor pa si Anay antes magpresidente. Sadya-sadya ino.

0: to na robot kon?
1: Ano man, Eljan, laba-laba?
0: Den ka na galin? Ginapangita, nakakagay na aga pa?
1: Ari lang ko di sa ikadikada ga-exercise.
0: Exercise? Wala ka man ganit, ginabalaso.
1: Di ginatrapuhan ko na mo.
0: Exercise ano?
1: Exercise ang baba, balaw.
0: Exercise ang baba?
1: Oo. Kapaminsar ko kung paano mangutang hindi wala magbayad-bayad.
0: Amo nagaling apirme ka gutom.
1: Hindi lang gutom, creative pa ya.
0: Toto? Mangutang ka naman? May utang ka pa bala sa Changi sa kuano?
1: Hmm? Ginbaydan ko na to ya.
0: Saan o?
1: Sa damgo lang eh.
0: Nge, sa damgo lang gali? Basi pati kao mo, damgo man?
1: Hmm, oo eh. Busog gani. Busog ko kay may litson pa.
0: Di pagbugtaw mo, gutom ka mang yapon ay.
1: Amo gani, igaw gali nga damgo lang kag wala tuod no?
0: Nge, ano galing gusto mo yahaw?
1: Damgo ba lang ang nagatutod daw?
0: Tutod ako, butkon. Ang mga wala na pincharan sa buwang, napincharan mo ka dyan, oh?
1: Suya ka lang niya, guro, ya. Gusto mo, sundun mo, eh.
0: Nge, hindi ko, ya.
1: Sadya-sadyay, no?

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa music, kampiyon sa kalingawan, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.

0: Magdalena, ari na ba ng listahan sa mga reklamo?
1: Ari na, Kap. Pero hindi ko na maisip kay kada adlaw. May bago. Gid ka reklamo samtang nagkakatulog ka.
0: Uti, Subuya. May bago naman?
1: Ang una, may nagreklamo nga ang manok sa Ngeto Padbalay. Alas tres pa lang sa kaagaho, nagakanta na.
0: Basi gusto lang mangin alarm clock.
2: Kap, bro. Mas mayo pang manok, Kap. Kaya aga pagabugtaw. Ikaw ya, Kap, grabe ka patulogon.
0: Animal ka, bro. Ay, karon, ako naman ang nakita mo, ha? Uti, ano pagigburog, ate? Magdalena este, ano?
1: Ay, okay, Kap. May isa man ka reklamo, Kap. Hamas ang isa ka Iloy, kinpangawat ko nung iyang at chinilas.
0: Ute, nakantuan mo na, burog?
2: Oo, Kap, eh.
0: Ute, kamusta ko, no?
2: Gindala to sa babae nga galibod Santos, Black Kap.
0: Ano?
2: Nagsala lang siya, Kap. Ha? Nagsala lang paglibod niya, Kap. Kaya ang iya chinilas, Black Kap, nabilin to. Tapos ang iya katagiya sa balay, among isoksok ya. Nagbalis karana, sila sa nasoksok, Kap.
0: Ay, buisit! Yung mga reklamo na. Na wala tupa.
2: Kay basing matag solusyon, wala man tupa, Kap mo.
0: Ay, animal kay mo ya! Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: Mads Marites?
1: Yes, Mads. Hello lang daa.
0: Are ka naman din, no? Gabalik-balik ka gidiyan, no?
1: Gabalik-balik pa ko. Ditungod may... wala pa ko nakuha.
0: Aba.
1: May dapat ako nga kuluhaon, Mads.
0: Kag ano ina, Mads?
1: Ay, ang suhol ko eh.
0: Ay, nge!
1: Mahalin lang ko, di ako natagan mo na ko ah.
0: Ay, Mads Marites, are na lang ho. Amone ang nami nga offer ko sa imo.
1: Kag ano ina, Mads Kayot?
0: Dako-dako naman di ang utang mo, no?
1: Aha.
0: Oh, otik daw. Doon na bungol ka dayon, ay no? Wala ka kabati sang hambal ko?
1: Hindi ko kabati, Mads. Ang hambal ko. Eh, daw hindi biklaro sa akon eh.
0: Ay, gali ka? Wala mo na batian?
1: Wala.
0: Siling ko, dako na di ang utang mo sa akon. Tani, mabayaran mo man ako.
1: Ay, duindigid ko, Mads Kabati. Ay, Mads, may laktan ko gali. Mapuli lang ko to sa balay, makuha ko bayo.
0: Ay, sa diin ka makadto, Mads?
1: Mabalik ko dahil sa ospital, ah. Bantayan ko to si Norbing de Malunhaw.
0: Ate, sadya-sadya, ino.

0: Migo ko latoy. Ano man may kabang koy? Kadugoy maglunes, ha? Buwas Domingo na. Sunod nga adlaw Lunes. Sundays call na tayo sa Lunes. Dumano naman ko gani, Meg. Para magamit ko naman ng akon nga o ko ng aton nga high caliber IQ. Para bala hindi man bala matuktokan, Migaw.
1: Meg, kung magdugay nga hindi magamit ang IQ mo, Meg, katuktokan, ha?
0: Oo, oh, eh, kito, gamango ko.
1: Kung matuktokan, may gamitan talang steel brush, ha? Hindi gani, papel dili, ha?
0: Ang mawala to, pagi niyang imoya, Meg, no?
1: Suggestion man na yung ako niya?
0: Pwes, hindi man namin nga suggestion, Meg.
1: Bisan hindi man namin, importante, may suggestion ko, ha?
0: Mas mayo na lang ang mag-ipos ka na lang, Meg. Taway pa.
1: Sadya-sadya, you know? Why?

susunod na pag-idin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: Prepayo.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Hey, five galingawan time!
3: Oy, Day, good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
4: Ay, tuod ka? Wow!
3: Oo, tuod-tuod na, Day.
4: At yano ang akon role, Day?
3: Bali, ikaw ang kagaw.
2: Hey, Day! Galingawan time!
5: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service, upod kay K5 Jan Sapyo. Last 11, tubto bala una sa ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon nga istasyon.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant,
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tay,
7: happy kanunay,
6: DTX 500.
7: Masaligan,
6: epektibo,
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo,
7: DTX 500.
6: Masami ka bala ang gina-allergy,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
6: nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
9: Mighty C,
11: babaka sa mga butika.
12: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
12: Libre!
14: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Talinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman bala ka.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX

0: 500.
1: Para sa health nga tay.
0: GTX 500.
1: Ang GTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
0: Happy kanunay.
1: GTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: GTX 500.
1: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
3: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
3: Mga bad cholesterol.
2: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kwa na.
3: Di mo tambay.
2: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pangkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
4: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sang imong heart. No? Ining rason nga nagakumus ang imong heart para mapagwa ang dugo sa imong heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imong heart, kag magdako.
2: Mm-hmm.
4: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
2: Wow.
4: Magnesium sa
2: amo na dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
4: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
2: Mm-hmm.
4: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga mimo pagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why yung inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
2: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
4: Mm-hmm.
2: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako gali ni makabulig sa kwan sa
3: nitric acid mo,
2: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
3: Uy,
2: meaning
3: pa
2: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala nating ala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
3: Kampiyon.
2: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
3: May turbo boost ka, lapad pang highway, no?
2: By turbo.
3: By turbo.
2: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
3: Kampiyon.
4: Sa rurot gina.
2: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
0: D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. Bio. D3 Bio. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Oras aquí, 5 News FM Iloilo, las 11:05 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Kaginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya Vitamin C. Kaginadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue 11 Mbps. Mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto 11 Mbps. Kaupod si kag K5 John Sapio, Indiang
3: 11 Mbps.

0: Maywaga, maywaga mga kakifoy! Kumusta na kamuna? Welcome na sa ato niya pagpangalagad sa subong edisyon, subong adlaw, Biyernes na! Biyernes na subong ha? Pizza 17 na sa bulan sang Hulyo. Thanks God it's Friday, TGIF! Wala naman trabaho ang iban buwas Sabado. Friday na kita subong ha? Ayong agagid sa inyo tanan-tanan, welcome na sa aton nga pagpangalagad. Ari na kita diri sa pagdulong sa mga balita kag mga impormasyon. Kumusta na ang aton sini mga tagpalamati? Mga nagapanguna nga mga balita ti sa Martes kadlaw. Grabe ni big time naman ni nga saka sang presyo sang diesel. Oh. Ay sa impormasyon nga napulo tob-tob 11 kapisos ang kada litro. O 10 to 11 pisos ang saka sang kada litro sang diesel. Samtang ang gasolina 3 tob-tob 4 kapisos ang saka kada litro, puro saka. Ang kerosene saka man. Naway naging sang panaog niyo. Bangod sa padayon niya pagpamumba sang US, ang pamumba blang daw inagi. Kaya pariho sang hambal ni Lolo niyo nga kuno, todsun niya na ang Iran, nga daw ayaw man matodos. Lolo niyo bla Donald Trump. Ito may weapons of mass destruction sila nga, nuclear weapon. Eh, amo nang hambal nila nga dapat ani kung ginbombahan na lang todo lang nga ginisalam na para tapos na yun. Hindi nga daw pamumba nga daw inagi. Nga daw hindi piho. Di amo ina. Ako magpamumba kasaka presyo. Sang diesel kag gasolina ang apektado. Kita nga mga Pilipino, nga mga hoy puloy. Ayaw lang na yung mga politiko nga mga kawatan kay Waig Batyag. Mga politiko nga kawatan lang ka mga politiko nga mga oportunista. Why niya ka Batyag ah? Mga oportunista nga mga negosyante. Mga oportunista nga mga politiko. Mga kawatan nga mga politiko, Waig Batyag. Isa na muna yung presyo, kagasaka presyo sang langis kay tiway problema sila. Ang kaluluoy, ang mga hoy puloy. May na ilaya kay atay kagbatikulon, pero may ginasudaan nila. Atay kagbatikulon. Nami sila, no? Nami sila pang lampusan. Kaya makunay nga masaka naman eh. Masaka sang dako naman ang presyo sang langis. Eh bisan saka nito anong tanabi ma hindi man na siling nga mag-give up kita no, masurrender na kita. Mahimuyong na lang kita. Kahit may mga ginalagas pa man kita nga mga ginahimo naton sa aton nga pagpangabuhi. May mga kabataan pag kita kagkaapuhan nga nagapangabuhi. Eh amo ini Vice Mayor Pangka Piksyo, hindi ka mag-ugtas kay birthday mo subong. No, kay former Vice Mayor Pangka Lamasan Piksyo sang Dueñas, ang avid listener sang programa ta sa 11 Mbps kag K5 News FM naga-celebrar. Ang ambal sang iban niya, birthday celebrant. Pero ambal niya sang matutuod kung kakilala niya, birthday celebrator. Oh? May kinalain. Basta birthday mo subong tawag si mo, birthday celebrator. Former Vice Mayor Pangka Lamasan Piksyo sang Dueñas. Happy birthday ka na. Ini magugtas. Eh nga ito niya, titinguha lang ta, don't give up. Ang munambal niya nga, don't give up. maninguha lang kita yan, mga budlay. Kita sa aton siningapag pangaboy. Ate, kung mag-give up ka sinim, ano ka na lang, abe? Alang-alang ka na mag-suicide. Alang ka na, ka na maglumpat sa ikapat nga panalgan sa Swan Rose Building. Hindi, gid. Hindi pwede. Amo na nga nagatrabaho kita, nagapaninguha kita. O galing, ilabi na gid ang mga middle class, blah. Nga mga middle class, sabi no, nga mga kauturanta, mga middle class, mga minimum wage earners. Amo man yung pirmi ang ginakwaan sang buhis sang gobyerno. Kay hindi kita kapanagyo sa aton sweldo, automatic nga ginabuhin ang buhis. Pero kung sa tagtaganay, gani isang ayuda ang mga middle class nga mga pumuloyo o kung mga Pilipino, o hindi ka baton! Eh, subong ko naman inugatag naman ang gobyerno, ho? Para naman ko sa mga poor peace. Para naman ko sa poorest of the poor. Di ang mga middle class yan din. Ang mga middle class mo lang matutom kag hindi kabutig sang buhis nga ginabayad sa gobyerno kay automatic sa sweldo. Kung magtaganay, tagtaganay, ganit tagaay sa ayuda, why sa ayuda? Ang mga minimum wage earners bla? Mga middle class ng mga tao. Kaluluoy kay kaluluoy kita, kamo. Kaya nga kita ang ginagatasan. Automatic small time entrepreneurs ka man. Big time nga negosyante ka, automatic may voice. Pero sa tagtaganay sa kayuda, kaluluoy ka. May nugatag naman ko, no? Sa mga sektor ng mga kaluluoy, ang gobyerno. Tinamiin, no? Sinula na ka middle class, sabi nga earners, middle class nga tao nga nakabaton sa ayuda kay Bayaw Til. Kaluluoy lang. Kita lang nga permi ang ginahututan sa gobyerno kay inikitak panagyos ang buhista. Pero sa tagtaganay, ganun sa kayuhan, nalipatan kita. Oras sa ito nga pagpangalaga, last 11:15 na. Hindi nga alas ako, hindi. Last 11:15 ang matuod, hindi kay alas. Muniyo, ti subong ko ni, ginawang masako sila ang gobyerno ta sa impeachment. Isa na nun nila kalampaso sa kay Vice President Sara Duterte. Taas ng taas pa gani ang trust rating ni President, Vice President Sara Duterte. No? May bagong survey. Lagi patigayon ini sang Social Weather Station o kon SWS. Antes na magsugod ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Yung survey ini ha, kay tikon survey ini kundi bantog na nga may impeachment na. Technically, si Vice President Sara Duterte na impeach niya sang House of Representatives. Amo inang yung mga ginatawag nga mga prosecutor bla mga kaki-five. Di bisan ano nila kaguba sa sininga survey, inabinigid sa mga politiko, mga negosyante nga survey believer. Ara gapo no, nagsaka ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Bisan pa nga may impeachment trial sa iya. Kaya mabalaan ta na, dapat mapasurbe naman ni sila liwato. sa masunod sa tunga-tunga sang impeachment trial kay sa survey agin patigayon sabtong Hunyo 20 tubtob Hunyo 29 antes nga nagsugod ang impeachment trial. Ang trust cagnet satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte nagsaka sa plus 31. Suno sa SWS Social Weather Station, plus 31 ha, ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Suno sa survey sang SWS. Sa survey, nagsiling 58% ang satisfied sa performance ang Vice Presidente. 26% ang wala nalipay o kung nagakasubo sa performance ni Vice President Sara Duterte. Kag 16% ang mga wala pa nakadesider, undecided. E, suno sa SWS, good. Good. Maayo ang satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte sa bagong net satisfaction rating sang Vice Presidente. Ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte sabtong gin-survey sa bulan sa Marso plus 29 or positive 29 o kon moderate sang bulan sa Marso o kon may 3% nga pagsaka sa iya sininga net satisfaction rating despite sang impeachment trial kontra sa iya mga kakifay. E dapat sini one SWS survey ni dapat ni dasan semana ni mapasurvey naman ng Pulse Asia. Kagiban pa nga mga survey firm nga nagatan-aw. Tikay kung nagbatyag ang tao sa mga akusasyon, mga ginahaboy nga kaso kag isyo kay Vice President Sara Duterte, kundi ma dapat manubo pagid na siya. Kahit isang Marso plus positive 29 mo. Isang Hunyo, antes magsugod ang impeachment trial, nag-positive o kon plus 31 ang iya sininga trust as net satisfaction rating. Eh, subong, nagapadayon, bantayan pa sa Lunes naman nga daw, ay daw gintapos na ang grave threats nga articles of impeachment number 4. Agin trial sang Senado bilang impeachment court. E sa Lunes, paghambalan, kung bala si President Marcos, kahit dapat ang order halin niya sa iya, konbuksan ang mga BIR records. Kagsubong man ang mga bank accounts. Sang presidente, kagsang iabana, kahit kwani conjugal na mo. Kahit nakasal sila, ti ang property ni Sara Duterte, property man na si iabana. Unless nga may prenuptial agreement sila nga duwa. Pero at this time, amoy nang isyo, bala, magapabor ang impeachment court nga buksan ang BIR records kag ang mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte sa Lunes naton ina mabalaan. Kag sa Martes, gin-cancel gid ni NBI Director Melvin Matibag ang iya sining schedule niya flight padulong sa Thailand para sa isa ka pagtipon-tipon dito upod sa Federal Bureau of Investigation sang Estados Unidos. Kasi naka-schedule kung tani. Pero gin-cancel na lang to kay kuno sa Martes si NBI Director Melvin Matibag mag-aatubang isa sa mga witness nga ipresentar sang prosecution sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. May mga informasyon nga may mga exclusive revelation o kon ipahambal si NBI Director Melvin Matibag sa Martes alas 12 na sapon sa nagapadayon niya impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Tibantayon ta na. Kay subong ni ang mag-utod niya mga kaldero. Este, mag-utod niya mga Cayetano. Bla, Senator Alan Peter Cayetano. Kag Senator Pia Cayetano. Ginakulban. Dakurog-kurog sila kay ti buksan ang investigasyon sa questionable na napulo kabilyon kapisos ng pondo sa mga hoy-poloy ng mga Pilipino naging gasto sa preparasyon kag sa SEA Games, Southeast Asian Games sa nagligad nga tuig 2019 dito sa Tarlac ang construction sa athlete village hasta ang sports complex, hasta ang mga village, athlete village dito sa Tarlac City sa Pampanga. O sa Tarlac, sa probinsya sa Tarlac. Hindi niya sakop sa Pampanga, ang Tarlac ay separado ni probinsya ang Pampanga, probinsya man ang Tarlac. Kaya matuod ba na ini? Nga kuno, unliquidated. Why maliquidate? Kag wala kuno sang bidding. Ibantayan ta na kaya si Senador Caldero ay este Cayetano. Nagpatubo na sang iya sini nga bigote, balbasarado. Bangon sini impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Isabta. Bala. Kay ti kabalo kita ang deputy sa to. Ni Senator Alan Peter Cayetano amo si Secretary Vince Dizon sang Department of Public Works and Highways. Pero may mga balita nga kuno na absuelto na yan si Dizon. Te paano ka na absuelto si Dizon nga si Cayetano? Ya wala. Bangod at that time, wala matandog ini sang Office of the Ombudsman ang ini nga kaso. Pamangkot te kuno absuelto, iya way san sala si Vince Dizon na deputy ni Cayetano at that time. Nga si Cayetano ya way pa sang desisyon. Amo na mga bantayan naton sa Martes sa mga explosive nga revelation o testimonya kuno nga ipagwa ni NBI Director Melvin Matibak. Oras sa aton nga pangalagad las 11:25 na. Padayon kamo nga nagapamati diri sa 11 Mbps mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo. Sa mga balita lokal ginapa-explicar kuno ning tatlo ka mga pulis nga naparagyuhan sa priso. Ti ano pa imbisigaran nila kay nadakop naman. Nadakop naman padalman pagid. Na ano man nga. Ang dapat padalman sa mga kaso mo ning kaso sa Mulo Police Station bla. Ni mga priso ni ti kon priso naparagyuhan sa priso. Ti nga nakaparagyo, dog na padalman pa pero padalmin niyo blang imbisigasyon sa Mulo Police Station to bla. Ang paggalosob to sang PNP ay may kagsap. Amo nang may badalom nga isyo da. Amo nang dapat nga padalman investigasyon ni General Randolph Tuanyo. Pero galing ang mga ebidensya kuno kag mga dokumento nga nakuha nila sinigin refer na nila sa National Police Commission. Ay ang Napolcom nagpatikayon sang motu proprio investigation may kang tanan sini. Ang iban pang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps ang TTMU transport transportation traffic traffic transportation management office o TTMO. Wala kuno sila ka-monitor o kung wala sila kabalo na may karirasang motor sa siyudad sa Iloilo. Bisan pa nga nag-viral ang video. Ano kuno to kay nag-abulato padalagan na kuno kay nagbuhilo sila. Bangod kuno sa traffic lights nga nag-go na. Kaya kung mag-amutani na nga mag-pag-go tani isang traffic lights, flag-go, mag-green na black. Kaya mo kuno to rason na muna kunong ila, kuno nga nakita. Tiko na muna, driya sang sa Iloilo de, mag-green plang kaniga, ingansa pa yan mo. Naka-green na, makambya plang na, may ingansa plang na. nga lain black kung dito sa Manila, pag green automatic ka hinagunos sa mga salakyan. Di kung magamuna tani ang tanan niya salakyan din sa aton sudad si Iloilo, pag gugod dayon tanan, nami tani eh. Kaling kayo ng mga bulayog, manlaan ni klabanan niya driver sa aton si Iloilo. With all due respect sa mga respetado kag mga kuana mga disiplinado nga mga drivers. Damo pula yung driver de. Sa siyudad si Iloilo, damo awat. Mga luxury vehicles lakyan na puro unik balo kag guay kabalo sa lagan sa trapiko. Di ang titi mo ay kunong slick balo. Di silang kadotolog. Ano ni nag-viral ni Laglahog lang na yun kung nag-pag-go mo na hindi ayun. Ikaw ka Kipay Ball, kita mo man ang video, di ba? Kita mo to? Mayara, kita na? Nakita mo ko na muna yung pag-go ko na may rason ko na pag-go ko na pag-green sa traffic lights. Grabe ko na yun, builo sa sining dua ka motor. Grabe nga pagliso sa kamatura, no? Eh, diri sa siyudad si Iloilo, bisan may rason ka, on kontra ka, ginapakitaan ka sa sala. Pero bisan may sala ka, kung alay ikaw sang administrasyon sa syudad, ah, bisan sala mo pa, ginahipsan ang imo, sininga, ginahipsan ka, ginatago ang imo, kasalanan mo. Eh, pero ito blasang, ano kuno, no, hindi naman to kuno, job hire, regular naman kuno to. Ano, ginman bala, job hire o kung regular nga empleyado sa syudad, to blang, nga nakamotor nga isang helmet. Dito sa way lang. Pero kung mga kontra-kontrato, ah, rabi siguro nga buyayaw to siguro mahambal naman sila nga muna
1: yun. Hindi dapat magpabaya.
2: Oh my God.
0: Oh.
2: next question.
0: Oh. Oh, tiyan mo dapat pa si mga kamuna wala mga kakipay ba? No? Tiyan mo na. No?
1: Untatana na eh.
0: Ito pabayaan talaga na, Mayor.
2: Next question.
0: Oh, te sige, hindi na magpabayada kung tawo nyo gani, mga ginrekomendar sa mga politiko gani da, mga barangay kapitan nga mga sip-sip ka mga sup-sup, grabe pagpalangga nyo bisan, may sala sila. O dapat, Waibla, oh, may sala, sila muna, kipay polo, hindi na sa may top north na, grabe no, grabe nga pagbuylo sang duha ka motor ni pag-go sang traffic lights. Eh, kita nyo na, amo na pag-go na yun. Oh. Amo na nga kung may mga bagay gani nga kung medyo bibibibi ka, langga-langga ka gani ni sa mga leader sa syudad, langga-langga ka bla? Langga-langga ka, sip-sip ka, sup-sup ka, kag-member ka sang beautification. Kaya medyo gina-apinan ka, ko bisa may sala ka, ginatabon-tabunan ka. San pa yung mga balik kita dugay-dugay sa dugang pang may informasyon ka mga balita mga kaki 5 pagkatapos kid lamang sini.
3: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema, kung gidang ako irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagid ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos
9: ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: Epektibo!
9: Aramis!
8: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga uno?
9: Masami nagkapangihit!
8: Masami ginauha!
9: Si may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
9: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: garantisado.
9: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
8: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alterna Ativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay

0: sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
2: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Food Superman.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.

0: Pres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM 11.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon na istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Para sa matinlo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo,
2: DTX 500
1: masamig ka bala ang gina-allergy,
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
2: DTX 500
1: masaliga.
2: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
1: yung may Vizio.
2: Ang Vizio
1: yung may D3.
2: Magabot ka
1: D3 Bio
2: with Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio,
2: ang D3,
1: yung may Vizio.
2: Ang Vizio,
1: yung may D3.
2: D3 Bio.
4: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may kumso.
6: Mbps 11 Mbps.
7: Balik na sa ato nga pagpangalagad mga kaki 5. Diri sa 11 Mbps may nadakpa naman si to K5 AJ Cordoba nga nagapamatigid on the spot diri sa K5 News FM.

0: FM Iloilo. Team ay
1: 11 Mbps.
0: May nadakpa naman si Maribel Holyesa.
1: 11 Mbps.
0: Maribel Holyesa sa Barangay Pajardo, Haro, Iloilo City. Sa aton sini nga okay ka, may kapika sa K5.
2: Kampiyon.
3: So mga ka K5, ari kita sa Barangay Pajardo sa distrito sang Haro, no? Kung sa diin diri kita nag-area. So may isa naman diri ka Changi ang naka labayan nato, no? Nakatutok. So batian ni Ma'am Guro ang aton natingog. Batian niya Guro ang aton sini nga tingog, no? Nga ganin pinayan niya. Ma'am, good morning. Mayong udto na gali, no? Imo na di Changi?
4: Oo.
3: Dono ya pa si Ma'am Guro. No? Sige lang, okay lang ah. Maskin kon oya ikaw ah. Mamagluwas mo sini oras. Ano kapag oras masamig pa mati sa K5?
4: Kung buksan ko sa aga, tayo yun na naas na sapon.
3: Tibatian mo na dirang akong madakpan ng imo nga radyo kung may makalabay dire nga taga K5, may arakas ang premyo?
4: Oo.
3: Oo. Nagalao mo ka man?
4: Oo.
3: Sa mga produkto ni Dr. Midloy, ano nagamit mo di?
4: DTX 500.
3: Sige. Kaya nag-andar ang imo nga radyo naka-tune in ma'am sa K5, okay ka, may kapi ka sa K5 News FM Iloilo. Ano man bal mo kay Dr. Miloy, kag sa K5.
4: Salamat sa K5 sa iyang DTX 500 coffee.
3: DTX coffee mix. Oo, ang pangalan mo gani, ma'am?
4: Maribel Holyesa.
3: So, ma'am Maribel, madamo gid nga salamat sa padayon nga pag-suporta sa K5 News FM Iloilo, ilabi na sa paggamit sang produkto ni kalidad ni Dr. Miloy nga DTX coffee mix. So congratulations kag mayong udto lang sa liwata.
2: Kampiyon.
0: Dari ara mga K5 si Maribel Holyesa sa Barangay Fajardo Haro. Sa aton sining okay ka may kapika sa K5. Eh, para yun na lang ninyo dira ang pagpamati. Basi sa masunod, kamo naman ang madakpan. Hindi kamo kumadakpan, kamo hindi kamo kapagprisohon na. Hindi man kamo pagpusasan, kundi tagaan lang kamo sa isa ka baksang DTX coffee mix. Basta magpamati lang sa 88.7 MHz sa lilisuan sa inyong mga radyo. Ang K5 News FM Iloilo. Ang aton sinay nga okay ka, may kapika sa K5, ginadulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio, the antiviral, kag-antibacterial specialist. Malikawan nato na itong kaso ilan at si Ponja Gubo kung nakainom kita sang D3 Bio at Lawadaw. Bangon sa iya sinay nga extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3. Nga maayogid, pangontra, kaginapatay niya sinay ang mga bad bacteria, mga punjay, mga parasites. Nara sa aton sini nga lawas. Boy, meaning nga kung nakadetribayo ka, healthy ka. Isubong kay nagaulan-ulan. Kung sa amoning mga lugar nga kung nabasabla, amoning mga paborito gid nga balayan sang lamok. Di kung magay mahilanat ka nga may sakit sang ulo, pagsuka kag pala nakit sang kalawasan. Kag subong man may mga rasis ka, may mga nagtubo sa imo guya o kondugan. Sintoma ini tanan o kon patimaan nga basi may dengue ka, gani mag-inom ikaw sang D3 Bio. Kay ang D3 Bio ang superfood supplement. Mag-inom mo gikan sa extra virgin chocolate oil nga party sang D3 Bio. Kagin pamanan sang vitamin D3, pareho ini nga maayo nga natural antimicrobial properties. Ang medium chain na triglycerides nga sang extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin, kaya ang monolaurin nga lang sa D3 Bio gina-consider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapa namin iman sa D3 Bio, pinaagi sa medium chain triglycerides ni. Ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins, ganagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadenggi ka. Ginapa namin iman sa D3 Bio, ang pag-usar sang mineral nga calcium. nga gabulig man proseso sa platelet aggregation nga malikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinuan ang ogsaran para di pagbarayan sa lamok kamidala sang dengue virus. Likawan niya mag-stack sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan. Kagmag-inom kita sang D3 Bio para sigurado kita nga healthy kag parisan naton sa mighty C ang alkaline nga vitamin C. Yun pabaskog ini nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratya. Ang mighty C kag D3 Bio mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada, o kung sa TikTok. Idulong sa inyo mga puluyan. O kung magadto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa aton sa Iloilo, subong adlaw Biyernes, may libre nga consultation kag check-up. Dira sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. Hasta alas 3:30 karon sa hapon. Sa Domingo, ara may libre nga consultation kag check-up sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo. Kag sa Domingo man, diri sa Ilop Street, Haro, Iloilo City, may libre man nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules diri sa distrito sang Haro. Kag kada Webes, may libre man nga consultation kag check-up dito sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center sa Bonifacio Building, Salvacio Street, Pasig City. Kag ang Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Northern Iloilo, Central Iloilo, aranamtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Yun palapit na ni Dr. Amil Oy sa mga taga Northern Iloilo, ang Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Atensyon sa aton mga mangunguma, ginanunsyo sa Department of Agriculture. Oh, ito matupagin man eh. Ang balsan Department of Agriculture, nag-announce nga ang National Food Authority o NFA magapasaka sa minimum buying. Ang minimum nga pagpamakal sa presyo sa palay. Maga-increase ini sa 21 pesos kada kilo. 21 pesos ha, kada kilo, halin sa 17 pesos. So good sa September. Ah, September na ni 2026 oh, ang harvest, agad to, mabuligan ko ng mga mangunguma. Sang mataas nga production cost. E siyempre, nagmahal ang mga abono. Nagbahal man ang kwansine, no? Pag-preparar mo, magamit ka diesel o kung gasolina sa imo mga traktura. Di nagmahal ang presyo sang langis. O, taga mga mangunguma, ha? Yan anunsyo sang DA, Department of Agriculture. Nga tag 21 pesos na kuno ang pa-kilo sa pagpamakal nila sang humay. Sa September, ang Department of Agriculture nagpahayag man nga ang rice will not be unloaded to Iloilo ports alin sa mid-September kag end sang November. Agod to ma-prevent kuno ang ang oversupply sa mga sa harvest na season. But silingon niya ang mga imported rice ini kuno pag idulong kon unloaded ipapanaog diri sa aton sa mga perto sa Iloilo. Tandaan niyo na eh. Suliton ta, ang Department of Agriculture also said imported rice will not be unloaded sa mga perto sa Iloilo sa tuwa-tunga sa September hasta sa katapusan sa Nobyembre. Agod to kuno ma-prevent ang oversupply sang bugas sa harvest na season. Sunod kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga ang mga measures ngayon ni ang tinutuyo agud to masuportaran ang better farm gate prices. Pag-increase sa mga farmers income kag pagpabaskog sang rice supply sa Pilipinas. Gin-emphasize gid ang Iloilo. Oh, tandaan nyo na ha! Nga ginambal ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga wala sang i-area o kon i-unload nga mga bugas sa mga perto sang Iloilo para ma-prevent ang oversupply during sang harvest season. E kampyon, pero pamangkot naton mahimo gid man ini. Kon may mga barko nga may imported rice, indi makadungka, dapat indi nga i-unload, dapat indi pagpadungkaon sa mga perto sa Iloilo. Ilang Iloilo, bilog ang isa isang panahi. E basi, kumandong ka sila to ya. Iloilo na butang mo, basi dong ka sila to ya sa Kape, sa Roja City, sa Aklan, sa Buruanga, sa Antique. Kundi amo mula na gapon, di tanawang tagid, abi, ang tinutuyo sini, dapat sini, may mando man sila sa PPA, Coast Guard, Maricom, Police, mga LGU. Sa tunga-tunga sa September at sa katapusan sa Nobyembre nga wala sang barko nga mga dulong sang sinako nga bugas, imported nga bugas para ang baklon sa mga Ilonggo ang bugas nga produkto naton. Ang aton sini baklon bulig sa aton sini nga mga mangunguma. 21 na kuno ha, effective September ang kada kilo sang palay, humay nga baklon sang NFA sa mga mangunguma. Mabalik kita mga ka-K5 pagkatapos sa aton sini nga DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanugos ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis mo!
3: DTX 500!
4: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa law, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
5: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
3: DTX 500
1: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
1: Mas tagtilo nga tay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500
3: masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500
6: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
5: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
4: Hydroxyl radical.
5: Hydroxyl
4: peroxide.
5: Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imo nga selula. Indi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imo nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwani, imo nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imo nga brain cells, no? Indi ka magka Alzheimer's disease, indi ka man mag Parkinson's disease, at the same time indi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Parang ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: The Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline Vitamin C.
1: Tagtag ng pimples.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang na balat.
2: DTX Beauty Soap.
1: Gustong kumuti.
2: DTX Beauty Soap.
1: Maraming katikati.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrid na cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bili na sa mga butika.
0: DTX 500.
4: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang trangkaso. Sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala. Hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko, kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko. Kasama yung Mighty C, na yung hapo at ubo ko nawala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
0: DTX 500. Pang blabat sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500 araw-araw. DTX 500. DTX 500.
5: Sir, ano ang napakagandang effect sa iyo ng DTX 500?
6: Ako, kadalasan madali lang ako mapagod. Sa paghapon na parang inaantok na ako, pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko, hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang effective talaga.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
7: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Wonga po sere.
8: Oras sa K5 News FM Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasay niyo ang Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
9: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
8: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Pasok sa dalawang universidad sa Bacolod, sinuspinde dahil sa shooting threat. Congresswoman Janice Degamo pinarangalan ng mga profesional na tagumpay ng pinaslang na scientificong si Dr. Kent Edward Carpenter. Mahigit 56,000 na bata sa antike target na bigyan ng vitamins at mabakunahan laban sa tigdas. Pagpupurga para sa mga kabataan sa Kapisa, ligtas ayon sa Department of Health. Benatilio, walang awang pinagsasaksak ng 6 na katao sa Tugigaraw City. Estudyante, nakuha na ng ilegal na droga sa loob ng kanilang paaralan sa Javier Leyte. Labis na pang-uusisa at pangungutya ang nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao. Pagsipinan sa mga tax, bag at anti-money laundering council records ni VP Duterte planong desisyonan sa Lunes. At posibleng taas sa pasahe at cash aid kasabay ng pagtaas sa presyo ng petrolyo, pinag-aaralan na ng pamahalaan.
9: Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
8: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pasok sa dalawang universidad sa Bacolod at sinuspinde dahil sa shooting threat. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
11: Suspendido ang pasok ng mga estudyante sa dalawang universidad sa lungsod ng Bacolod noong araw ng Huwebes, Hulyo 16, dahil sa shooting threat na natanggap ng dalawang paaralan. Sa University of Negros Occidental Recoleto sa UNOR, nadiskubre ang isang bala at papel papel kung saan nakasulat ang mga pagbabanta ukol sa mangyayaring pamamaril. Dahil sa insidente, hindi na itinuloy ng mga guro ang examination kahapon at pinauwi na lamang ang lahat ng mga estudyante. Agad namang ipinaalam ng UNOR ang insidente sa mga otoridad na nagsagawa ng masusing imbestigasyon sa kaso. Webes ng hapon, nagpalabas din ang announcement ang mga opisyal ng University of St. La Salle Bacolod hinggil sa class suspension. Base sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Bacolod, nakatanggap din umano ng shooting threat ang naturang universidad na nagresulta sa pagsuspende ng pasok ng mga estudyante. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
7: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: Samantala, Congresswoman Janice Degamo pinarangalan ng mga profesyonal na tagumpay ng pinaslang na scientifico na si Dr. Ken Edward Carpenter. Ang kampyon, nabalitan niya. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
12: Nagpahayag ng matinding kalungkutan si Congresswoman Janice Degamo sa trahedyang pagpanaw ni Dr. Ken Edward Carpenter na naganap sa Cebu La Negra Central noong nakaraang linggo. Pinuri ng mababatas ang napakalagang kontribusyon ni Dr. Carpenter hindi lamang sa larangan ng marine science kundi pati na rin sa pagtatanggol sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Degamo na ang kadalubhasaan ni Dr. Carpenter ay may malaking papel sa pagpapalakas ng posisyon ng bansa sa ilalim ng pandaigdigang batas. Idinagdag po ng kongresista ng kanyang pagpanaw isang malaking kawalan para sa komunidad ng mga siyentipiko at sa lahat ng mga Pilipinong nagpapahalaga sa ating mga karagatan. Si Dr. Carpenter ay isa rin kilalang research associate sa Silliman University at iginagalang na profesor ng Biological Sciences sa Estados Unidos. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Network News.
10: YTC Network News.
8: At may get 56,000 na bata sa antike target na mabigyan ng vitamins at mabakunahan laban sa tigdas. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
13: Nilalayo ng Health Authority sa antike na bakunahan laban sa tigdas at rubella ang 56,730 na mga batang wala pang 5 taong gulang at bigyan sila ng vitamin A sa pamamagitan ng Supplemental Immunization Activity o SIA mula Agosto 10 hanggang 28. Nakikipag-ugnayan ang Office of the Provincial Health Officer ng Antique sa malukal na pamahalaan ng mga munisipalidad at barangay upang magsagawa ng sabay-sabay na libreng pagbabakuna na nakatungon sa mga batang may edad 6 hanggang 59 na buwan. Ipinayag ni Tessie May Banyas, National Immunization Program Coordinator ng OPHO, na isasagawa ang pagbabakuna sa mga nakatakdang lugar sa Primary Care Facility o ang PCF ng bawat bayan na dating tinatawag na Rural Health Units o sa mga pansamantalang nakatakdang lugar tulad ng mga barangay, gymnasium at barangay health center. Ayon kay Banyas, maaaring dalhin ng mga magulang ang kanilang mga anak sa SIA kahit tapos na mga ito sa kanilang routine childhood immunization nung bata pa dahil magbibigay ng karagdagang proteksyon ang MR vaccine at makatutulong sa pagpapalakas ng immunity ng komunidad. Lumalabas sa datos ng Department of Health o ang DOH Western Visayas na mayroong 22 kaso ng pinaghihinalang tigdas sa lalawigan mula Enero hanggang Mayo 23, 2025, mas mataas kaysa 8 na itala noong 2026 sa parehong panahon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Gabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
7: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: Gayon din pagpupurga para sa mga kabataan sa Capiz, ligtas ayon sa Department of Health. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
14: Ipinasiguro ng Provincial Department of Health Office Capiz sa mga nangangambang mga magulang na ligtas ang ibinibigay na purga sa mga kabataan. Ayon kay Geoffrey Espirito, tagapagsalita ng DOH Capiz, sinabi nito na importante ang pagpupurga sa mga kabataan upang maproteksyonan ang mga ito laban sa mga parasites sa loob ng katawan. Ayon pa sa opisyal, delikado at posibleng pagmula ng iba pang mga sakit at komplikasyon sakaling mapabayaan na hindi mapurga ang mga bata. Aminado naman si Espiritu na kahit naligtas, may ilan naman ang mga posibleng makaramdam ng allergic reaction, depende sa kalagayan ng kanilang immune system. Sakaling mangyari ito, mas mainam na pumunta kaagad sa health center mga ito. Inihayag din ng DOH na huwag katakutan ng publiko ang deworming o pagpupurga dahil isa ito sa pinaka-epektibo na paraan upang mapanatiling ligtas ang mga kabataan laban sa mga sakit at komplikasyon na dala ng mga bulate.
15: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
16: C Network News.
10: YTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Benatilio, walang awang pinagsasaksak ng 6 na katao sa Tuguegarao City. Balita hatid sa atin ni KK5 Dan Chavez.
17: Patay ang 19-anyos na si Xander Troy Soriano matapos umanong pagtulungang saksakin ng 6 na katao sa Bagay Road malapit sa Steel Bridge sa Tuguegarao City bandang alauna hanggang alas 2 ng madaling araw noong Miyerkules, Hulyo 15. Batay sa salaysay ng mga testigo, nangyari ang insidente matapos umanong ipagtanggol ng biktima ang mga junior high school students na skater na tinutukso ng isa sa mga suspect. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga kinaukulan, 4 na sa mga hinihinalang sangkot ang naaresto ng mga awtoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa 2 pang suspect na sinasabing magkapatid. Nananawagan naman ang pamilya ng biktima sa publiko na magbigay ng anumang impormasyong makatutulong sa agarang pagdakip sa natitirang mga suspect habang patuloy ang follow-up investigation ng pulisya upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng nasabing binata.
18: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
16: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: At estudyante nakuha na ng ilegal na droga sa loob ng kanilang paaralan sa Javier Leyte. Nabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
19: Isang estudyante sa Javier National High School sa Poblacion Zone 1, Javier Leyte, ang nakuhaan ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng paaralana. Ang nasabing estudyante ay nasa 14 na taong gulang pa lamang at isang grade 9 student. Ayon sa report, nadatnan umano ng isang guro ang nasabing estudyante at 2 pang kasama nito na nakatambay sa may hagdan papunta sa roof deck ng paaralana. Sinita ito ng guro at dinala sa guardhouse. Pero habang naglalakad sila patungo sa guardhouse, isang plastic sachet ang nakitang inihagis ng nasabing estudyante sa isang nakaparadang e-bike. Agad itong pinulot ng guro at doon na nakita ang isang crystalline substance na hinihinalang shabu at agad itong inireport sa principal's office. Dinala ang estudyante sa MSWDO habang isinailalim naman sa laboratory examination sa Regional Forensic Unit 8 ang nakumpiskang illegal na droga. Sa ngayon ay patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad.
20: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
16: C Network News.
10: MyTC Network News.
8: At labis na pang-uusisa at pangutya, nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao. Detalye ng balita, atin sa atin ni K5K Buscaino.
21: Nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao ang sobra-sobrang pang-uusisa at pangungutya. Ayon kay psychologist Carla Raagas Barros ng Xavier University Psychology Department, hindi ito makukusidira na disorder. Ngunit ito ay pagpapahayag ng mental health. Maaari umanong matulungan ang mga individual na mahilig sa chismis at nang uuyam. Lalo na kung hindi man lang napapansin ng taong ganito na siya'y nakakasakit na ng damdamin. Abiso ng mga eksperto, kilalanin ang epekto ng sariling asal. Matutong maglagay ng sarili sa posisyon ng iba bago magsalita. Iwasan ang labis na panghihimasok sa buhay ng iba at kumonsulta sa counselor o therapist kung nahihirapan sa kontrol ng ugali.
22: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
16: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: At mga ka K5 sa iba pang detalye ng balita. Nakatakdang desisyonan sa Lunes sa July 20 na impeachment court ang oral arguments ng House Prosecution Panel at Defense Team kaugnay sa pagpasupina sa tax, bank at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manza Carpio. Ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, nagkasundo ang mga senator judges na magkaroon ng oras upang pag-aralan ng complicated issues sa kaugnay sa pagpapalabas ng subpoena. Samantala, iniurong ng House Prosecution Panel na hindi na pahaharapin sa impeachment ang 5 sa kanilang mga natitirang testigo sa Article 4 ang pagbabanta ni Duterte kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, pinalot na makapal na usok mula sa daan-daang wildfire sa Canada, malawak na bahagi ng Estados Unidos sa kamakailana. Napag-alaman na naitala sa Detroit ang pinakamalalang air quality sa buong mundo, doble sa antas na itinuturing na hazardous ng U.S. Environmental Protection Agency. Hinimok ng mga lokal na opisyal ang mga residente na limitahan ang pananatili sa labas ng bahay. Gayun din pinayuhang manatili sa loob ang mga may sakit sa puso at baga, mga buntis, matatanda at iba pang tao na kabilang sa high-risk groups. Samantala, iniulat ng pamahalaan ng Canada na may 858 na aktibong wildfire pa ang umiiral sa bansa kung saan 111 sa mga ito ay nananatiling hindi pa makontrola. Pinakamatinding naapektuhan ang mga lalawigan ng Manitoba, Saskatchewan at Ontario.
1: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News Event sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News Event Bacolod, Iloilo at Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso, ka-K5 John Sapio at ka-K5 Justin Kess sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging taga pagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
23: 11 Mbps!
24: Balik kita sa ato nyo pagpangalagad mga ka-K5 dari sa 11 Mbps ang oras! Last 12:16 na sa hapon. Ang oras, kinadulong sa inyo sang DTX 500 Disuperior Antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato nyo pagpangalagad mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. Subong nga matinon, i-check na to report ni kaki 5 Karen Badilla. Ining tatlo bla ka mga polis nga nag-escort sa isa sa mga suspect nga nakapalagyo sa Banwa sa Uton at iginmimuhan ko nun sila. Kag ipatag nila nga ang nga nakapalagyo. Kag iban pa nga mga balita, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo nag-order man sa investigasyon. May kang tanong siyang papalagyo sa priso. Nasa custody sang polis, nakapalagyo. Pero sa ulihit, inedakpan man ah. Check na ton, K5 Karen Badilla.
4: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
3: K5 Karen. K5 Karen, doon lang signal ni K5 Karen Badilla sa patrol. Dali lang kay Gatawa Kapiliwata, K5 Karen. Sa imo sining special com. Ang oras sa aton sining pagpangalagad last 12:18 na sa hapon. Maayong udtolan dira sa nagapamati sa aton sa radyo kag sa Facebook Live. Thank you gid sa inyo padayon nga pagpamati dira sa K5 News FM kay Melvin Satonero. Dira sa Barangay Buntatala sa distrito sang Haro. Maayong hapon ang dira no kay Paribiboy Cadiz dira sa Barangay East Baluarte Molo. Maayong hapon man sa kay former Vice Mayor Pangga Lamasan Pixio sang Dueñas. Happy birthday today. Kay Kim Arizoni Flora, maayong hapon gid. K5 Karen.
5: Yes, K5 John.
3: Proceed ya no, padalman gid imbisigar ning pagpalagyo sang priso.
5: Sa Subong K5 dyan, no, according sa kay Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang hepe sang Uton Municipal Police Station, kag Subong man spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office, o kon IPPO K5 dyan, baligin, ano lang, naging isuhan lang sang memo ang ining tatlo ka personnel para magpaathag K5 dyan, no, para dira malantaw kung bala ano ang natabo K5 dyan? Kaya tiduha lang duha ni ka person under police custody o kung PUCP K5 dyan ang gindala dito sa may RHU para magpa-medical K5 dyan while ang nag-escort tatlo kabilog. So ang gusto na rin nga mabalaan sa headquarters, ano ang natabo K5 dyan? No? Nga,
3: tatlo ang escort, isa lang ang priso nga nakapragyo.
5: Yes, kaya muna nga agid pa ginapasumiter sila sang ilang nga paathag K5 dyan. Pero gin-cleared din rin ni Lieutenant Colonel Arnold Solis nga ang ining tatlo ka personnel K5 dyan, nagpadayon niya ang ilang nga duty, no? Kung may baluan ang ining tatlo ka polis na garanggo sang patrolman, police staff sergeant, kag police chief master sergeant K5 dyan. Pero ang ano man pagkahapon K5 dyan, nadakpan man ni Dayon nilaliwat ang suspect ang ining suspect K5 dyan na may kasong rape. Then gin-remit sa BJMP na K5 dyan. Ipamatian naton si Lieutenant Colonel Arnold Solis, ang hepe sang Uton Municipal Police Station.
3: Ay, harap na siya sa muhon si Police Lieutenant Colonel Arnold Solis, ang chief of police ang Uton Municipal Police Station. Sa muhon pa lang siya. Ah, aris na.
5: Nag-agis. Okay.
3: Nag-agis siya sa Sunset Boulevard. Aria, K5 Paul.
6: Sir, kumusta ni sa Subong, sir? Ang sa inyo nga investigation, sir, regarding ni sa atong PUPC niyo, sir, nga nakapalagyo sa may RHU, sir?
7: So far, ma'am, ongoing ang aton nga pag-conduct sa investigation regarding sa PUPC naton nga nakapalagyo but na-re-arrest man naton.
6: Mm-mm.
7: And ang aton nga memo to explain para sa aton nga personnel na receive na nila.
6: Oo. Sir, bali ang ining memo, sang saan o lang ni Sir Nabaton, sang personnel, sir?
7: Kahapon sang aga, no? Gipa-receive naton sa ila. And we are expecting over this weekend ma-submit nila ang ilang written explanation.
6: Oh, sir, ang ining tatlo kapulis, ano ning mga ranggo nila, sir?
7: Ang isa is patrolman, ang isa staff sergeant, and ang isa is police chief master sergeant.
6: Oo. Sir, bali sa subong yan, nagasigi, yagyapon, ilang duty sa oton, sir, no?
7: Yes, ma'am. Sa subong ongoing ang ila or continuous ang ilang pag-render sang duty.
6: Oo. Sir, after ni sa memo, kung like be mapamatudan, di sir, nga may lapses, ano ning matabo sa tatlo taka personnel, sir?
7: For now, hindi pa natin mahambal kaya upon receiving sang ilang written explanation, we will be evaluating ang content or ang ilang reason and muna, no, magiging form part sa aton report na ita-submit sa aton provincial director.
6: Okay. Sa subong, sir, may directive si ano si RD sa inyo dira sa oton, sir?
7: Yes, immediately ang aton nga provincial director naghatag sang directive sa akon diri sa Oton Municipal Police Station to conduct a in-depth investigation with regard sa pagpalagyo sang aton nga UPC and lantawon ang explanation sang aton nga mga PNP personnel and of course no kon may ara kapaltahan sa part nila of course magapatubang sila sang consequence sang ilang action kon makita sa ilang akto nga may ara sila kakulangan.
6: Okay, sige sir.
5: K5 dyan. Oo, no, si Lieutenant Colonel Solis, K5 dyan.
3: Okay. By the way, nakanadakpa naman nga padalman pagi daw.
5: Need git lang sang explanation K5 dyan, no? Kay may mga procedures sila K5 dyan, eh. Nga basta gani ang PUPC, mangihi K5 dyan. Dapat, why naka-close ang pertahan?
3: Kung mga, anong UPC mo at silingon sila?
5: Person under police custody, K5 dyan. Bali, amuin na ang right term sa mga preso kung sa police. Kung sa BJMP.
3: Under police custody.
5: Yes. Pero kung sa BJMP, tiyan mo naman ang tawag PDL, na PDL.
3: PDL, persons deprived of liberty.
5: Yes, correct.
3: Kanami na sa mga ngalan nila, sumang hindi na priso, no?
5: Oo. Gin-correct na. Kaya actually, gin-correct na kita sina, no? Nga, ang right term gid sa preso PDL. Is PUPC.
3: Ang arrested pa lang, under police custody.
5: Yes, kung sa police.
3: Kung sa police, sa BJMP na na, di PDL ka na.
5: PDL.
3: Persons deprived of liberty.
5: Yes.
3: Tikon poli kon police sabi nga na palagyuan ano tawag sina.
5: Mabalanta na kung ano ang right term sa Lunes.
3: Wala man kay nadakpa naman mo no ginapa-explicar lang sila.
5: Yes.
3: Galing kay pamangkot nga tatlo sila. Isa lang ang preso nga na palagyuan pa sila.
5: Actually, ang duha ni ang preso, madumduma mo to si Jerry Lima.
3: Oh.
5: Siya na daang isa, pero wala niya siya nakapalagyo.
3: Why siya nakapalagyo?
5: Oo.
3: Ti dapat ni, bisang kapangihini, nakapusas.
5: Nakapusas to siya, galing kay Tanda Batano, man kay Five siya, nag-request siya nga lakan lang ko noong pertahan.
3: May hihigil lang lakan, gid.
5: Oo.
3: Pero sa, ano, sa bintana, sa likod na kage?
5: Yes, di dakuto nga daan ng bintana. Kaigo gito ang isa katawo kung mag, so what siya yaki 5 dyan?
3: RHU sa Rural Health Unit sa Banwa sa Uton.
5: Yes, correct.
3: Tuntun klase bintana na yan. Ngayon pa, sawa, ginagaan niya palibog ang tatlok polis. Ano nga na patsikap? Ano kung nung blatian niya?
5: Bali, ano ina K5 dyan, no? Prerequisite ina para mag-remit, para i-remit sila sa BJMP. Antes, no? Antes sila i-remit sa BJMP.
3: Tisipong na-remit na sila?
5: Yes, K5 dyan.
3: Upod man to si Jerry Lima, itong suspect ka nagpatay, na-remit na sa BJMP.
5: Yes, K5 dyan.
3: Hindi na sila UPC, kung UPC, no? PDL.
5: PUPC.
3: PUPC. Subong PDL na sila.
5: PDL na.
3: Okay. So, by the way, may bypass man sa Leon, pila to, mga lapit 2 milyon na kuha?
5: Yes, K5 dyan. Bali, duha diri ka persona ang naaresto K5 dyan, no? Sa Leon Municipal Police Station sa Jagbay Bus Operation ni nila kagabi, mga alas 6 dito sa May Kalumay Street, Barangay Poblasyon sa Leon, Iloilo. Ang ining mga arestado, amo inisanday alias Henny, alias Henny, 29 anyos, residente sa Barangay Bayag Sur, Leon. Then ang upod niya, si alias Arjun. Alias Arjun, 27 anyos, residente sa Barangay Hibauan, Pavia, Paglunsay, high value individuals K5 dyan. According sa kay Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr. K5 dyan, ang hepe sa Leon Municipal Police Station, duha ni kasemana ang ilang monitoring sa mga suspect antes ni gin kasa ang operation. Kagsunod pa sa hepe, halin diri sa siyudad sa Iloilo ang supply or ang mga shabu K5 dyan, kung sa diin si alias Arjun ang nagakuha sa supply diri sa city, kiti taga Pavia siya, lapit lang K5 dyan. Then siya ang nagadulong sa balay ni alias Henny dito sa Leon K5 dyan. No? Bali nagaganto lang na siya sa Leon kung may transaction sila nga duha. Tikahap o kung kagabi, nakuha ni sa ilang paghinakop ang 2,100 nga buy-bust money, 16. 16 ka sa chase ang suspected shabu, lakip na ang buy-bust item kung sa diin may kabugaton initanan nga 70 grams kag may kabugusan nga balor nga 476,000 pesos. Pamatian naton si Lieutenant
3: Cosme. Okay naman na, K5 Karen, okay naman ang report mo. Importante na nga ba isla kontat panakop?
5: Yes.
3: Okay, salamat kayo na, K5 Karen.
5: Ang ining nga balita ang ginudulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
3: Madam Ginian, salamat sa report ni K5 Karen Badilla. I-check naman na ulay yun na lang niyo si K5 Jenny Coyunan. Kay ano ko ni ang Traffic Transportation Management Office o kung TTMO, wala sila sa may na monitor nga karira sa mga motorsiklo diri sa siyudad sa Iloilo. Bisan pa nga na may nag-viral, no, nga video. Sining madasing na panlagan to galaksan ay duwak motor.
4: K5.
3: Oh, ti why kuno sumay na monitor eh. Ti why gid man?
8: Hindi dapat magpabaya.
3: Oh, ti dapat ini kamo magpabaya dira ka mga taga titi mo ha.
8: Hindi dapat magpabaya.
3: Oh, kay ti budlay na delikado ni sa dalan sa layag karira.
9: Oh my god. Next question.
3: On taton nyo na ang mga karo-karira na kay kumadiskrasya at kabay pang wailan dahil sa may madiskrasya ng iban. Wailan na ka mo may madalahig pang iban. Kung nagpadlaga ka mo motor nyo, slakyan nyo nga sobra-sobra, hindi lang ka mo kadalahig sa iban lang. Kumadiskrasya gidman, kamo lang niya. Wailan may maapiktuhan kag may maulamid ng iban. Ano na, aras K5G ni K5 Paul? Kay desig-desigon ta niyo. Why? Ikaw na lang alang siya. Ara siya. Eh, importante ni nga dapat ni, hindi lang ni nga mambal kitang why sa may nahibaluan. Why sa may na monitor. No, ti ano niya nagwa sa social media nga nag-viral. Nag-viral, ti wala. Ti may mga balita pa gani, iban nga nagagwa pa gani ako no. Nagpadasig to kuno dalagan motor kay nag-go na. Nag-green na ti dasig ang arangkasang motor dira sa may diversion road. Tinga nga duwa lang sila, hindi iba na. Yeah, ara si K5 Jenny ko yun, ando, ara na siya. Dali-dali on tani ha, K5 Jenny, ano, isang karira sa motor dira sa siyudad.
4: News FM, Kampiyon, Kampiyon, Report.
3: K5 Jen?
10: Yes, K5 John, again, klaro, no, ni Traffic and Transportation Management Office Head, Mr. Oldario Garbanzos, ang nagagawa sa social media sa karon nga nagapakarera dito sa may barangay Dungon A. Haro, Kakipaiba, John, sa may Diversion Road. Ang speculation nga mayara sa ginapatigayon nga drug racing o pagkarera, Kakipaiba, John, di sabahin sa nga monitoring o investigation sa nga TTMO, wala iya, Kakipaiba, John, sa may nagkatabo nga drug racing o pagkarera. But rather, Kakipaiba, John, ang nakita dito sa video, ang overspeeding lamang sang duha ka mga single nga mga motorsiklo, Kakipaiba, John, no? Because according to Sir Garbanzos, ang dirang area, Kakipaiba, John, halin sa may Ungka, padulong diri sa may Diversion, nga kung tapos gani isang rush hour, Kakipaiba, John, after bi mga na alas 9, tub-tub alas 11, sang ugto, matawahay ang dadara, Kakipaiba, John, ang mga dalanhon. Barumbado ni pala o kun ang mga dungol nga mga drivers, motorcycle drivers sa Kakipaiba, John, ang nagapakarerahay dira, nagapakarerahay, nag-overspeeding dira sa Kakipaiba, John, like some sort of entertainment, some sort of fun, Kakipaiba, John. Di amo na stand firm si Mr. Garbanzos nga wala iya sang drug racing. Even ang report sa Kakipaiba, John, ng allegation nga kung gabi sila nagapatigayon dira sang drug racing sa may among lugar, Kakipaiba, John, yung hamba niya nga nagpa-standby siya dira kay sa mga traffic enforcers sa lugar, pero wala man sila sang may nakitaan, may na-observe nga mga grupo-grupo sang mga motorcycle riders nga nagapakarera kung kagabihon ka kay Paiba John.
3: Diba siya kung naga ang ginpamtang yun na may salakyan kang naka-uniform, dapat siya naka-sibilyan parang inimabalaan nga may gabantay bla?
10: Usually Kakipaiba, John, abi ang mga nagabantay ni nato ng mga enforcers. Nakita mo ng mga nagamotor na bala, Kakipaiba, John, ng mga naka-color blue. O kung ang mga traffic enforcers nato hindi nga nakapula, Kakipaiba, John, may mga strategic areas ni sila kung din sila nagabantay, Kakipaiba, John. Sa ilaman ni reporting, according to Sir Garbanzos, wala yas ang may nagapakarera. But basi, rather, nag-overspeeding lang.
3: Oh, why siyang may nagapakarera? Basi kung wala sila to.
10: Ah, na ang,
3: wala sa nagapakarira nga motor kay wala man to ang taga TTMO.
10: Pero kung basihan nila Kakipaiba, John, ang video, ti ano na ni ko no, dugay na ni nga video Kakipaiba, John, aging post ang subong.
3: Dugay na nga video, may araman niya ko no, nga nag-go na, nag-green na mo na nagpadasi kay ilang abuylos ang motor. Sabi no, damo rason kung mga kilala.
10: Again, Kakipaiba, John, no, gina-reiterate man actually ni Mr. Garbanzos nga ti bawal ni Kakipaiba, John, sa aton nga national highway ang mga amuni, ang overspeeding, ang reckless driving, Kakipaiba, John, kag nag-coordinate naman sila actually with the Land Transportation Office, Kakipaiba, John, and other concerned agencies na mabuligan sila identify ining mga drivers sa good mapasaman, Kakipaiba, John, kag mapasabat man sang ilang liability kag
3: pero sa pag identify na yun, na-identify sila?
10: So far, Kakipaiba, John, wala pa sang identity ining duha ka driver kung sa TTMO lang bahing Kakipaiba na John. Well, check sa Land Transportation Office with Kakipaiba Team Kaluyo kung may mga development na sa investigation sang among opisina, Kakipaiba, John.
3: Okay, salamat kayo na, Kakipaiba, John.
10: Sige, Kakipaiba, John, ining Detox Cafe Mix, nakakap ka na, naka-detox na pa-report na gikan sa Iloilo City, inis ka K5, dyan ikaw yun para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko. Kagalawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon.
3: Madam, okay nga, salamat sa report ni K5, Jenny Kauyunan, ang ina nga porsyon.

0: Ito sa sarkoba na gatubo sa kamoto kung tiil 30% sa chante 10% sa ulo kung saliyong. Kila ka mga factors kaya kapataas ang risgo nga magtubo ang sarkoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas ang sarkoma, pagsakit o pag-ubag sang tiil. Kamot, balikawang, likod dyan, hindi magigiho nga diyon. Inalik ang pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarkoma, kagiban pa nga sa isang kanser. Maginom kita sa DTX 500 kag by TC kadadlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties sang DTX 500. Agod mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DTX 500, batok sa pag-develop sang kanser. Samtang ang MITC naman, isa ka-alkaline niya vitamin C. Ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo ng mga guba ng mga selula sa lawas. Kinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na mag-ulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Maginom kita sang DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw. Standby mga ka-K5, mabalik kita pagkatapos gilamang sini.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ethereum Bio!
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3, gamay visio! Ang visio, gamay D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Gamay visio! Ang visio, gamay D3! Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500! Para sa healthy nga tayo. DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500! Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali si Jake, una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
12: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Tagaytay Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta

0: 3:30 ang hapon sa E. Lopez Street sa kilid St. Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadragsa nga punggot.
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit.
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi.
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol.
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplanta na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
9: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matinong nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas ka antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
12: I Care Gold.
13: Ako si Rene, 43, nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo.
10: Kagakontrolar
9: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Masalikan.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
10: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
10: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
10: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
10: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
16: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: May kumso!
17: 11 Mbps!

0: Balik kita sa ato nya pangpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mayong hapon man dira kay Rosalva Rico Puerto. Shout out lang ko noon sa bata niya nga si Angel Vinis Rico Puerto. Mayong hapon gida kay Ma'am Laura sa Makaysay dira sa Hong Kong. Salamat gida listening from Brunei. Dar Roslam, happy Friday kay Rosalba Rico Puerto. Mayong hapon man sa kay Ma'am Bing sa PSJ dira sa Singapore. Ma'am Winifreda Sarmiento kay Ma'am Marie Talia Mitsilina ngara sa Boracay. Mayong hapon gid sino tanan-tanan na. Salamat gid Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Ma'am kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple. Kay Ma'am Raquel Gobatanga, Ma'am Winifreda Sarmiento. Ma'am Ninita Del Prado, Ma'am Azon Pinida, Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan sa Pasig City. Kay Sir JC James JC Hamolis Senior. Matamyaw lang kay Marilo Hamolis Kagmulong, nagapamati gid kami sa imo programa. Salamat gid. Kay Kim Arizona Flora, mayong hapon. Kay Ma'am Lani Grati Hiromiano. Oh, kay Ma'am Lani Grati Hiromiano, kay Ma'am Aisa Amad. Mayong hapon gid kay Tristan Wyatt Gulay. Kay Mirasol Kiatson Kadigal. Mayong hapon gid. Salamat gid ha sa inyo padayon yung pagpamati diri sa K5 News FM Iloilo. Mangapi kita DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Amo ni nga kape ni Dr. Amil Oy nga kumakainom ka sini. Healthy ka. Na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Mangapi kita DTX Coffee Mix sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Mayong hapon man dira kay Sir kay Mirasol Kiatson Kadigal. Kay Jomari Bayot. Kay Jomari Bayot, mayong hapon man dira kay Artem nga gahigda higda na. Mayong hapon na da. O gusto naman creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee. Prebio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera o kon malunggay. That's why nga healthy ka. O naka prebio coffee. Creamy siya ka may skim milk kag may creamer. Healthy siya kay may malunggay. Prebio coffee. Maligo kita, gamit kita sa Klinika DTX sa Beauty Soap. Kaya mo ining habon, akon magaligo ka, gamit mong Klinika DTX Beauty Soap. Nagahamot ang lawas mo, nagaputi ka, nagafresh ka ang imo pamatyagan, fresh na fresh ka. Nagagwapo ang mga lalaki, nagagwapa ang mga babae. Para ma-maintain nato ang freshness. Pagkatapos lang ton paligo, mag-roll on kita sa aton ilok gamit ang Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Nagahamot, nagaputi ang imo ilok. Goodbye, bayabas. Welcome, mahamot kay ilok sa Clinica Deo Fresh. Para hindi kita magsakit ang tiyanta, mabloated ang tiyanta kung maka-LBM, inanglan nga mag-Clinicas Probiotics kita adlaw-adlaw. Kaya ang Clinicas Probiotics, nagapa-active inis ang aton nga digestive system. But silingon niya, kung active digestive system, ginatunaw niya sa maayong aton mga ginakaon. So, gina-distribute sa nanay tuhay nga party sa aton lawas ang mga healthy nga mga ginakaon aton. Kaya ang mga higko, automatic nga ginapagwa sa Clinicas Probiotics para sa regular kagmasulhay nga pagpamuhin mag-Clinicas Probiotics sa adlaw-adlaw. Mayong hapon man dira kay Sir Ryan Istanyol. Ryan Estanyol watching from Barangay Binanwaan. Igbaras Iloilo. Ryan Estanyol dira sa Barangay Binanwaan. Igbaras Iloilo, mayong hapon gid. Daga problema ang migo ni Paul Dihada nga siya nga dongan lang kami ni Gwa sa kalibutan. Saya huya-huya, kuya patay huya. Parang hindi mag-huya-huya ang partner mo. Mag-extend food supplement ikaw. Kaya nagapabasko gini, nagapatindog sang aton lawas. Nga ang ibang tumba na, ikaw tindog si Gapon. Extend food supplement. May ingrediente ini nga makakag-clubwas ka. Nga nagatag sang extra nga energy, extra nga adrenaline, extra nga kabaskog. Sang aton sining lawas. Ang ibang tumba na ikaw tindog Gapon. Mayo pagid kay may ingrediente ini nga makakag-clubwas ka nga nagatag sang mayo sa lawas ta, malikawan naton ang stroke, malikawan naton ang masakit kung naka-extend food supplement kita adlaw-adlaw. Kanan nga ini mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Order mo lang si Api, Lazada o kung TikTok ay dolong sa inyong mga ployan. O kung kadto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy sa Haro, Iloilo City, sa Miagao, sa Kalinog, sa Pasay City, pagdira sa Sara Iloilo. Subong ha, Biyernes ang libre nga consultation kag check-up dira sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Kalinog, Iloilo. Sa Domingo, sa Miagao kag sa Haro, sa Martes sa Kalinog, sa Miyerkules sa Haro, sa Webes sa Pasay. Mga libre nga consultation na kag-check up mga kakipay. Mayong hapon man kay Sir Edgar Badbadon. Sir Edgar, mayong hapon ng da. Kay Paribiboy Cadiz sa East Baluarte Molo, kay Melvin Satonero sa Bunta Talaharo, kay Sir Arman Bakugoay na nagapanamayaw siya mga kasibarangay sa Barangay Tinurian at Barangay Suhuton, Barotac Nuevo, Iloilo. Why nakita time diri sa aton sini nga pagpangalagad sa ngalan sa damen and women of Key 5 News FM Iloilo. Sa master control opo naton si Kaki 5 Paul Dihada. Ang inyo Kaki 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, Key 5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Matatas mga butka.
3: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio! Yung
3: may D3.
5: Matatas mga butka.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag TDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: yan ang panubos ang imo blood sugar.
8: TDX 500
7: garantisado,
8: epektibo,
7: aramis mo.
8: TDX 500
7: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi?
8: Masami ginauha?
7: Si may diabetes ka na.
8: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful full compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado,
7: DTX 500
8: DTX coffee mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
8: DTX coffee mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kada ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
11: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabasa butika.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
14: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
14: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
17: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
19: Wow!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Extend Food Superman
24: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
23: Extend Food Superman
25: for Man.
23: Extend Food Superman for Man.
26: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men.
27: Para sa matino nga dugo.
28: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tay.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas nga antioxidant.
27: Nga amo naman
28: ang nagatilo sa imo atay.
27: Basta tilo ang atay.
28: Happy kanunay.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
27: Epektibo.
28: DTX 500.
27: Mahigro ba na ang imo dugo?
28: DTX 500.
27: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
27: Nga sa masami,
28: amo naman
27: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
28: DTX 500.
27: Masalika
28: DTX 500.
13: D3 Bio with Physio.
29: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio.
28: Ang D3
0: D3
1: Gamay Physio.
2: Ang Physio
1: Gamay D3
2: D3 Bio
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
1: Gamay Physio.
2: Ang Physio
1: Gamay D3.
2: Mga butka.
6: BTX

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Nga istasyon K5 News FM.
3: Five News FM.
4: Wow, my puso.

isa ka ba? Snag BTX Coffee Mix! Tutok na mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon na istasyon! K5 News FM Iloilo!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang I Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang I Care Drops. Mami, siya ka nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kung may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
7: Mga butika!
6: D3 Bio!
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
7: Mabakal sa mga butika!
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million Arak unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
7: Pasa may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan.
6: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka,
6: mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag Spore Biotics ka! By Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, dalhay ang pag-ariya.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.

na para sa aton nga secret weapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Today is Friday, TGIF. Thanks God, it's Friday. Excited ng mga kilala ko? Kahit ibuwas, makapaayaw-ayaw tulog, wala sang alarm clock. Mas excited pa sa adlaw sang Biyernes ang mga may day off nga Sabado. Hindi kung Sabado, ya, pagka-Domingo, mapa-alarm ka Japon mo. Kamusta ang mga suki naton dyan? Mga suki nga tagpalamati, nakatutok subong dira sa 88.7 K5 News FM Iloilo. And syempre, sa mga nag-upod man sa aton, sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon! Maayong hapon ha sa mga taga K5 News FM Pasig. Maayong hapon man sa mga taga K3 FM Kalinog, K3 FM Yagaw, K3 FM Laganas, kag dira sa may bahin sa Short FM Dumangas. Kag syempre diri sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Biyernes na edisyon. Sang secret memories sa gihapon, ako ang inyo nga makaupod, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen.

aton man ginaabi-abi ang aton dira nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira nang ka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo K5 News FM Iloilo 88.7. And syempre, i-follow nyo man ha ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una kag updated ka mo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Maayong hapon sa aton nga mga kumari abroad. Ara na sila hua. Si Ma'am Nene Shan Presya, good afternoon. Maayong hapon man kay Ma'am Bings PSJ. Maayad-ayad nga hapon man ha kay Mommy Azun Pineda. And syempre, natamyo taman, kanday Ma'am Nada din Shautong, Ma'am Winnie Freda Sarmiento, Ma'am Remia Panes, Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan, Ma'am Melay Montano Palencia, good afternoon. Mayang hapon man sa kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple. Uy, si ka K5 Region, nag-aupon man sa, sa aton. Good afternoon ha, K5 Region Bataanon. Mayang hapon man dira sa kay Ma'am Jade Biatingo. Shout out lang maninay sa Villaret family sa Maydulang Ahoy, nakatutok gid. Ma'am Aisha Ahmad, maayong hapon. Jenny Castro Verde, good afternoon. Maninay, pag-greet lang ako, happy birthday sa anak ko. Salamat gid. Oy, happy happy birthday sa bata ni Ma'am Jenny Castro Verde. Kag sa tanan nga nag-celebrate dira sa ila ka adlawan, happy happy birthday sa inyo.

0: Happy, happy birthday man sa amay ni Pastor Helmer Felicidario. Kag sa tanan nga nag-celebrate dira sa ilang kaadlawan. Today is July 17, 2026. May mga greetings pa dira ha. Magpadala diri sa inyo nga mga mensahe sa 0962-478-8730. Or a comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Hi maninay, pag-greet naman. Belated happy birthday kay Daniel Palmas Senior. Ayong hapon man kay Sir B-Boy Bakason. Shout out lang ko no kay Panjon, kay Tisoy, kay Polpol, kay Pau-Pau, kay Tibo, kay John, kay Bonbon sa may barangay Aldiger na katutok. Sir Alan Ortega Tukuyo, good afternoon. Excited na maninay, mamati isang drama si Ma'am Jenny Castroverde. Ken Elken Balayon Montero, maninay pa shoutout naman sa mga taga Yuching Sarados, mga sales boy, puro gid lapyo kag mga tuyo pa. Kay perte gid kag iyang ila nga inom, ba tuduhin niyo ah. Dito to Dexter Aligarbes. Ang salarin. Oy! Dapat ang shot-shot pampadula kapoy lang ha. Inyo nga shot-shot. Yan doon na dugangan pa yalapyo nyo ha. Sige magpatama ha. May kapon man kay Sir John Kevin Medina. Maninay patamyo naman sa mga friends ko sa Dafa Goods. Especially Kanday Pearly, Leia Simutia, si April, si Maymay Gustilo, kag si Bembem Lawrence, kag si 12 Gotski. Nakatutok gin.
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Always give me maninay, nagapaminaw. Happy happy 12th monthsary man kay Daniel Palmas from Mommy and Die. Ari siya, nagakaon-kaon sang santol. Ba, kampiyon? Hanamit ba? Santol ha? Nami pagin na kung ginasawsaw mo da sa namit mo nga sinamakan, po kampiyon gin maga kaon-kaon ka santol. Maninay, patamyo naman. Madamong gid nga salamat kay Mr. and Mrs. Charlie Basa sang mangurukuro ahoy. Pa-shoutout man maninay kay Nanay Selsa Fernandez sa mangurukuro na katutukin. Mayang hapon man kay Mame Carbonera Lagay. Shoutout maninay kay Nanay Norma sa may barangay Butong Badiyangan. Joel Lagutang Tolitino, good afternoon. Maninay, always gid na katutok diri sa may barangay Bungloy, Dingle, Iloilo. Ma'am Girlie, Sarah Kaumban sa may Leon, good afternoon. Mayong hapon man kay Lodi Gulilaw. Shoutout lang maninay from Lomar Eatery sa Sambagharo, tubang sang Asian College of Aeronautics. Mayong hapon ah, sa mga ungka si Pio Jeepney kag taxi drivers. Georgia Padernal, good afternoon. Pa-shoutout lang maninay sa akonda mga idol. Maayang hapon lang kay Sir Paul ka kay Sir Lawrence. Thanks good. Watching from Kalinog. Fritz Delphine, good afternoon. Maninay, aray naman nagasakay sa duyan. Ready na mamati kag nagaulan-ulan diri sa amon sa may barangay San Nicolas. Patamyaw lang sa mga taga Yuching Sara Uno kag Sara Dos. About day off guro ni Sir Fritz Delphine ho. Always kid maninay nagatagay-tagay kada gabi sa may barangay Anabo. Mayang hapon dira sa inyo sa Anabo Lemery. Ang Fernandez Gagfuna family nakatutok man sa may Ahoy. Gin dali-dali ugid maninay pang laba para makapaminaw sa imo. Aba! Hingalite ang init ha, Ma'am Inday, para nga magmalapan ang imo nga ginlabahan ah. Mayang hapon man from Janice Fernandez sang Savannah. Sige, ara na mga kumare ko. Nakaplastar na, laban-laban, nakatutok na ni subong sa ilatag sa dila ka mga radyo mo. Share nyo na atin Facebook Live ha. We are live again at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Pwede man patunuga ang inyo nga mga radyo para nga mabatian sang pihak balay nyo dala ang aton istorya subong hapon. Ang Andre kag Ace Store sa Sambagharo nakatutok man so sa aton subong hapon. Mayang hapon man sa Biatingo family sa May Padillos, Sara Iloilo. From Jesus is my Savior. Hi, good afternoon. Her Connie Takduro Akwasta, mayong hapon. Sige. Padayon lang sa pagpadala dira sa inyong mga mensahe. Again, pwede gid ka-text sa text line ta 0962-478-8730 or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Maninay, nakaplastal na ako. Shout out lang maninay sa bana ko, si Richard Funa. Ay, kampiyon pagid na, ma'am, ha? Mag-timpla ka na DTX Coffee Mix, ho? E pares mo sa pagpatuyom-tuyom sang pagpamati isang aton istorya subong hapon. DTX Coffee Mix, may ara inisang ampalaya, chia seeds, kag dish guard sugar cane, extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga matinluan ang aton dira ngat siya. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sir Arnold Alagos, good afternoon. Patamyo lang maninay. Samtang nagapanahi, adiri sa may barangay Kubay, Miag-Ao. Thanks, gig. Mayang hapon man sa mga nag-obra sa Aglalana, Dumaraw. Maninay, amo lang niyang day off nga nagapanglaba. Ah, waay man Japon day off. Importante, nagapanglaba, Sir Fritz Delphine. Ah, sige, ara na. Plastado ng mga kumareta, ho. Ang aton istorya, subong hapon, ginpadala ini ni John Ray. Kag ang iyang abugos nga kasaysayan, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
2: Wala ko labot sa imo mga nagdelika. Kung sino ka, kag ano ka. Ang importante sa mga palangka ka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
3: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Babe, dali na. Malunch na ta.
1: Ano nga, babe man? Hoy, bukbok ang ba mo, ha?
0: Sige lang bala. Pabayilan ko nga muna itawag ko si mo. Kidra mo nagyapon pa kadto, ha?
1: Nagayan ako bala bukbok, ah. Assuming kagadya bala yan, no? Sa kagwapa ako nga ini. Hoy, hindi niya bagay si mo.
0: Grabe ka man kung makambal. Sige na lang gani, ha? Basi kung... Isunggod mo pala karon sa hakon.
1: Ay, masunggod kay Kuya Simo kung sigihon mo ng pagka-assuming mo.
2: Chloe, dali na.
1: Babe, ano ka man? Kaginat at pakabalik na hulat.
0: Oh. Amo naman igurong bago nga source of income ni Chloe mo.
2: Babe, sino ning upod mo?
1: Ay, babe, si Bokbok na, babe. Friend ko.
2: Ah, okay. Meg, base kon may tuyo ka kay Chloe, ah. Umandam ka lang sa akon.
0: Oh. Bah. Daw ginapahog mo ko, ha? Base ko nalipat ka nga. Teritoryo ko ni.
1: Ay, babe, dali na, ah. Hindi na ka madala mag-away pala. Papayinal na si Bukbuk. Amugin na siya, babe. Sige na, dali na.
0: Oh, Chloe! Chloe, madali ka lang! Ato na siya. Ay, kinugon sa'yo mo, Chloe. Kinugon gid sa'yo mo. Palangga, tapa naman ka.

0: Tol, dolu ya haw. Ano problema mo?
1: Kwan tol ah. Si Chloe, tol.
2: Si Chloe naman?
1: Oo, mga tol. Kwan abi.
0: Ano nga kwan man? Sus, naano ka manimo ya tol? Damo sa babae da.
1: Anon ko na tol, kay siyang palangga ko eh.
2: Hindi ka magsilinga, kamong aduha.
1: Ano nga kami man? Sa tood ng tol, wala sa kami tol ya. Tani, amula na eh nga kami na tani.
0: Ote, amo mga litol.
1: Kuan mga tol eh. Naluoy lang ginabi ako sa iya eh. Doon ginainto na lang siya permis sa mga lalaki nga makilala niya. Hindi lang kuya gusto permi tol nga gaibi siya permi. Sabi mo, masami na siya nagpautwa sa akon eh. Base mo lang sunad law. Amo naman ang matabuaw. Kag hindi lang inang inakabalakan ko. Base mo lang magtulon sa bula tulaw.

0: Salamat gid ma.
1: Dali ka. Nagluto ako dito sang ginat-an nga langka. Kabalo ko nga daan nga paborito mo gito eh.
0: Bautuod ka ma. Timing gid kay gutom naman ko eh. Dali ka ma.
1: Dali. Ay. Oo gali nak. Si Chloe bala nagkadto di kaina.
0: Om,
1: ginapangita yaka.
0: Ha? E nga, ngaman ko lumahaw.
1: Ambot ah. Ginapamangkot ko siya gani kung anong kinahanglan niya. Ay, do hindi man siya manugid. Ugaling nak.
0: Oh.
1: Do nagapangasubo man to siya. Do nagapalang harok ang mataya. Ano? Nag-away ka mga duha?
0: Ha? Wala ma. Oh. Kundi ko magsala. Gininto naman siya sa lalaki mo.
1: Ay, nak, nanu ka?
0: Ha? Kukuan ma. Siling ko, basi kon may kinahanglan siya nga importante. Kabalo ka naman nga, ako na yung ginadalagaanan niya dahil yun eh.
1: Ay, kung sa bagay, childhood friend gid ka muna nga duwa eh. Gani kung magdalalag ko na kamu nga duwa, kamu gid niya magdayunay.
0: Si mama, abla mo. Hindi ka makabalakam, ha? Palangga ko na naiya si Chloe nga daan.
1: Kung sa bagay, paano binakon pangaluyagan mo lang na siya? Kasi kung ikaw mo na lang ginahulat ya. Sige ka, maunahan ka gid sang iban.
0: Ma?

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Dry eye, pirmiga katol, imu mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho nako kada gabi kag makapasa na ako sang mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sarah French,
5: bakal
4: na!
5: D3 Bio! Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio!
7: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
7: Yung may D3!
6: Mabakat sa mga butika!
7: D3 Bio!
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio!
7: Ang D3! Yung may VCO!
6: Ang VCO!
7: Yung may D3!
6: Mabakat sa mga butika! DTX 500! Ang free radical neutralizing supplement! Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant! Likawan ang komplikasyon! Show kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
2: Pasami ka bala nagaugdas kapoy sa trabaho
6: kag stress adlaw-adlaw.
2: Ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtigula kalaman ang abiyan.
6: Mag DTX 500 ka.
2: Kaysa DTX 500
6: ang stress malikawan,
2: pagkamurigon malimtan.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrio, sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito git ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Dabis git pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C.
7: Mabaka mga butika.
6: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko nag try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang yung UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imo nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili.

0: linyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
0: Clinica DioFresh.
1: Available now.
2: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Saroy Duilo.

0: na adlawan gid ako bugtaw ba. Ano abi kay kanami sa ulan kagabi. Kabugno sang chimpo nami gid balay tulog ako.
1: Ari pagid la ba?
2: Oh. Oh, sige. Oh.
3: Kasi ito
2: ba sa love ko? Oh, syempre.
0: Hindi.
2: Lang kita kay.
0: May bago naman nga lalaki si Chloe, ho? Oh, nga pa. Kagaswit pa sa ila.
3: Alam
0: nga, love ba?
3: Gawang itay ba? Matambok ka
0: ba? Puwerte man ba?
3: Kapasling ko nga
0: na. Ang mayo pa palapitan ko ba sila?
2: Ano si mo? Na, man?
0: Chloe, sino naman isa? O bago mo naman?
3: Bukbok?
0: Grabe kagit bala mo. Kung kita lang aduwa magatubangay, dyan rin ang tawag mo sa akon. Pero kung may bago ka naman ganing lalaki, bukbok na lang.
2: Om.
0: Chloe, halos ka na si Mana lain-lain ng mga lalaki mo.
2: Be.
0: Napamatsagan ko si mo daw dalok-dalok sa lalaki.
2: Om.
0: Basib lang may ibi-ibi ka naman balahaw.
2: Be. Love. Sino naman?
3: Ay, kwan love. Ah, barkada ko ah. Hindi ka magkabala ka, love. Amugin na siya. Grabe, abi ka protective.
2: Ah, gali. Do ka isog siya eh. Pero okay lang, love ah.
0: Do lang ka man ang bago mga nobyo man.
2: Be.
0: Oh. Ikalon pa. Do sa piho, blaw. Kag Chloe, para pabalon ta ka. Concern ko sa imo ha. Base mo na sa adlaw, ako naman ang dalaganan mo. Kabalo ka nagid bala nga lain ang lagas yan na sa imo. Kag ikaw naman ya, doon na namian ka, doon ilintuon ka man.

0: Itong maulan man ba? Basa naman tani karong puli mo. Ano, abi kay tigulula naman ang chimpo sa bong eh.
1: Gago! Oh, ma... Ginito, wala ka! Oh. Wala ka, bolas ka lalaki!
2: Wala. Ano wala, pulos? Ha, Chloe? Una pa lang adaan, kabalo ka nagkit ni may asawa, nako!
0: Oh. Hindi! Si Chloe man ang nagahibiyo kag... kagangya bago ang lalaki. Kagdo ginasakit siya si Chloe, hawa. Palapitan ko sila.
1: Sabot ka!
2: Di, nanampak, haw? Saan ka kagaroon na? Hindi mo gani pagtapatapawang.
0: Ops! Ops! Ops! Ops!
2: Tol! Babayin, ha?
0: Be,
2: hindi pagpatup, eh. Eh, doagi ka karoon, ha?
0: Ma, ikaw?
2: Oo, ako! Oh. Hoy, Bunjing!
0: Ama!
2: Kung hindi ka na sa iya, hindi pagsakita! Kipalangga ko na siya! Kag hindi ka bagay kay Chloe, tungod agi ka!
0: Be, Chloe! Dali ka!

0: Chandray, thank you kita.
1: Te, nagsala ba lang hambal ko sa'yo mo, ha?
0: Ano, bigay nagapalangga lang man ako eh. Kabalo ka naman ako, humuks, wala tiyagon ko.
1: Oo, gani. Puti lang tawa na. Ikaw lang ang kaluluoy. Damo-damo na siyang lalaki na nag-into sa'yo mo. Ginakwan ka lang, tapos nilakwan sa'yo mo, ginasakit ka pa. Chloe, abi mo, nagkakasakitan ako nga makita ka man nga nagkakasakitan.
0: Chandray?
1: Ambot sa'yo mo ah. Kung masakitan ka, sakon ka man nga pangawis ang bulig. Pero kung laigayan ta ka, wala ka man nga pamati. Dumagago ko sa'yo mo ah.
0: Hindi ko bimapunggan ang balatsyagon ko eh. Ako'y mga luyag sakon. Ilabinagid kong gwapo, maluyag mga kudayon.
1: Ina, tungod gaga ka eh. Ha? Sakit pa na pero tuod na eh. Ari, nagid ko nga nagapalangga sa imo. Gapabulag-bulag ka pa.
0: Chandray?
1: Wala mo nakita? Ha? Alangga ta ka! Pero ikaw, wala mo kinatakan ang importansyang pagpalangga kag pagkabalaka ko sa'yo mo eh!
0: Ano? As in, palangga mo ko? Sobra pa sa paggabi na itangadwa?
1: Oo ah! Palangga ta ka! Di kapagin magpatiaw? Palangga ta ka?
0: Chandray, kinalukan mo ako sa bibig. Pero, mabaton mo bala ako bisan amo na ako sini. Bisan damo ni sa lalaki nga nag-agi sa kabuhi ko. Kag hindi lang ina... Chandray, nagkabuso mo ko.
1: Oh my... Ha?
0: Te, hindi siling ko kiti. Siling ko kiti. Mabago tayo ng pananaw mo sa akon.
1: Wala ko labot. Wala ko labot kung nagabusong ka man sa ibang lalaki. Basta ang naibalan ko lang nga palangga at nakakatama.
0: Bisan pa nga may isang kinabusong ko, hindi ikaw. Palangga mo ko, Japon.
1: Gina-expect ko na na. Ano abi kay ikaw eh? Kung tani, wala pa na matabo sa imo. Abi mo, kung lain lang ang lalaki, mang hindi na sa imo. Pero ako, batunon kong tanan. Batunon kong past mo. Tungod amo, takasinakap palangga, Chloe.

Madamo ang naghambal sa akon nga martyr ako, bulag kag panakit butas lang kuno ako ni Chloe. Pero wala ako sang labot sa ginahambal sang iban. Para sa akon, tuma na nga palangga ko gid siya. Ginpakaslan ko si Chloe tungod para sa akon amuin ang makapahalipay sa akon. Kutub na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, John Ray.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: K-K-5 News FM Sarailo-ilo D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong nabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitu ang site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
4: May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluyan ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal, sumagmuti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung anuman nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import siya.
4: Mami import kaya
3: your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo, nang ginatawag adaptive immune system
3: nga ginakompos. Ang mga trained, gipang-train.
6: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinanglan na din natin ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio, import immune system.
6: Oo. So nag-support niya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasok mo mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang kagaw.
3: Oh,
6: paborito.
3: Labi na akong palakaong katamis.
6: Oh, so, dapat condition permi ang imong immune system. No? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
3: that gives you more reason nga magtumargid sa D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko D3 Bio ya. Para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radio kag nakatutok

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Eye Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara French, bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika.
5: Gaan. Matchoy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka, Gidya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500! Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidant, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkamurigon, malimtan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my VCO. I'm VCO. You my D3.
9: Mga butika.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga langaw! Ari, nakapaborito nato niya, ilaw! Ilaw!
3: Ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Your official news and music station.
8: Yellow Diamond
7: FM. 88.7 KT5 News FM.
9: K5 News FM.
10: Sarangido.
11: Secret Memories.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:06 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, isa ini ka antiviral kag antibacterial specialist. Sa mga nagabalik-balik dira ang ubo, nahila, natatrangkaso na sipon, inom kita Klinika D3 Bio. And nakahibalo-bala ka mo nga ang pag-inom sang Klinika D3 Bio, nagapabakod ini sang aton nga mga katul-anan. Siyempre, kung mabakod ang aton nga mga tul-an, mas mabakod kag mas malawig ang aton nga kabuli. Ang cold-pressed extra virgin coconut oil sa nga Klinika D3 Bio, kag ang vitamin D3 ang nagabuligid o kung perfect partner gid para sa natural energy nga ginahatag sa aton nga lawas para sa aton nga overall cellular health kag metabolism. And syempre, may araman ini sang importante nga papel nga ginatampanan sa paghatag sang calcium and phosphorus absorption nga amo ang mga key minerals nga nagahatag sa aton tul-an sang strength kag structure. Kung wala sang bastante nga vitamin D3, mas mangin maluya ang aton nga mga tul-an, malasig mag bali-bali-bala. Kag syempre, hindi mabaskog ang aton nga lawas. Kinahanglan, inom kita sa nga Klinika D3 Bio para mapanami ang aton dira nga mga katul-anan kag malikawan ta ang osteoporosis kag ang bone loss. Hindi man kita magkalipat ha, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagapabaskog ini sang aton nga immunity. Nagapadula sang ubo kag sipon kag nagahatag sang aton sa aton nga lawas sang mas healthy kag mas masadya dira nga balatyagon. Ini puno sang immune boosting properties nga nagapabaskog sang immune system kag tagaduso sa husto nga pH level sa aton nga lawas. Gani dapat nagainom gid kita adlaw-adlaw sang Mighty C. Ini ta kinahanglan nga magmasakit basta naga Mighty C kita, alkaline nga vitamin C manami gid ni sa aton nga lawas kag nagahatagid sang resistensya all day. And of course, hindi man kita magkalipat ha, dapat nagatumalman kita adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang Clinica DTX 500 superior antioxidant ini. Ang dugo responsable ini sa pag-transport sang tanan-tanan nga material sa aton nga lawas, halin sa oxygen, carbon dioxide, sugar, fats, toxins kag iban pa. Ang mahigko nga dugo ang nagamanifest sa panit kag nagatuga sang skin diseases. Gani dapat ang pag-transport sang dugo ta o kunang pagdala sang oxygen pakadto sa bilog ta nga lawas kag nagakuha man sang carbon dioxide agud mapagwa sa lawas ta. Ini man ang nagadala sang immune system guardian cells naton, waste products kag hormones, kag syempre ang dugo ang may white blood cells bilang kabahin naman sang immune system ta nga amo ini ang nagapatay sa mga kagaw nga makasulod sa lawas naton. Ini man ang may platelet factors para sa blood clotting para ma-minimize ang blood loss halin sa injury. And syempre, ang dugo man na nag-regulate sa pH, water balance, kag temperature sa aton nga lawas. Gani dapat, halungan tagid ang aton nga dugo. Ninahanglan healthy ang aton nga mga dugo dira para healthy ang aton ikaayong lawas. Inom kita sang DTX 500. Kay ang DTX 500 may ara ini sang desugared sugarcane extract o kon DSE nagikan sa mapait nga bahin sang tubo nga may mataas nga antioxidant unit. Ini ang mayara sang 1.3 million ORAC units sang antioxidant nga bastante gid para matinluan ang mahigko ta nga dugo. Detox your blood, take DTX 500 every day. Kinahanglan, ipromota ang healthy nga blood. Kay kung matinlo ang aton dugo, manami ang aton ikaayong lawas. Initanaan mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available ini sa aton Klinika Sara Branch located dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. May ara man kita sang Haro Branch na hamtang sa kilid sang Robinson's Haro. May Pasig City Branch man kita sa Salvation Street, kag syempre aton nga Kalinog branch sa Costmart Kalinog, kag ang aton nga Miagaw branch na hamtang sa Orby Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR AgriVenture. Gani, ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 2:11 na sang hapon. Oh, grabe no, hindi malayo sa kamatuoran ang natabo sa istorya ni John Ray. Inang may best friend ka, kag hindi mo maako-ako nga dugay ka na nga nahulog sa iya. Kag syempre, wakit may maobra bilang abyan niya. Imo da, subaybayan ang iyang pagkakilig-kilig sa iban nga tawo hasta sa iyang heartache, and at the end of the day di syempre hindi ka katubos, maako ka sa iya. Ang maayo lang no kay si John Ray diri yagid na pamatud-an nga kung ano kag diin kutob ang iyang pagpalangga para sa iyang abyan. Bisan pa nga nagabusong ato gin panindugan niya gid kagin pakaslan niya pa. Kung si Ma'am Bings pa, kamugid guru sender ang gintadhana, BFF forever. Grabe no, grabe nga paghigugma. Bisan pa nagbusong sa iban nga tawo, gin panindugan, gin pakaslan pa. So, tumanagsahon ang mga kasubong sina nga tawo diri sa kalibutan. And we need to treasure them. I think despite sa aton nga mga nakaligad, may ara sang someone nga nagbaton kag nagpalangga sa gihapon sa aton. Amo na abi no, kay tikong sang una pa lang ginako nato ni John Ray sa iyato nga best friend, sa iyato nga abyan nga tinaluyag siya. Tiwaay patuguro nagadto sa iban nga lalaki ining babaye, pero again, amo ginaya ang kapalaran sang isa ka tawo. Sometimes dalon kita sa sala nga mga persona para makatuon kita sang aton nga mga leksyon. Happy happy birthday sa anak ni Ma'am Evangeline Apusaga Arorong, si Nomer Junior Daguna. Sige, ara sa piyak nga linya, una tanga caller. Good afternoon. Mayang hapon. Mayang hapon. Hello, mayang hapon.
8: Mayang hapon.
12: Ah, sige. Sino gani?
8: Si Sir Raymond. Ako si Sir Ryan.
12: Ah, si Sir Raymond. Kag si Sir Ryan. Updanay ka mo nga duha ba?
8: Okay, kami isa ka linya.
12: Okay, sige. Sino mauna sa inyo advice para kay John Ray? O kung sa inyo nga mahambal sa iyang istorya?
8: Ako si Sir Raymond.
12: Okay, Sir Raymond, go ahead.
8: Teka, pangunan yung hapang si mo, makonstruktura natin ng emotions. Mag-best na sa John Ray, no? At least, hambal yung makikloy niya. At yan, ya. Mga pananggal agad ng tukay. Pinibato niya. Kung hambal ko lang sila. Kanilang stay strong sa sila. Siyempre, kapayo na sila sila. Namin ito ito dyan. Ito, pamita na ya. Kaya ito, nagrabaho sa buong Chloe. Kaya ito, mapatangal sa mga utang na sa mga tabako nila. Sa panako nila sa mayo. Kaya mga natin horong sa ulit siya sa ila. Binang inoy. Binang amay sa ilang pamilya na rin.
12: Sige. Sir Ryan? Sige,
8: ano sa kumad po? Sige, ako ba sa kumad po? Sige, ano sa kumad si Ryan, mamaya.
12: Ah, sige. Hello? Sir Ryan?
8: Sir Ryan, mamaya si Ryan, mamapos na yan.
12: Sige.
9: Alam mo na, mayang hapon.
12: Mayang hapon. Sa imo, sir, mahambal sa istorya ni John Ray.
9: So, ako nang ma-advise kay, ano, no, kay John Ray, no? Okay mo itong iyakin mo, ah. Siyempre, kinpakita eh mo lang ang manay-nay. At sincero sa iyo manay-nay eh. So kung ako sa iyo manay-nay, kung sa una pa lang tanay manay-nay, kung gin pangalaga niya na manay-nay, tani, wala pa manay-nay sa ano, wala pa manay-nay sa merkaw na, tani, guro subong, sila pa tanay na katilinay, kag iya pa tanay na guro manay-nay ang ginabusong ni, ano, ni, asil tong bahay, nalipat ko. Sang, so, ano, sang sender manay-nay. So, okay man ang inimo ya siguro te kamu kunya para sa isa gisa kay kon kamu kunya para sa isa gisa mga pangita gina yang panahon niya nga kamu kunya itagna nga duha.
12: Correct, good. Kung bisan diin ka pa nadalon sang kapalaran na at the end of the day kung kamu kina ang para sa isa kag isa balon ang tanan-tanan nga mga leksyon nga natun-an mo sa tanan mo nga mga inagyan.
9: Yes.
12: Sige. May gusto ka mo tamiyawon, sir?
9: Ikaw na rin na. Ikaw na rin na.
8: Kapag sabi mo na niyo nga po, sa kay Sirene, si Rebel, sa Ryan, sa kay Albert Marona, sa nang Goldie, kay nang Jennifer, nang Jennifer, isa mga membro sa Albert and Rona Ben Masaj. Isa na rin mga membro sa mga Mermaid Mall in Spotify, Brian Besson. Ang kampiyan ng Brita, Servisyo Publiko, Kalingawan, Serio. K5 News FM, number 1 na kita, kampiyon. So, si Ryan
9: kampiyon!
12: Okay.
8: Ikaw naman, Ryan.
12: Sige. Thank you so much, kay Sir Reyna, kay Sir Ryan, dala sa Banate, kag Iloilo City. Oras ta, alas 2:17 na. Sa may mga advice, pwede pa kahinga gaw ha. Magtawag lang sa 0962-478-8730. Ma'am Arlene Pasyente, good afternoon. Shout out lang ko sa Pasyente family. Nagapamatig isubong sa K5. Nagapulupong ko sa Higad Kalsada samtang nagapamatig secret memories. Mayang hapon man kay Ma'am Winnie Freda Sarmiento. Sir Tristan Wyatt Gulay, good afternoon. Sir Fred Pasgala, maayong hapon Sir Fred. Sige, ana sa piyak nga linya. Hello, good afternoon. Hello, sino gani? Sige. Sir Leo, ano mahambal ta sa istorya ni John Ray?
10: No, perte na si John Ray ba? Perte ay mapaghanto sa paghihugma mo, John Ray. Sa katapusan, yung baton ka matod ni Joey, galing nagabusaw mo siya. Pero kung sa ako, Louie, kung wala na busan si Louie, hindi ka man niya. Kung sila pagbato nun, eh, siyempre, hindi ka busan siya na uyan. Isa sa nangawala siyang amay. Kag na, yaman niya. Kung yun, Louie, kay nagpaka-marker ka, hanggang kalimbawa mo, ikaw ang panakitbutas ni Louie. Pero ang mga nga na John Ray na ang imo paghigog maaaral kay Louie among na sige nga first love never die para sa imo John Ray. Ang masiling ko lang sa imo John Ray na si Louie mahagok na galit sa mga lalaki dahil mayon na ang kailangan ipakasal mo siya. Ang masiling ko sa imo John Ray, siya nagpakasal na kamo, medyo panilagal na magyapon si Chloe. May mago pa sa mga lalaki. Mayroon na kanito, kung nagbag-on siya, kag ang trigog na niya sa imo, para man. Kaya bantay lang siya sa mayo. Kag magpananggaan ay nagamo. Mamanan naman, bago kay John Ray maninay.
12: Sige. Thank you, good. Sir Leo, at least no makapangaman man si John Ray ang kumbaga hatagan sa gihapon sang pagduwa-duwa ang iyang asawa na ni Abby kay ti mahagop sa mga lalaki pero hindi dapat madula ukon magbag-ong iyang pananaw kag pagpalangga sa iyang asawa.
10: No, ang mga nga tinilagan ng iya.
12: Sige.
10: Basta magpalanggaan ay lang kamo.
12: Sige.
10: Mga
12: naman, inay. Sige. Thank you, good, Sir Leo. May gusto ka tamiyawon?
10: Mga naman, inay. Mayong hapon sa tanan ng Aklamaki. Mga kung mga inabos sa Iloilo, si Alibang, si Angelo Caraitle, sabungan si Peterson, sabungan si Elena, at si Ike, dali ka na. Sabang man nagkapamati, magkakakaroon nun nga nagkapamati sa Kitay Radio. Sabang man si Ella sa Pasig City. Sabang man si Inday sa Utom Ililo, si Inday Bahande. Sa kanan to na nagkapamati. Kay si Jimmy Santan sa Bonifacio. Nagpanan niya sinyo si Guyo sa Kwartero Kapis. Kay sa Abake sa Teknisyan. Salamat yun ni Naimane.
12: Sige. Thank you so much, Kaiser Leo, sang Quartero Capis. Oras na to, alas 2:22 na sang hapon. Ginakulo-kulabo sa kita sang aton nga champion. Pero siguro ang mabilin tinang kay John Ray, grabe. Saludo kita sa pagpalangga nga iyang agin buhos para sa iyang abya. Sige, may nagahingagaw pa. Okay, sige, last caller to for today. Good afternoon.
13: Good afternoon, Manitay.
12: Aba, si RR. Kamusta, RR?
13: Okay naman po.
12: Okay, sige. Ano mambal mo kay John Ray?
13: Amo Manitay, kung katal na sila, hindi ako bayate ko eh. Amo na ba doon dyan na sa kay Woodline na kay Mabuhat at kay Panamo na napakatal na si John Ray kay ko eh. Amo na hindi yan na bayate. Dahil kong bayaan niya, kung makadala, mancap.
12: Mm-hmm. Sige. Kumbaga, hindi e pagpabayaan, iya Japon nga obserbahan o kung panilagan. Sige, noto din niya ta with RR. Oras na to, alas 2:23 na. Puntong nga si RR, kumbaga hindi pagpapayaan, hindi pag bisan palangga niya ini, panilaga niya sa gihapon, kaga hindi siya magpakampantig. Hindi mahagup nga daan sa mga lalaki, ining si Chloe. So for John Reyno, again, saludo kita sa imong pagpalangga para kay Chloe, sa imong abyan, nga tisubong imo na nga asawa. And siguro, focus ka na lang sa imong mga pamilya dira, sa imong asawa, sa imong anak, kaga syempre, tawag ni, ibuhos mo ang tanan-tanan nga pagpalangga. Ipaintindi kag istorya halang si Chloe sa mga bagay-bagay nga hindi dapat pagbuhaton subong nga may ara na kamo sang pamilya o kon may ara na siya sang anak. And again, kabigon mo man ang bata niya eh bilang imo man, bilang kaugalingon mo man nga anak. We know for sure, sa tanantanan nga na agyan na ni Chloe, ay alangan nga mantunto pa siya sa imo. At ikaw naganing nagbaton sa iya sang buong buo. Sige, so kay John Ray dira ha, thank you Gid sa pag-share sa imo nga istorya diri. Makadamog kita sa nakuha man nga leksyon. You know, selfless love. And sa mga nagupod sa aton sa subong nga hapon, thank you so much man sa inyo. Inanay naman kita sa Lunas para sa panibagong edisyon sa Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Huwain na kita sa tiyempo. Keep safe and stay safe everyone. Enjoy your weekend. Sa gihapon, akong inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manet. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
17: Campeon!

0: your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
1: 88.7, K5. News FM
2: Afternoon Drive.
3: D3 Bio.
4: Ako si Karen. Kandaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mabagat sa mga buti ka.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sama sami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
11: Nagaburo ng akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Good news!
6: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
17: Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang Extend!
24: Supplement for Men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to Mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca
24: at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men.
25: Para sa matilo nga dugo.
24: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tayo.
24: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo nga tayo.
24: Happy kanunay.
25: DTX 500.
24: Masaligan.
25: Epektibo.
24: DTX 500.
25: Mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Ikaw pala
24: ang may diabetes.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may powerful compounds.
24: Nga nagapanupo.
25: Kagakontrolar.
24: Sa imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Masalika.
25: Epektibo.
24: DTX 500.
25: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
6: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
28: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga kon irregular nga regla, is agalabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Magabot ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Magabot ka.
5: My family history ba na kamuos ng diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DTX 500!
5: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanugos!
6: Ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika!
1: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix!
3: DTX Coffee Mix!
1: Mabaka sa mga butika!
5: Mighty C!
1: Ang alkaline nga vitamin C!
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika!
5: Mighty C!
1: Ang alkaline nga vitamin C!
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
3: Mababaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
15: Clinica Diofresh.
14: Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
13: Kadaragsa nga punggod DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit DTX Beauty Soap. Dala o magputi DTX Beauty Soap. Puro katol-katol DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang silang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
16: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
16: ang nagatindo sa imo atay.
19: Basta tindo ang atay.
16: Happy kanunay.
19: DTX 500.
16: Masaligan.
19: Epektibo.
16: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy.
16: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
16: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
16: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
19: Masaligan.
16: DTX 500.
19: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
19: D3 Bio.
16: Ang D3
19: yung may Physio.
16: Ang Physio
19: yung may D3.
16: D3 Bio.
19: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
19: D3 Bio.
16: Ang D3
19: yung may Physio.
16: Ang Physio
19: yung may D3.
16: D3 Bio.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
24: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikuran. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan.
25: Rehas!
24: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa aton drama sa kahanginan. Gidugid makuhan sa leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: Bato Boy.

0: Hindi sila sa mga bata ta. Kung nga nagkalados nga ang mga guya nila. Nano niya man? At hagpas sa utong adlaw. Nga sala sang bata nila.
1: Para wala na lang gani isang gamo, pasugtan ta na lang si Ma'am Diana. Ay kung maimpas ta ang utang ta sa gasto sa doktor, amo na paghalin ta.
0: Ay, hindi ako magsugot sa amo sinang istorya. Bengula tayas ang sala. Nano ka man imo yaman? Mapadaog-daog na lang kita ya?
1: Ikag ano ang mahimo ta? Maibato kita sa ilahaw?
0: Oh.
1: Gerald, mapaumod na lang kita. Agod nga, wala na sang damo pagamo.
0: Beng, ako ang padre di pamilya, dre. Ang desisyon, ako nang matuman. Mahalin kita, dre. Kung iakusar nila kita, makusar man tayo. Amo nang budlay sa mga ginikanan eh. Nga nagatolerar sa katuntos ang ilang mga kabataan. Ang sala, insaktuhon, gid. Anay ka bala.
1: Ba?
0: Kay sudlong ko to si Ma'am Diana kay si Sir June. Dito sa balik ako. At hagun ko ni sila.
1: Eh pa, hindi na lang bala. Himagarap pag ida karon. Pamati balang bala sa akon pa. Hindi ka magpadala-dala sa kaakig mo. Ipapaumod na lang kita. Sige na. Para wala na sang gamo pa. Malukoy ka.
0: Oh. Bing, hindi niya pwede. Pamigos niyang obra nila.
1: Hindi na gani.
0: Pwede ito wala. Pwede ito. Gerald!
1: Diyos ko. Ay, Gerald! Gerald!
0: Pwede ito.
1: Wala gid siya na mati sa ako, no? Ay, poogers. Base ba na kung mag-ibuhan lagi si Sir Junie kag Ma'am Diana, how?

0: Gerald, kulang sa disiplina ang mga kabataan mo.
1: Amugit. Manang kabataan mo, Gerald. Pabuot-buot ang drama. Wala mo ginumpaintsinding kabataan mo na dapat maging thankful sila sa oportunidad na ginhatag namon ni sir mo.
2: Ma'am, Diana, Sir June. Sa diraguro nga punto, ma'am. Dumabae si Guda.
1: Pa?
2: Oh. Kilala ko yung duwa ko ka mga kabataan niya, ma'am, sir. Wala sila i-record na nagkapangbastos o nagkapangitas ang kontra.
1: Kag-anong buot mo silingon, ha, Gerald? Nga si Soren, among nagagaret-garet kay boy?
2: May mga nakasaksi siya na tabo, ma'am.
1: Oh.
2: Kaya nga, may CCTV man sa tubangan sa eskulahan.
0: Oh.
2: Dito may... tagit makita kung sinong nagauna-una sa ila, ma'am.
0: Ah, Gerald. Hindi ka na lang magpagamo.
1: Amugid.
0: Bayari na lang ang gastuhon sa pagpabulong kay Soren. Kagsadwa niya pa ka mga amigo. Iabat-amat ko lang man na buhin sa sweldo mo.
2: Oh.
1: Kagwala

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Balik na!

0: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: Una,
2: problema, agad ako sa akong body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag
3: naghamis ka nagputi, agad ako nga panit.
2: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
8: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Sige. Halin kay tawagan ko kamus ang pulis.
1: Amugid!
0: Pasi, lipat ka, ha? General ang utod ko.
2: Oh.
0: May abogado man ako nga utod. Pasi, hindi ka makapangilam o sini Gerald.
2: Ato bangon ko'y natanan, sir, ha? Kay ang Diyos kagang kamaturan, ang akon ginasandigan, sir?
0: Oh.
2: Hindi ba lang maka-Diyos man bala ka mo? Kada Domingo kasimba ka mo. Hindi ba lang? Ano tugali niya, sir? Ma'am? Pakitang tao ng tugali ang simba-simba ninyo?
0: Oo.
1: Animal.
2: Kagang inyong mamatasan, sir. Hindi Kristiyano.
1: Oh. Ma...
2: Dira, naka mo.
1: Dad. Kita mo? Kita mo to? Mabatog sa to ng driver to. Mabatog yun.
0: Dali lang. Taugan ko si Brad Anselmo. Pakadtuan ko sang pulis ang tunto nga Gerald kag ipa-pick up sila
1: yan
0: sa bata ya.
1: Sige, sige.
0: Tunto ka, ha? Dali lang, tawagan ko si Brad. Hambalon ko siya. Nga gina-threat niya nga pamatyon ang pamilya ta.
1: Sige, sige, Dad.
0: Kita pa ya. Damo tayo koneksyon, me. Maistar gini sila sa prisuan. Bantay ka!
1: Amugid! Amugid!

0: Sir, hindi nyo man pagdala ang bana kagbata ko ay. Wala na sa liyasang sala, sir, wala. Sir, hindiin man yung konsensya nyo man. Nga, papangda nyo yung bana ko nga nangawat sa kwarta. Ay, hindi na yung matuod, sir, kabutigan ni Naya
1: sa iya. Nungay na, Beng! Nungay na! Nakita ni Perlin nga ginkuha niyang kwarta, nga ginbilin ko sa salakyan. Mabutig pa ka mo? Ha? Mabutig pa ka mo? Tag nakita sa bulsa niya,
0: ang kwarta! Kabutigan ni na, sir! Kabutigan ni na, sir! Planted lang na ang tanan! Planted, sir! Planted lang na yan, sir!

0: ginahimu ta nga gagos ang daddy kag mami ni Zorin, haw? Kagambal pag gani ni Zorin. Ginpabangdan ko nila ang papa ni Boy nga nangawat kwarta.
1: Oh.
0: Pero planted yun eh. Dasun nagtawag sila pulis.
1: Katilaw na ko gani, sumba kay papaya. Kay nagpagamit ako no kay Zorin.
0: Gagato subong sa preswan ng papa ni Boy. Abi mo bala par? Kaluluoy sa ila mo.
1: Gani man par. Di. Anong mayo tangay mo on siniman?
0: Di ano pa bi? Kundi manugay ta sa matutuod eh. Kagbahala na kung masuya ta sa akong si Zorin na. At least bala para ho. Nagtindog tayo for what is right. Di ba?
1: Tama ka par, tama ka. Sige ah. Ang balontang mga parents ta nga, masugid na lang ta sa matuod.
0: O para. Kag mga kita sang pasaylo sa parents ni Boy.

0: Daddy, Mommy, ngagid na lagi sa prisohan si Tio Gerald, how?
1: Para madudla, mankawatan. Mommy, naluoy ko malaki chabing kag sa ilan ni Boy kag Koy-Koy. Gahibi lang sila permi. Mommy, Daddy, ngagin na ang langit nga magbinutig kita. Kag hindi kinayatuod nga nakita ko si Tio Gerald nga ginkuha yung kwarta nga ginbilin mo sa auto, hindi bala?
2: Perlin?
1: Daddy, hindi na yan tuod.
0: Dad?
1: Nainit ko bala kung kisa sa ilan ni Boy kag Koy-Koy. Pero, amo ginayang mga bata mo. Kag kay Tio Gerald man eh, suyaman ko sa iyo kung kisa. Pero kabaluman ko nga amon sa lahi kay kaming gauna-una.
0: Oo, Dad.
1: Kag kabalumang bala ka mo sina, Daddy? Mami? Hindi ba lami? Perlin? Kita yung may sala! Daddy, kita may sala! Paguhaan yung ataan sa prisuhan si Jojo

0: Extend Food Supplement for Men.
1: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
5: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ginrilis sa prisuhan si Tio Gerald bangod wala sa mabakod nga basihan ang kaso ang ginpasaka sa iya ni Sir Juni. Samtang nag-counterclaim siya kag mahimo nga pasakaan niya sang kaso nga malicious prosecution ang mag-asawa bangod wala sang kamatuoran ang tanan dila nga mga akusasyon kontra sa iya. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay, tubtob sa liwat, madabong iya salamat si wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtunaan, nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Boy, Sister John Bironke, Koy Koy, Kuya Kinit Oy, Mama Beng, Ernadisina Amiga, Papa Gerald, Melvin Potenya, Mami Kag Perlin, Linilia Santiago Miranda, Sir Johnny, Elmer Ubaldo, Zoren, Erjan Liva, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenya, kag ini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Ako si Karen, kadamong isang akon hair fall, nag indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. You may D3
4: mga butika
5: para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy nga tay.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500
5: masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo
5: nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500
5: masaligan.
6: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyud po ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
5: Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman bala ka.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
25: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4 impunto. Ininga oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapika na. Nakadetox ka pa.
24: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: El Castigador.
24: Ang tinig ng bawat mamamayan.
26: El Castigador.
24: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
26: El Castigador.
24: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
26: El Castigador.

Isa ka maninay nga hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita na nagabi-abi sa aton sining mga kakifoy. Diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan sang aton

0: sentimos, bausa ka sa ni, na nga mabuhin sa imo sa nga balunon, papauli si mo balay, mga halos masobra 200 pesos.
1: El Castigador.
0: Mga yara sa 250 pesos. Did just imagine ang 250? Dako na ng kantuan. No? Sang 250, no? Nga mapauli mo sa balay mo. Inog bakal bugas, inog bakal sudan, no? Inog bakal sang kinang lanunda, habon, shampoo. No? Kung ano man ang mga nagapanguna nga ka, pa, nga kinang lanun, no? Sa mga pamalay na ton, Maki 5. Di grabe yung pagsaka naman sa ni. No? Laban-laban sa ni, sumaka naman ni, ang atong sing inflation sining bulan sang Hulyo.
1: El Castigador.
0: Subong pa lang ang aton sa mga transport organization. Na mga transport cooperative ta, nagaplano. Kaya na natawagan ni K5 Kim Kaluyo na si Mr. Buyet Parkon, ang chairman sa WBTC. Na nag-meeting sa kung ano ang mga measures ng ilaman pagayimukon. Kasi muna pagmahal sa gatong na mga halos tunga lang sa ila unit ang nagabiyahi mga ka-K5. Tidugangan pagid sa masunod sing semana kag samtang hindi matapos kag magpuas ang tensyon sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran laban-laban base bumalik naman ang presyo sang gatong taga sobra 100 pesos kada litro.
1: El Castigador.
0: Tinaban-laban lakalaka naman sila kyan sa atong dalanon. Ha? Kaya kung mag-amusin na mas bayo dumalang kayo makommute ka mo. No? Kahit di ang plete, why magkasaka? Amo na ginawangal sa mga driver natun sa una. No? Nga amo ni kamahal sa mga balaklon, sa pagsaka, sa gatong. Pero that time, why magsaka ang ilas nga plete yan, mga K5. Tamo nagabuhin sila. No? Sa mga unit ka nagabiyahe, kaya kung sigiyon nila, tilaban-laban, timirdihan ang kaoperatiba.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Amo ni kong nga ang sa subong pa lang ang gobyerno ta, na may natalana niyang gatag nga bulig na sa miyembro sang 4-piece kag sa programa nga walang gutom program. Na magabatol sa tag 2,000 pesos one time na niyang hatag, mga K5. Pero sa ambalsang ibaan, ang mga middle class baka luluoy man. No, kita yung mga middle class kag diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, kalabanan din sa aton damo di middle class mo. Tiway kita ya bulig halin sa aton gobyerno. Pero kung mag-abot ang sweldo, ginabuhinan kita sang tax sa aton gobyerno. Ang middle class amo ya makaluluoy. Kita ya nagapasan. No, kung ano man dira ang mga ginakita sa gobyerno ta, no? Kita yang hindi kapalag, hindi kita yang hindi kapalagyo, no? Kontak sa paghahambalan.
1: El Castigador.
0: Pagbaton ta sweldo, no? Buhinan tax. Pagtapos sila, kung magbakal kita sa mga blacklon, may tax na na. No? Give na ina, mga K5. Tamon si Bong, no? Ang paglantaw sa katon si gobyerno, mahatag lang tabulig. Pero inaayan, na-address nato ng problema. Ngayon, swali ko na muna nga tubago na ton sa mga sunod pagig na matinuig. Ang naisip na sa gobyerno ta, mga taglang isang kwarta nga makabulig. Nga, tiko na haluson gani, 2,000. Ano gimabakal mo abis 2,000 sumong? Iyo galing kaya ambal sa iban. Mayo dumalang gani nga waisang amula ng bulig. Mayo dumalang gani nga kontra so ay kagigmang baton. Tiko sa bagay, pasalmatan te. Dako man ako kung gamaya nga ginahatag, nga ginabulig sa ton, pasalamatan na ton, hindi kita magkumod. O galing, kaya problema dari mga K5, na hindi man tanan, mahatagan. Kaya ang iban sila, may pinilian. Di ba alin sa una sa gobyerno bulig, hindi kayo may imok, ngaway sa managa reklamo?
1: El Castigador.
0: Kaya kung kaysa tilista na ini, kagtataganay sa kwarta, damo niya sa mga reklamo. Ang problema sa gobyerno ta kay mahatag na si Dalom, kamo niyang dabala. Basta pamangkuton talang nakabulig ang gobyerno. Di, sa sunod simana, ang ining oil price hike. No? Kadungan ni pila ng kaadlaw kagliwat naman. Nga mga patigayon, sang ika-apat na nga suna ang aton sini nga presidente.
1: El Castigador.
0: Maabot nga Hulyo 27, magapatigayon sang State of the Nation Address si Presidente Bongbong Marcos.

0: sa di ano sa mga una sa nga sona humaling nagpungkoy di 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 na may natuman gid man o kon ang iban sini wala nagtupa. Akay kumamati kita sa sona bi na alunsay malang mga kamayuhan ang ginahambal ti ang mga involbado sa flood control project. Kumusta na? Daw manadakpan nila ng mga magagmay nila itong isda. Ang dalagko ng mga isda ang sa likod sa ning flood control project ang pila kamakamalahan sa gobyerno. Ti iban daw tauhay pagani ang ila sa niyang paggiho sa gwa. No? Kagsubong man, ang iban na ginatudlo nila ng utok-utok, ara man, hindi na si Zaldico. Dito yung panglugayawan si Zaldico sa kwasang pungso do. El Castigador. Ang makaluoy diri-diri sa dalom. No? Ining mga opisyal sang DPWH. Amo ni sila, di makabig na naman dalagko nga tawa. O tuiga na ang ining nasambit ni nga State of the Nation Address. Pero kung lang tawon naton, no? Di iban may pinilian eh. May managaldakpan. Pero ang iban sa diin. Amin kong kaysa gani, no? Kay ginabalik man sa gobyerno ta na kung kisay na pabugal at may ara mang ipaskaan sang kaso, may mga manmalyar may ipaskaan sang kaso, na preso naman si Senador Jinggoy Estrada, pero paglantaw sang tawo, no, nga sila lang, ha, kay kon lapit kay sa luwag ka kong kalyado, hindi pwede gid nga madalahig, abe. Amo na ginabalik sang tawo, nga dapat mapatuman ta sang laye, no, dapat patas lang. Wala sang ginapilian, wala sang ginadampigan, dapat patas lang. Tiyo la tonta, kay tila banda ba muna ibalik sang tao? Tidi na to ang dalagko ang maisda na manabat sila sa flood control project. Kaya los sa mga gipangingadlan nga madalagko ang angalan, tiway masusunod sang prisuhan.
1: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Amo nang iban pamuloyo. Do ay gana mati isang suna. Abi mo pila ka mga kwa nila, ka mga reaksyon nila. Mamati ka do mo amo mo lang na. No, takaan ang pumuloyong Pilipinon. No, nagaburongol sa mga promisa. Ti ambot kon malagaw malawagan liwat ang taytay patabok sa Guimaras lapos sa Negros Island region na abi ko daw priority ni sang una sa subong gani daw tukon-tukon daw ay pagani yung patindogo. 2026 na kita amo ni kadasig sang paggalakat sa mainadlaw paglipas sa inadlaw dugay-dugay tapos sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos, mga K5.
1: El Castigador.
0: Duha na lang ka tuig ang nabilin. Ti ang mga promisa sa pagsugod sa 2022 pagpungko. Ya, natuman gid man ayhan. Nabatsagan gid man sa gobyerno tang may sang mga pumulong Pilipinon nga may papagabag-o sa aton sininga pungsod Pilipinas.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Ikaw bisan RB Chris Casire sa Ibanwa sang tubungan. Anong pag-assess mo after 1 year? Nga napati ayon sang suunang at sinya presidente sa mabot nga Hulyo 27. Na sunod sininga duwak semana. Magapatigayon man sang suna. On the part kay Ma'am Laura Jean Barita, now dira sa may gel eatery sa Mabulo Delgado. Kasel yun nito, Barita, importante, may nagkakaon sa inyo. No? Ay, padayo lang pagpangabuhi. Kay Ma'am Winifrida Sarmiento, may arayin nga po, kay Ma'am Bing Space J dira sa may Singapore. Kumusta ang pagpangabuhi sa mga OFW ta? Kaya ginakabig naton, mga modern heroes naton. No? Nami ni Subong, abin nyo, no? Ginapanglantaw, nga ang isa sa nika dulyar mahimo nga makalabot ang baylo sa 63 pesos.
1: El Castigador.
0: Sana all may dulyar nga ginapaabot. Kay Ma'am Bing Space, ba si dako man baylo sang Singaporean dollar? Napilas yung baylo Singaporean dollar, doon mo 36-37. Kay Ma'am Nadeline Sautong sa may sunod sang pasimedaidid nga hapon. Ay istoryanta ni. Pagbalik naton kay may video nga gin pagwa ang China, grabe pagmaksa to no. Pagyaguta no? Sang China sa aton. Pananawan sa aton daw ay naging kita ya pulos para sa ila. Pero kung kita gani magyaguta sila mo, grabe ang ila sa nga reaksyon. No? Astang, kwan, hindi ka ito pagpasudlon sila sa nga pungso do. No? Kung magkontra ka sa ila, no? Grabe na giniya. Ang mga pagyuguta, pagpakamalaot, ano ng termino nga panulukan sa itong tamak idyak gamay. Pakita lang video, ay trending ni, no? Magbalik lang kita partner, ay pakita ito ni kay Bawa, ang amo, ito ging pasuksukan lak barong ho. Ging pa komparar sa Pilipino. Pero ito may mga reaksyon din ato sa nga gobyerno, istoryan ta na, kaglakip man, ang baylos ang isa sa nika US dollar sa peso ta. Basi kung makakuha naman, makapagkit naman sa maragtas, sa manabu sini, no, nga value sang peso kontra dolyar. Ini sa ato sa pagbalik, pagkatapos sa pag-importanting mga pahibalo paliog standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun amin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
11: So, una,
10: problema. Gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa kong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakas sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Superman for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod kakaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo atay.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500. 500. Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
9: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
9: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo kag kontrolar
2: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
2: Masalwika.
9: Epektibo.
2: DTX 500.
9: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio.
2: Ang D3.
9: Physio,
2: you
9: may D3.
2: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3.
2: You may Physio.
9: Ang Physio,
2: you may D3.
9: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
2: D3 Bio.
15: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
2: Ang D3,
9: you may Physio.
2: Ang Physio,
9: you may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
9: You may Physio.
2: Ang Physio.
9: You may D3.
2: Mabakas mga butika.
9: Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
2: ang nagatilo sang imo atay.
9: Basta tilo nga tayo.
2: Happy kanunay.
9: DTX 500.
2: Masaligan.
9: Epektibo.
2: DTX 500.
9: Mahig ko ba ang imo dugo?
2: DTX 500.
9: Masamit ka ba lang gina-allergy?
2: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
9: Nga sa masami,
2: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
2: DTX 500.
9: Masalikan.
2: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
9: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigid ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
9: Mighty C.

0: 438 sa atong suring pagpangalagad. Subong tiyempo, bawal kin magmasakit ha. Kamahal sa nga bulong, kamahal ma-hospital ikaw. No, magasto mo, grabe. Dapat nga proteksyonan nato na atos nga kaugalingon, pabaskugo nato na atos nga immune system. Nag-inom kita sang The Power Trio, combination ini sang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Kagsuman Mighty C alkaline base ka vitamin C kagsumuman sang D3 Bio the antiviral ka antibacterial specialist. Amoring mga dekalidad ka produkto ni Dr. Ramil Itanguy sang Clinica di Alternativum Disinant Wellness Center. Mabakal maklinika products sa maklinika outlet naton diri sa may syudad sa Dalan I. Lopez sa tupad sang St. Roberts International College sa ilirada sang Robinson's Place Haro. Sa may Banwa sa Mayag-a, Barangay Baybay Norte, sa tupad sang MCR Agriventure. Sa may syudad sang Pasay, Barangay Poblasyon Ilawod at sang Clinica Outlet. Kag sa may Banwa sang Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog, mga kakifay. Kag sa may Quinto Distrito, sa probinsya sang Iloilo, may yara kita sang Clinica Outlet. Sa RGM Building, dira sa may Barangay Apolista, sa may Banwa sang Sara. Ang inima klinika products pwede man mabakal sa mga butika, kama pharmacy sa inyo nga lugar. Kaya pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
1: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Mayong apong gig kay Ma'am Beth Idar Lilia, kay Sir Arturo Lilia, sa may barangay Maspasan, sa may Banwa, sa Kalinog. Kay Ma'am Rimia Panes, may adayad gig nga hapon. Ga sinakuay kag medyo magaud-gaud this station. Kay last day sang aton sa ninyo maki 5 intern. Now, hi, anay ka mo? Masako mo itong technical, oh. Masako, salud. Kamag-wave. Ari ang mga K5 News intern namon. Malong tapos, ba doon mag-inutok man kami, di ba? Sa technical to, may ato pagid, no? Thank you, good, no? Sa amon sa ninyo maki 5 intern. Mga future broadcaster kag bado daw gina kontrol kay lumuga na no na ba kitaan mo sa ilang sang ginikanan na ang mga kabataan nyo tapos sa diya basi ka maglisensya kasi nadya sila diyo lipay kin mga K5 intern no sige hay anay si Ma'am Kim nagro intra mo ni sila man. Amo ni tanan mga K5 interns namo. Pero yung mga kabilog, 15, no? 15. Mga persado ni kay mga bagong kaon. May bilin pa man to, ah. thank you, gina, no? Siguro nabatian nyo man ang atos mga K5 interns dere. Nga ka-report man sa nagkalain sa programa dere sa K5 News FM Iloilo. Sa mga ginikanan, reading inyo kabataan, tapos na, ha? Basi ko may maglisensya na karon nga ma-duty pa sa K5 News FM Iloilo. Hindi mo ma-data? Arayo? Oo. Ate, anong ma'am? Balyo doon ka mo. Pungko, anay bila. Mangin guest kay ti. Last yung malang. Napauna-una sila. Da lang. Dito sa piyak ay zoom out gani. Hindi kay interview. Tama, may time pa man kita. Mga taganta ka mo. Oras sa 14 minutos. Bila ka mo kumilog. 15. Tag-isala ka minuto ba? Oo. Ari ka tos mga K5 intern. Isalot na lang ni kay... Ay, laban-laban ma... Makuha ng man. Maturutaw. Hi naman ni nga ton sa ninyo stasyon. Oo. So sa mga... Kuha na. Mga... Maestra ka maestro nila da, sa mga professor sa West Visayas State University College of Mass Communications. Ari na. Pangatagan tatinion anay. Now last na lang ni no. Hindi sa account. Airplane sila sa Domingo no. Sa imo programa. Sige po, dito sa konsen nga program, wagi tanabi na ka-report mo. Sige na, anong mahambal ninyo, mga K5 interns, anong mga experience kaya hindi nyo malipatan dito sa K5 News FM Iloilo. Amula reaction nyo. Ara.
2: Hello, K5 News FM Iloilo! Happy ka K5 Enrico no nagapasalamat gid kami 15 interns from West Visayas State University College of Communication.
0: Dito may kulang sa inyo.
2: Nagapasalamat kid kami ka K5 Rick sa K5 News of Iloilo. Kay syempre ginhatagan ninyo kami.

0: Ginbato nyo kami wholehearted. Wholeheartedly. Wow! May puso! Anyway, ka K5 Rick, nagapasalamat kid kami. Seriously, sa K5 News FM Iloilo, kay Doc Ramil Uy, sa ato niya. Sa aton niya, sa aton nga AVP for Digital and Radio Operations, K5 News FM Philippines, ka K5 Ray Espeha Umala! At syempre, sa aton nga station manager kay Sir Warren.
1: Why you gonna have done Sir Warren, no?
0: Wala. And then syempre, sa amon niya, Mother Chief of Reporter, ka K5, Kim Kaloa!
1: Oo.
0: Madamo gid nga salamat K5 News FM Iloilo. Hibi ta guys, hibi.
1: mga dramatis tagid. ti happy sila kay dirisla sa K5 News FM Iloilo. Ti may mga kwan man ka mo, may mga knowledge kag mana-educate man ka mo. Sige, bisan din makamo dalon sa kapalaran nyo, bisan paano nangin part sa inyo journey ang K5 News FM Iloilo.
0: K5 Rick, ano mahambal mo sa amon nga mga professors kay Ma'am Rica sa, from Jorn Department?
1: Ang Jorn is sa tatlo, no?
0: Yes!
1: Din ang tatlo?
0: Kay Sir Rafi Galan from V! Kay Sir Dave! Oh. Ma'am Sheila!
1: Ang din nyo, malipatan nyo pa, ha?
0: Kayong din! Luna Del Alingasa!
1: Dira sa mga professor no nila sa my West Visayas State University College of Mass Communication. Do ka mo pinakaulihi no nga natapos ka intern sa ibang station tapos na. No. Di nag-enjoy gid ka mo?
2: Yeah.
1: Oh. Oh, te pasalamatan yung mga ginikanan nyo. Daga basig lang tawto ang ginikanan nyo.
3: Shout out sa akin, mama.
0: Ma-shout out kita isa-isa, guys.
1: Oh, sino na? Ma-shout out? Oh, sige, i-on nyo lang kayo. Naka-on na ding mic. Itubukan.
3: Shout out sa akong mama. Nga si Mama Zainik. Kag sa akong niya papa. Kasi Papa Jobel.
1: Oh.
4: Shout out kay mama. Kay wala ko papa. Shout out sa kanday mama.
1: Din si papa mo yaw. Si papa mo yun din.
4: Kay mama ko. Kay papa ko.
1: Oh.
4: Shout out kay mga permigrantaw sa program ni Sir Ted from Brunei.
0: Shout out kay mga tatay sa balay lang sila.
1: Oh?
5: Shout out kay papa kag sa magulang ko, kag sa mga tao da sa Veterans Village.
1: Grabe taga veterans.
6: Shout out sa mama ko da kay mama o Desiree kag kay papa Nelson mapa no sa K5. Shout out sa mga magpapako nga para mega comment sa K5.
1: Oh, go ahead.
4: Shout out sa dalang nga daga Carlos Kagbalasan, kagka special shout out kay Manang Nini Gagapa shout out.
1: Tingob sila ba?
4: Shout out sa taga Santa Barb's kuman nga mga Franny nga mga Sanoy Sanan.
1: Sino pa? Oy, gagaw.
7: Good afternoon. Shout out sa family ko all the way from Guimaras and Santa Barbara.
1: Tabok is lang din eh. Oh.
8: Hello everyone. Shout out kayo sa mga taga Gihamanda.
1: Batihan ko man tingog, di ba? Sino pa? Di ba uya, libre.
9: Shout out sa mga taga Malayuan, ahoy.
1: Laban, lalayo, ganiya. Malayuan.
0: Shout out sa family Calvo and family sa boss, especially sa kon mother Mary Joy sa boss and sa kon nga Tia Cheryl Calvo Mados!
1: Grabe, ano to?
4: Sa pamilya ni Adeline.
1: Bati ka mo na may fiancé na to? Ubungo lang ka, oh. ang isa to yaw? Ahay, why di siya guginig ka? Nagulot, igunos kumayan. Dasig na day, oh. Te, okay na? Sige, kay... Oo, kaya tapusan nila nga adlaw, pero sa programa ni K5 Kids sa Domingo, arapin nila sila. Pero direti tapos na. Amo gina, hambal nila kuno, in every beginning, there's always an end. No? If there's an end, there's always a... new beginning. Grabe ba? So, thank you gid no kay amo ni masunod ah. Ambot lang kun pila si ila ang makasulod sa media ka mahilig sa media. Mm-mm. Ay ngagaw ngagaw. Ara na. Yow. Na. Te. Oh, shout out na ito sa imo nga parents oh.
2: Shout out gali da sa amon mga tagpalamati sa Rick last joke na nay last joke.
1: Oo. Oh, oh. Ikaw yung last joke. Ikaw yung dapat ang last joke.
0: Ikaw yung last joke kami may reaction.
1: Ah? Do ay ko ka prepare raw? Do ay na ko may madumduman nga. Why na ko may madumduman nga joke? Oh, do ay ba ko madumduman nga joke? Amo may madumduman ka mga joke aw.
10: Ang joke
1: ko lang, sir.
10: Ang joke,
1: sir.
10: Mga joke,
1: sir.
10: Ang laptop na joke. Dali, ah.
1: Laptop. Oo. Anong laptop?
2: Hello, sir.
1: Ang Diyos na lang, bla?
2: Oo.
1: Ang Diyos, kunway ice, ang tawag, Jew. Kabalog yung pasakay. Oh, enjoy, enjoy, Latanay, ah. Oh, pwede man, ha?
2: Pwede na.
0: Angry niya.
1: Oh, sige. Te, thank you, Ged. No? Bye-bye na.
2: Para sa kampiyon. Para sa kampiyon. Ready, one, two, three, go.
11: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K-5 News FM!
1: K5 News FM. Salamat gid no sa aton sa ning K5 interns kinsin sila kabilog ah. Kag balik na sila sa ila sa ning klase ang sa no klase ka West
12: August 3.
1: May duha ka mo kasi man nga pauway ah. No, kaya ang ilas nga bakasyon na bigin uyang la sa intern no incoming fourth year student. No, nag-intern din sa amon ano. Salamat gid. Kay direct sila sa amo nag-intern kag so party damo man sa na learn dire na kay ti very hands on gid sila no sa amon dire ginapaobraman sila no may mga assignment may mga gina required no nga mga talapuson nila nga trabaho gid no sa nga regular employee magluwas gid nga gaangkor ah. Pero ga report ga situationer now ga K5 Digital News no atanan ubra nila now ti we hope nga may ara man sa ila nga magtalang nga makasulod sa media no kay subong daw mga kabataan na bidu ilig na sulod sa media now da kabud lay mang hita subong nga makasulod sa media mang reporter mang news writer no prosang unaya sa tiempo namo nya gay nagaway kamuya kon sinong ma report kay Ma'am Ludi Gulilaw sa may Lumar Eatery, no? Former Brumars Eatery sa Tubang sang Asian College of Aeronautics sa may barangay Sambagaro. May dayad gid gahapon. Kag sumamang kay Ka Migs Vlog, patamyo kay Engineer John Secreto sang ERM Builders Incorporated sa Second Street, Luwaan Village sa may Balantang Haro. May dayad gid gahapon sa kay Engineer da. Kag kay Ma'am Laura sa bagay, sige pangalipay man si Ma'am Laura. Ah. Kag si Ma'am Ludi Gulilaw ko sa Jessica si Rick, no? Congratulations gid kay natapos na ang OGT nila. Adiri sa amo niya, masadyagi kami diya. Wala gid ya problema. Alas 4:52 sa ato siga pagpangalagad. Pagbalik tay ga check na tong report ni Kaki 5 Bakim Kaluyo kaysa subong palang na pangdaanan sa aton sining mga transport cooperative. Ang nitalana sining pagsaka sang presyo sang gatong. Nga may imo, basib lang mabalik sa daan sa ni nga presyo na magalabot sa isang gatos ka pesos ang kada litro na no, sang krudo o kon diesel na no, mga K5. Kahit tungod sa padayon nga pag inaway tensyon sa tunga sa niya Amerika kag sa niya Iran. El Castigador. Kag amutambal na ton, mahimo nga ang baylo sa isang ka peso ginapaabot nga ang pagbayluhan ay sini no batok sa dolyar magalabot sa 63 pesos
13: mga ka-K5, nga base ko na mangin na bag-o ini nga record nga manubo ang baylosang peso sa dolyar. No, kay ginalantaw ini, no? Sa masunod sining nga mga binulan. Tinamin lang diri kung may ginapaabot itang dolyar. Pero on the other hand, no, kung magtaas ang presyo sang baylosang dolyar sa peso, makaluoy kita nga pungsod. Kaya nga, ako may mabaklon kita sa luwasang pungsod. Di siyempre ang baylos ni sa aton sining nga peso. Busin nun, dako ang gastuso naton, no, kung mamakal kita, no, trading sa ibang sini nga pungsod mga kakikwib. No, busin nun, kung mahal ang bakal naton dito, automatic, no, ati mahal man ang presyo diri sa aton. Amon nila kulba naton, abin naton na happy na kita, no, tungod nga nagnubo na, kagmaayo na ang resulta sa pag-istorya na nila, pero pitik sintas mga K5. White ang mabalaan ang dalaga sa paminsaron now sa mga lideres sa duha ka makapungsuran. That's why nga magatimbu o kliwat ang presyo sang gato. Bantayan duga pag singa ma-report kag information pagbalik ta na opo sa K5 Kim Kaluyo. Pagtapos sa pag-importante nga mapahibalo paliog standby.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my kumso.
16: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
16: Mag-TDX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-TDX 500 ka na!
17: Ang DTX 500
16: ang may powerful compound
17: na nagapanubos ang imo blood sugar.
16: DTX 500! Garantisado!
17: Epektibo!
16: Aramis wow. DTX 500!
18: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapulang arasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
19: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
16: DTX 500!
20: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
21: Saan nag-inom ka?
22: DTX 500.
21: Ilan nalang subong imo sugar?
20: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
16: gito. DTX 500!
23: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500!
23: Para sa healthy gatay.
16: DTX 500!
23: Ang DTX 500!
16: Ang may mataas ka antioxidant.
23: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang
16: atay. Happy kanunay.
23: DTX 500.
16: Masaligan.
23: Epektibo.
16: DTX 500.
18: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
19: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag mighty siman lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang mighty si nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
18: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
19: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
18: Oy.
19: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
18: Baom ng budlay?
19: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man ka gin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rase sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
23: TGX 500, nagapalang durong bala ang imo panulukan,
3: magalingin bala ang imo nga ulo,
23: masami nagkapangihi,
3: masami ginauha,
23: si may diabetes ka na,
3: TGX 500 na,
23: ang TGX 500,
3: ang may powerful compound
23: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar,
23: TGX 500,
3: garantisado,
23: TGX 500,
3: mataas bala ang imo blood sugar,
23: TGX 500,
3: ikaw bala
23: ang may diabetes,
3: TGX 500,
23: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
23: nga nagapanubo
3: kagga kontrolar
23: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
23: sa rika
3: epektibo.
23: DTX 500
18: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
19: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip das, may hepatitis ka, insect bites ka, iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease na galupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response ang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag may TC. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw, inom gid DTX 500 kag may TC para malikaw ka sa mga amuning nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
23: Nagapalang durong bala ang imo panulukan,
3: magalingin bala ang imo nga ulo,
23: masami nagkapangihi,
3: masami ginauha,
23: si may diabetes ka na,
3: DTX 500 na,
23: ang DTX 500
3: ang may powerful compound
23: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar,
23: DTX 500
3: garantisado,
23: DTX 500,
16: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
5: Bilingan ang Star Nutrimeats, di lang sa sarap. Sustansya rap.
21: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
22: Mami, itigil ang drama.
24: Angeline,
22: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: D3 Bio with Vizio!
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yamay Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yamay D3!
3: Mabagats, magabuti ka!
1: D3 Bio!
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yamay Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yamay D3!
3: Mabagats, magabuti ka!
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami inauha!
5: Kasi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang dula na dayo ng akon nga allergy.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
13: Spore Bio Probiotics nga ginubdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
14: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Good news!
3: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
16: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, by Norte Miag-Aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: X10 Food Superman Roman.
20: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
19: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
21: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: X10 Food Supplement for Men.
22: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidants.
22: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino nga tay.
19: Happy kanunay.
22: DTX 500.
19: Masaligan.
22: Epektibo.
19: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
22: Masamit ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
19: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
19: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX 500.
22: Masaligan.
19: DTX 500.
22: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isa man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
19: D3 Bio.
22: Ang D3.
19: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
19: Yung may D3.
22: D3 Bio.
19: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio.
22: Ang D3.
19: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
19: Yung may D3.
22: D3 Bio.
19: Mabakal sa mga butika.
22: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
5: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
6: Pabalik mga K5 sa atong sunod nga pagpangalaga diri sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
5: El Castigador.
6: Alas 5:12 kapangapin ang tanan. Dapat healthy nga kape ha, ang kape nga Detox Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available na kay Tita Rina Mapa. Nadira sa may Barangay Rizal, Lapos, sa Dikamay, Kalanana. Sa nagamonitor na, no, mayadayad gid nga hapon. Nami man ihom ni Tita Rina. Ah, mayadayad nga hapon, malusot na mga minusunod si Mana.
5: El Castigador.
6: Kay Ma'am Angelo de Monteverde, mayadayad nga hapon. Kay Sir Kim Arisio ni Flora, da, sa may Sumag, no? Sa may syudad sang Bacolod. Kay Ma'am Azon Pineda, sa may Singapore, mayadayad gid nga hapon, ah. Alas 5:13 sa ato siya pagpangalagad. This broadcast is proudly brought to you by Eon Group of Companies. Bring excellence in real estate, construction, hospitality, travel, manufacturing, distribution, and trading. Eon Group of Companies, we make life better.
5: El Castigador.
6: I-check na ito report niya, K5 Kim Kaluyo, reaction ni Sanya WBTC. Angot sa pagsaka naman, nausang presyo sang gatong sa masunod sining simana. Nakikig na lauman, sobra pulok pesos ang igasaka sa presyo sang diesel. Kag masobra 4 pesos igasaka sa presyo sang gasolina.
5: El Castigador.
6: Pero breaking news anay kita, kay subong may ginapatigayon na WBSC Women's Softball World Cup 2026 sa mga ka-K5. No, isa inik ka makabig naton upset matapos nga nagdaog ang Philippine team batok sa world number 3 nga Puerto Rico sa Women's Softball World Cup.
5: El Castigador.
6: Los dos sports mo kita bantayan ta. No, sa kay Alex Iyala. No, sa patag sang boxing, sa patag sang basketball, pero sa softball, nagapamayag pagman kita. No, adako ining record kag maragtason ini, no, nga hitabo sa aton sining Philippine women's softball team sa pagluto sa world number 3 nga Puerto Rico. An historic comeback mga ka-K5. No, abansid ri ang Puerto Rico. Pero nakalagas rin ato sa nga pungsod matapos ang hampang sa score nga 5-4.
5: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
6: Alas 5:15 sa ato sa nga pagpangalagad. Aras ka K5 Kim, i-check na to ng report ni ka K5 Kim Kaluyo angot sa reaksyon sa WBTC o kanina Western Visayas Transport Cooperative. angot sa saring nakabinbin nga ginapaabot nga dako naman nga oil price hike sa masunod sining nga semana. K5 Kim,
2: ginakabalak-an sa pila ka mga transport cooperatives diri sa Iloilo City ka K5 Enrico ang ining ginalauma no nga possible yang pagsaka ginabanta no as per estimate sa mga ara sa oil industry mga around 10 pesos no kada litro sa diesel ang igasaka no sa masunod nga semana which is ang implementation day is sa Martes ka K5 Enrico no base pa diri sa kay Mr. Boyet Parcon sa Western Visayas Transport Cooperative ang ilasan nga chairman nga ti sa ilayang operation medyo maburubugat na kumbaga ang ining pagsaka no kaki 5 ray kay considering no usually kun mag rollback no mga tag piso tag dos lang ginagmay lang pero kun mag oil price hike naman kaki 5 Enrico dira naman niya layo man niya ang pagsaka o kun pagtimbuok no sang presyo sang krudo that is why nati gina-assess pa actually isang ila sining kooperatiba ang ining possible nga mga depekto sa ilayang cooperative kagun for example no kun makita nila nga kun dako gid ya ang kumbaga ang damage sa ila tungod sa pagtaas no sang presyo sang produktong petrolyo possible no nga mabulubuhin naman sila by some few percentage ka K5 rig
6: kay sang una sang nagmahal ang presyo sang krudo kay ning mga transport mga salakyan transportation public transportation ang latugong sini is krudo mo
2: yes.
6: Diesel no? So kung maglabot naman sa isa ka gatos o kung magamahal pagid to ginalauma na to nabi ko magsaka masobra pulo ka pesos sa sunod ka semana yara na sa nagaruamboy sa 80 sobra ang litro sang diesel ka K5 Kim no? Subot sa lingon mag-adjust man sila sa ilas nga pagbiyahe.
2: Possible, depende sa assessment nila ka K5 Enrico. Tanawon pa nila ang sitwasyon, bala na to, no? Subong, may, ang presyohan ay subong sang diesel, iba ang tag 60, ka K5 Enrico. Pero kaya ang balda rin, no, ni Mr.
6: So, subong daw 75 ang kita, K5 Enrico mo?
2: Oo, depende sa mga gasoline stations.
6: Oo, daw sa nagligad, pero pareho lang sila sa presyo sang gasolina. Pero subong, ang week, daw nagsaka, daw nag 74, 75 na subong, ang kada litro sang diesel. So amo na nga ginakablakan nila nga kung magsigi-sigi ini kay ginapalan-aw man sang gobyerno ta nga may mo basi magasaka kada semana ang presyo naman sang gatong tungod sa saning padayon nga inaway sang Estados Unidos kag sang Iran kag K5 Kim.
2: Amo gyud kay K5 Enrico no. That is why ang ti ongoing man niya ang ilayang mga every time may mga changes sa presyohan ay nagapatigayon man no sang board meeting ang pila ka mga aayara no sa transport sector kasi syempre basta mo ning mga sitwasyon sila ya ang labing apektado considering ati ang hindi man ya basta-basta yung makapasaka sang petihan mo ka K5 Rick
6: usually magi pa ni sa LTFRB abi
2: mapetisyon sila kung kaysa tinuig pa antes maaprubahan ka K5 Enrico kag nagligad gani no madumduman nga madamo naman sang petisyon nga ginfile sa LTFRB Central Office pero do wala gid ya sa
6: maaprubahan to
2: approvehan ka K5 Rig both taxi mga modernized kag mga traditional jeep no ka K5 Rig bulubantayan na nato na mga update kay usually ang presyohan ay nagadepende man no sa sitwasyon didto ka K5 Rig sa Middle East ang aton sini nga mga adlagkuan nga mga producers no sa langis ka K5 Rig ug galing kay to do lately no sa mga international news pakitaan man nga ti do nagasulusingki man kumbaga si US President Donald Trump wherein no may remark siya last time nga kon mapatay siya at iatakihon or bombahon ganya ang Iran ka K5 Enrico no so bulubantayan nato no pila ka mga updates man sini sa luwas ang pungsod especially sa Middle East kati sila didto no ang mga key oil players kag mga producers, no, nga worldwide nang ila yang ha epekto kun may ginamo didto, hindi lang ya sa Middle East yang nagakaapektuhan kundi even kita nga ari na hamtang, no, sa Asia ka K5 Rick.
6: Sige. Salamat ka K5 Kim.
2: Report gikan sa patrol upod si ka K5 Jason Talaron. By the way, nagapamati si Tita Rana Mapa, Mamaymay, Ma'am Kaykay, sa Dakamay, dira kay Ma'am Veronica sa Rizal Lapus, kay Ma'am Immaculate kay Sir Cliff Acosta dira sa may Lapas, sa pamilya Manaay, Ma'am Antonina and Sir Ricky dira sa may Barangay Airport Mandurriao. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: El Castigador.
6: Salamat gid kay Kaki 5 Bakim Kaluyo. Blubantayan ni sunod nga semana pero expected nga magasaka gid ang presyo sang gato.
0: El Castigador.
6: Kag sa Lunes blubantayan ang ikatatlong nga semana sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Now, baga desisyonan sa aton sining nga mga senatorial judges. Akon bala isabina ang ining mga bank record ang AMLAC, no, kag pila pa gid ka ba dokumento, no, angot sa sining unexplained wealth sang aton sining BC presidente. Pero sa abot mga Hulyo 21 liwat nga mga atindog, no, sa witness stand si the NBI director Matibag in connection ni sa grave threat mga kakipag. Sa mga pulubantayan natin sa masunod siya nga simana sa sining nga nagkapalayon sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ano may desisyon na sa impeachment court sa sining pag-request kay sa depensa ya tindi luyag nga isabina ang inima dokumento sa while sa prosecution luyag nila. That's why nga pagabutuhan ini sang aton sining impeachment court ato si mga senatorial judges nagasurvey na no, kon ano ang ila sing desisyon diri mga kakifan.
0: El Castigador.
6: Ang iba sa mga balita kag mga update ma kwan lang i-follow lang amo sing Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Iloilo. Standby na kamo sa masusunod pagbalita. Happy birthday kay Ma'am Maria Elsie Hinuo sa Ibanwa sa Leganes. Ang papanamiyaw ulit kay Ma'am Azon Pineda sa Singapore. Kay Sir John Pirotso Sumagaysay. Pirotso kay Sumagaysay family. Sa so, barangay Paho, Pututan. Manibin, maligo, no? Mang, kuhaan ka mo, manghamoy. Gamit kita detect sa beauty soap para sa mga mays, maputit siya panit kag batok sa mga skin diseases. Kag sa para mahamot-hamot kita, iwas baho balahas, iwas baho bayabas, gamit kita Klinika Dio Fresh sa ato sa makili-kili. Kag sa mga kalakinanda, no, Friday night, baho kalabanan, day of was, extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban. Sa ngala lang, sa mga singapwarsa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon sining President kag CEO Doc Ramil Uy, sa amon siyang Assistant Vice President ka K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siyang Station Manager ka K5 Warren French. Ako naman yung lagad, ang inyong ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: E3 Bio.
8: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
9: nga may D3.
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
7: nga may Visio.
9: Ang Visio
7: nga may D3.
9: Mabagal sa mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
9: amo naman
7: ang
11: ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy.
12: DTX 500.
11: Masalika DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nanamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
14: Mga butika.
12: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
12: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
19: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Gadaragsa nga punggot,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang mapanit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Galaong magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalaba!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
27: Supplement for men!
28: Gortez!
27: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
28: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca
28: at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
27: para sa tigasing performance.
28: Extend Food Supplement for Men
27: para sa matino nga dugo.
28: DTX 500
27: para sa healthy gatay.
28: DTX 500
27: ang DTX 500
28: ang may mataas nga antioxidant
27: nga amo naman
28: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino ang atay,
28: happy kanunay.
27: DTX 500
28: masalikat,
27: epektibo.
28: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
28: DTX 500
27: 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
27: DTX 500.
0: Ang DTX 500
27: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo
27: kagakontrolar
0: sang imo blood sugar.
27: DTX 500.
0: Masal rika.
27: Epic.
0: DTX 500.
27: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
27: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
27: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
27: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
27: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
27: Yung may D3.
0: Mga buti ka. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
27: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
27: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
27: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
27: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
27: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
27: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
27: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag DTX 500 ka.
27: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag DTX 500 ka na.
27: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
27: Ganaga panubo sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
27: Garantisado.
0: Epektibo.
27: Aramis
0: mo. DTX 500.
27: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
27: Masami nagapangihi.
0: Masami ginauha.
27: Si may diabetes ka na.
0: Mag DTX 500 na.
27: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
27: Ganaga panubo
0: sang imo blood sugar.
27: DTX 500.
0: Garantisado.
27: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
0: DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
27: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
27: Mabaka ka butika.
0: Mighty C.
27: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
27: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
27: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
24: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
27: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
26: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow!
31: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
32: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo Philippine Standard Time, alas 5:33. Ining oras sa dulong susang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ko na, nakadetox ka pa.
33: D3 Bio. Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio. Afternoon Newscast. Kagkaroon, yari ang inyong mga tagbalita.
32: Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Biyernes nga adlaw, Hulyo 17, tuig 2026.
34: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
32: Kami ang inyo matag balita K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
34: Kag ako naman ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
32: Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang D3 Bio, sa nagbalik-balik ang ilan at ubok ang sipon, kagsubantang kaso, mag D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto niyo mag-ayo, mag D3 Bio. Kakaroon, sa aton mga headlines. Sa balita lokal, TTMO kag Posmo Head gina-welcome ang plano nga pag-merge liwat sang duha ka mga opisina.
34: Tatlo ka police nga nag-escort sa suspect nga nakapalagyo sa Oton RHU gindagdaga na sang memo para makapaathag sa insidente.
32: Sa balita nasyonal, Defense Secretary Teodoro ginkondinar ang EI video sang China Daily nga nagapakita sa mga Pilipino bilang amo.
34: Sa balitang international, Netherlands, suportado ang pagkakas kay International Criminal Court o kon ICC Prosecutor Karim Khan.
32: Balita sa patag sang sports, NBA, hindi na magpinahan si Bam Adebayo sa ilinaway ni Tyler Hero sa NBA.
34: Sa balita sa showbiz, Melanie Marquez ginpasaylo na ang iyabana matapos ang mga issue sang pagpang-abuso.
32: Alas 5:36 sa batian ng atong mga headlines kagkaroon sa mga detalye na sa atong mga balita. Una kita sa balita lokal.
3: Balitang lokal.
32: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Gina-abi-abi ni Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kon TTMO, kag Public Order and Safety Management Office o kon POSMO, Head Mr. Aldarico Garbanzos ang liwat ng pag-merge sang duha ka opisina. Suno kay Garbanzos ang pag-merge sang duha ka opisina naka-align sa Civil Service Commission, Regulation kag Plantilla Posisyon. Duga pa ni Garbanzos sa kung mag-merge na ang duha ka mga opisina, magadugang na sila sa pila ka mga division yung magatutok sa current demand sang syudad. Payag pa sa natundan kung matingob na ang duha ka mga opisina, magapabilin ni sa Gyapon nga head apang may na sang duha ka department nga makatutok sa public order kag isa naman sa safety management. Sa idalom sang public order among division sang Green Guard, Police Auxiliary, Special Service Division kag anti-squatting and illegal structure samtang sa safety management naman amo ang traffic division. Subong man pagatawgon ini nga POSMO kung mag-merge na ang duha ka mga opisina.
34: Sa dugang balita lokal, ginmanduan ni Police Regional Office sa kon PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang Iloilo Police Provincial Office sa kon IPPO nga imbestigaran sang maayo ang natabo nga pagkapalagyo sang person under police custody o kon PUPC sa banwa sang Oton sa tong Hulyo 15. Sa statement ni Tuanyo, dapat mahibaluan kung ano ang natabo kag kon balamay kakulangan ang kapulisan nga nag-escort sa PUPC nga gindala sa Rural Health Unit o kon RHU para ipaidalom sa medical examination bilang prerequisite o kung kinanglanon sa pag-remit sa iya sa Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP. Ginpahayag man sang direktor nga pasangkaron pa sang PRO 6 ang custody kag escort

0: Police sa Lieutenant Colonel Arnel Solis ang hepe sa Uton Municipal Police Station kag spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO. Gipakayag sining rebaton sang tatlo ka mapulis ang memo kahapon sa aga Hulyo 16. Nagalaom naman ang hepe nga makapasa sang sabat ang tatlo ka mapulis sa subong nga semana. Naibloan niya ang tatlo ka mapulis sa sunok kay Solis ang nagaranggo sang patrolman, police staff sergeant kag police chief master sergeant. Ginatagman sang hepe nga padayon sa Gyapon nga naga-duty sa Uton Municipal Police Station ang tatlo ka mapulis. Samtang mahimo naman nga magapangatubang sang sanksyon ang kapulisan pananglitan nga may makita nga lapses sa pag-escort nila sa PUPC. Madumduman nga giloy naman nga naaresto ang suspect kag nirimit na sa Bureau of Jail and Management Penology o kon BJMP.
1: Sa piyak nga bahin, nagdangat sa 211 ka mga loose firearms ang na-record sang Police Regional Office, second PRO6, sa nagkalain-lain niya mga lugar sa Western Visayas sumalin sang Hulyo 1 tob-tob Hulyo 15. Base sa data, 228 kung 228 ka mga operasyon ang napatigayon sa diin, 17 naman ka individual ang naaresto. Sa 211 kung 211 ka mga confiscations, 16 ka mga pusil ang nakumpiskar, 183 o 183 ang voluntaryo nga ginsurrender kag 12 naman ang gindeposit para sa safekeeping. Na record man ang 30 ka mga explosive devices. Samtang ang Iloilo Police Provincial Office o IPPO ang may pinakamadamo nga na record sa diin, isa kagatos ka operasyon ang napatigayon, 9 ka mga persona o kon tawo ang naaresto, 6 ka pusil ang nakumpiskar, 81 o 81 ka mga pusil kag 11 ka mga explosive devices ang gin surrender.
0: Sa piyak nga bahin, aristado ang duha ka mga persona sa gipatigayon nga drug buyback operation sang Leon Municipal Police Station sa Kalumay Street, Barangay Poblasyon, Leon, alas 6 sang gabi, Hulyo 16. Ginkilala ang mga aristado nga sanday alias Henry, 29 anyos, residente sa Barangay Bayag Sur, Leon, kag alias Arjun, 27 anyos, residente sa Barangay Hibawan, Pavia, lunsay high value individuals. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr., ang hepe sang Leon, gipahayag sa nga duha ka semana nga ilagi monitor mga suspect antes ging kasa ang operasyon. Sunok kay Marco gikan sa syudad sang Iloilo ang supply sa ding nakuha ini ni alias Arjun kag nadulong sa balay ni alias Henry sa Leon. Nakuha naman sa pagnakop sa mga suspect ang 2,100 pesos ka buybacks money, 16 sa mga sachet sang suspected shabu, lakip ng item kag ibang panganan drug items. Nagdangat naman sa 60 gramos sa kabugaton sang suspected shabu nga na-recover kag may balon nga 436,000 pesos. Samtang kaso naman niya paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang i-file batok sa mga suspetsado.
1: Samtang sa dugang police report, arestado ang pangayaw sa ginpatigayon nga drug buyback operation sang Iloilo City Police Station 1 sa Barangay Magsaysay City Proper, Iloilo City, la 5 o konala sa East 45 sang gabi, Hulyo 16. Ginkilala ang arestado nga si alias Rinmel, 22 anyos nga residente sang Barangay Haminay, Kaninog, kaginakabig bilang street level individual o kon SLI. Nakuha sa paginakop sang suspect ang isa ka sa shay sang suspected shabu bilang buybacks item. Sa diin, 2,500 pesos ang gingamit bilang buybacks money. Kagduga nga apat ka mga sachets ang suspected shabu. Nagdangat naman sa apat ka mga gramo ang kabugaton sa mga suspected shabu. Kag ini ang may standard drug price nga 27,200 pesos. Samtang, nakahunong naman sa Iloilo City Police Station 1 ang arestado. Kag natalana nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Alas 5:43 sa Batial, mag detalye sa balita lokal. Kakaroon sa ilo na ito, mag detalye sa balita nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal.
0: Ang balita nasyonal nga inyong mabatian na dulong sa inyusang Mighty C. Kung gusto mong healthy, ilong kamusang Mighty C. Ginkondinar ni Defense Secretary Gilbert Chudoro ang AI-generated video nga ginpost ang China Daily nga nagapakita sa mga Pilipino bilang amo. Ginupload ang video sang Hulyo 10 duha ka adlaw antes ang ikapulo ng adbersaryo sang 2016 arbitral ruling nga nagpalig-on sa legal nga katungdanan sang Pilipinas sa exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Sa video makita ang isa kaamo nga nakabarong kada nakasalakot nga AI generated ang iya ginhambal sa

0: nga nagarepresentar sa Estados Unidos kag Japan. Makita man sa video nga ginabombahan sa water cannon ang amo matapos ni mabaton ang arbitral award. Suno kay Chudoro, hindi manami ang amo nga paglaragway kag ipakita sa ni ang kawad-an sang respeto sa mga Pilipino.
1: Sa dugang balita nasyonal, ginpanawagan ni Senate Senior Deputy Majority Leader J.B. Ejeres ito ang madasig nga pagpasar sang Senate Bill No. 2 kanang Proposed Master Plan on Infrastructure and National Development kon MIND Act, luyag sang hagna o kon bill nga maghimo sang malawig nga plano para sa mga proyekto sa infrastruktura kag magtukod sang MIND Council agud mapasiguro nga organisado, transparent kag padayon ang mga proyekto bisan magbag-o pa ang administrasyon. Suro pa sa senador, kinanglan unahon sang gobyerno ang mga proyekto nga makahatag sang padayon nga mga trabaho kag palangabuian sa baylo nga magsalig lamang ang mga pumuluyo sa cash assistance o kun ayuda. Dugang pa niya, mayara na sa mga pulisa nga nagasuporta sa ining atikang apang kinanglanon gid nga mapasar bilang bill ang MIND Act agud mapasiguro ang padayon nga pagpatuman sa mga proyekto sa infrastruktura.
0: Alas 5:45 na batian ang detalye sa balita nasyonal kagkaroon sa ilo ato detalye sa balita international.
2: Balita international.
0: Ang mga balita international ngayon mabatian na dulong sa inyo sang DTX sa Beauty Soap para sa mga miss maputi singapanit kagbatok sa mga skin diseases. Magamit kita sang DTX Beauty Soap, manghamoy, manibin kag magpaligo. Suportado sang Netherlands ang pagkakas kay ICC Prosecutor Karim Khan sa special nga meeting sang Assembly of States sa party sa Hulyo 24. Si Khan ang nareklamo bangod sa ginapahayag nga sexual misconduct. Apang ginapanginwala niya ang akusasyon kanang pahayag nga wala sang basihan ang pagpahalin sa iya. Suno sa gobyerno sang Netherlands, sundon nilang rekomendasyon sa mga opisyal sa International Criminal Court o kon ICC nga dapat papalin si Khan bangod sang serious misconduct. Ang desisyon sang Netherlands mahimo magpakita nga nagadamo ang mga miyembro sang ICC nga nagasuporta sa pagpakakas kay Khan samtang nagatubang man ang korte sa padayon nga pressure kag sanctions halin sa Estados Unidos.
1: Samtang nagpaandam naman ang World Health Organization o kon WHO nga mas madasig ang paglaptas sang Ebola sa Democratic Republic of Congo o kon DRC sang sa mga nagligad niya mga outbreak. Sa pinakabago nga data, naglabot na sa kapin 2,000 o kon 2,000 ang kompirmado nga kaso. Kagyara na sa 796 o kon 796 ang mga napatay. Halin sang gin-declare ang outbreak, duha ka bulan na ang nagligad. Suno pa sa WHO, ang ini nga outbreak amo na ang ikatatlo nga pinakadako sa kaysaysayan sang Ebola. Nagalap na ang virus sa 5 ka mga probinsya sang DRC kag nakalabot man sa Uganda. Ang nagalap na subong amo ang Bondi Bogio strain sang Ebola nga wala pa sang aprobado nga bakuna ukon bulong.
0: Alas 5:47 na batian ang mga detalye sa balita international. Kakaroon sa ilan ato mga detalye sa balita sa patag sang sports. Ang balita sa patag sang sports na dulong sa isang klinika Deo Fresh para protektado kita against sa tusing abaw balhas kagini manimaho bayabas. Gamit kita sa Klinika Deo Fresh sa aton sa mga kili-kili. Hindi na pagpinahan sa National Basketball Association o kon NBA si Miami Heat Bam Adebayo matapos nga iya inigin patupan ang anay teammate nga si Tyler Hero sa Las Vegas sa gym. Suno sa NBA spokesperson, matapos sa diskusyon sa mga player kag National Basketball Players Association, luyag sa kada isang mag-move on na lang sa sining natabo. Nag-umpisang di maayong pagdamdanay sang duwa sa magpabati sa post sa social media si Hero nga gitsukmaan ni Adebayo kag dili natabo ang konfrontasyon. Naibloan nga si Hero ang kabayan sa gin-trade sa Milwaukee Bucks kabaylo kay Giannis Antetokounmpo. Alas 5:48 na batian mga detalye sa balita sa patag sang sports. Kagkaroon sa lahat mga detalye sa balita sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment.
3: Balitang entertainment.
1: Kag sa ato naman balita sa showbiz, ginpabutyag sang aktres kag Miss International 1979 Melanie Marquez kag ginpasaylo kun ginpatawad na niya ang iyabana nga si Randy Lawyer ini matapos ang mga allegasyon sang pisikal nga pagpangabuso nga iya ginpahayag sang siniman nga tuig sang July 15 isa ka adlaw antes sang iya kaadlawan nagpakigbahin si Melanie sang letrato nila ni Randy sa iya nga Facebook page nga ginkakibot naman sang madamo niya nga mga taga-suporta. Sang January 2026, gina-istorya ni Melanie sa programa nga Fast Talk with Boy Abunda ang mga kaso nga iyagin pasaka batok sa iyabana. Lakip na ang mga allegasyon sa nga physical abuse o kon physical nga pagpang-abuso. Sa karon matapos ang pito ka bulan, ginpili ni Melanie nga patawaro na ang iya nga bana.
0: Kagamay ito mga K5, ang kabusan yung pagbalitang agin dulong sa isang D3 Bio Afternoon Newscast. Biyernes na daw, Hulyo 17, tuwing 2026.
1: Mga ka K5, padayon ka mo nga magpamati sa K5 News FM Iloilo, kag K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo matagbalita, K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
1: Kag ako naman ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
0: Happy weekend everyone! Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
1: K5 News FM!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street, Corner A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So, una,
9: problem. Magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan, nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa kwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
6: Food Supplement for Men.
11: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
11: Mas tatilo ang atay.
6: Happy kanunay.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
11: Ikaw bala
6: ang may diabetes.
11: DTX 500.
6: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
11: kagga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
6: Ang D3
11: yung may Physio.
6: Physio.
11: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
11: Ang D3.
6: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
6: Yung may D3.
11: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
6: D3 Bio.
16: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall. Hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
11: Ang D3.
6: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
6: Yung may
11: D3.
6: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
6: Yung may D3.
11: Mabagal sa mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
3: DTX 500.
8: Masaligan.
3: Epektibo.
8: DTX 500.
17: K5 News FM Philippines.
18: K5 News FM Philippines.
17: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: video ng China Daily. It's important for us to understand na ang China Daily is a state-owned and operated ng gobyerno ng People's Republic of China. Yung video na lumabas na tinatawag na ang mga Pilipino ay stupid monkey, unggoy, na tila sunod-sunuran sa utos ng Amerika at ng Japan, at sinasabing ang 2016 Arbitral Award is just a script given to us by the United States. Para sa akin, dapat i-call out to. At hindi dapat ito pinapalagpas, no?
1: Inuulan ng pagkondena ang China. Hindi natutuwa ang Pilipinas sa umano'y racist video na inilabas ng Chinese media.
2: Umalma sa video ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang pagkagalit umabot din sa Senado.
3: Ang DFA naghain na ng protesta. Hindi na nga ginagalang ang ating soberanya nang iinsulto pa. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Mga Pinoy ginawang unggoy ng China. Racist AI video inula ng pagkondena. DFA naghain ng protesta. Exclusive multi-purpose building project sa Las Piñas, mag-iisang taon nang nakatenga. Halos 30 million pesos na proyekto sinimulan daw kahit walang permiso. Mga dating opisyal ng 2019 SEA Games Organizing Committee, isasabina ng NBI, Senadora Alan Peter Cayetano kasama kaya. Justice for Fabio. Mga TNVS rider nangangamba na sa kaligtasan matapos ang pananaksak ng pasahero sa Caloocan. Isa pang suspect sa pagpatay kay American marine biologist Ken Carpenter, sumuko na. At exclusive din, master impersonator John Santos, my health battle.

0: ipinalagpas ng Pilipinas ang panlalait ng China Daily sa mga Pilipino sa inilabas nitong AI video. Racist at nakakainsulto kung tawagin ito ng DFA, kaya naman naghain agad ng diplomatic protest ang ahensya. Ang detalye sa agenda report ni Lade Cabagani.
1: Isang pangahamak sa pagkakakilanlan at dignidad ng mga Pilipino. Itong paglalarawan ng Philippine officials sa social media post ng China Daily kung saan inihalintulad ang isang Pilipino sa unggoy habang nilalait ang landmark 2016 arbitral ruling sa South China Sea dispute. Tinawag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na racist ang nasabing post. Ipinapakita raw nito ang pagmamaliit ng Chinese Communist apparatus sa mga Pilipino. Kinundin na rin ito ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela.
2: One thing that I should learn, ang battle of information operation, if you really don't have the facts, if your actions are not really grounded with regard to international law. And third, being a racist, hindi ito nakakapagpaganda ng imahe ng People's Republic of China. So I don't think na ganun silang ka-insensitive to really understand the sentiment not just of the Filipino people but the international community na mas paiigtingin nila ang pagiging racist nila, di ba? So I think if there's a calibrated response in information operation, that will be on the part of the People's Republic of China for them to tone down and to stop being racist at all.
1: Naniniwala si Tariela na may kinalaman ng Chinese government sa paglabas ng video ng China Daily.
2: Yung video ng China Daily, it's important for us to understand na ang China Daily is a state-owned and operated ng gobyerno ng People's Republic of China. Yung video na lumabas na tinatawag na ang mga Pilipino ay stupid monkey, unggoy, na tila sunod-sunuran sa utos ng Amerika at ng Japan, at sinasabing ang 2016 Arbitral Award is just a script given to us by the United States. Para sa akin, dapat i-call out to at hindi dapat ito pinapalagpas, no?
1: Nagpadala na ang Foreign Affairs Department ng formal diplomatic protest sa Beijing dahil sa tinawag nitong racist at deeply offensive content ng video. Naiparating na ang issue kay Chinese Ambassador Jing Kuan at sumulat na rin ng Embahada ng Pilipinas sa Editor-in-Chief ng China Daily para ipa-take down ang video. Kinundin na rin ng National Security Council ang pang-iinsulto ng China sa mga Pilipino. Giit ng NSC, dapat respetuhin ng China ang sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
0: At kaugnay po nito ay makakausap natin ngayon si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Gibo.
3: Magandang gabi, Corina, Pinky, and Willard.
0: Opo. After this, kahit kami po ay naiinsulto, ano? I mean, it doesn't take much to see the racism in this cartoon. Pero sapat na po ba ang paghahain ng isang diplomatic protest? Hanggang doon na lamang po ba ang pwede nating gawin?
3: Palagay ko, yung diplomatic protest is a standard diplomatic tool na ginagamit. Pero itong statement na to, lumilitaw ang tunay na tinuturo ng controlled state na China tungkol sa mga Pilipino. At nakikita natin din yung saloobin ng China dito. Sa panlabas, kunwari, friendly sila sa lahat, gusto lang nila mag-develop, pero ito pala yung saloobin nila. So, mahirap pagkatiwalaan yung ganito. At so, ang diplomatic protest should be just one of the steps. Sa ganang amin, sa DND, lumalabas na mas talagang kailangan bigyan ng pansin ang ating credible deterrent posture, no? At pagmamadali sa ating modernisasyon. Kasi ito, bintana ito sa isip ng China, no? Ang People's Republic of China, na wala talagang matinong usapan dyan kung may plano sila laban sa isang bansa.
0: Okay, kayo po ba'y nagkaroon na ng pagkakataon na makausap ang Ambassador of China to the Philippines?
3: Hindi, Corina, eh. Katulad nung nasabi natin sa statement ko, I cut off all military and DND relations. Kasi nangangabuso eh. At alam natin, ang kanilang mga galamay dito, maraming ginagawa na hindi tama. Kaya nga nagpapasara, joint efforts, nagpapasara ng mga maduming steel at kung ano-ano pa na mga illegal na gawain nila dito. No? Mm-hmm. So sa akin, walang silbi ang military to military, tinatawag na confidence building measures, kung ganito ang kalaban mo.
0: Mm-hmm. So ang Malacanang po ba ay naabisuhan na sa inyo pong mga paniniwala at gustong mangyari at sila ba ay agreeable o gusto rin po nila the same things as you do?
3: We are aligned dito sa need, no? However, dito kasi sa sense of urgency between ang infrastruktura, edukasyon, healthcare, ngayon lumilitaw na hindi natin pwedeng daanin sa purely diplomacy or pag-uusap ito, no? Kailangan talaga pagtibayin natin ang bakuran natin.
0: Mm. Okay, and what will that entail? So ito po ba, do you think this is cause for escalation? At handa na po ba tayo doon?
3: Hindi escalation, no? But escalating our investments in strategic basing, capabilities, ang ating mga gugugulin para sa credible deterrent force. At hindi tayo nag-iisa dito sa ASEAN or sa iba't ibang mga bansa sa mundo. Lahat ng defense establishment sa buong mundo ay mabilis ang pinaiigting ang kanilang mga kapabilidad laban sa anumang hamon na maaring harapin ng kahit anong bansa.
0: Okay. What is a credible deterrent force, sir? Ano po ang ibig sabihin nun?
3: Itong credible deterrent force ay ang kapabilidad na mag-isip ng dalawang beses ang isang gustong humamak sa iyong sovereign rights, territory, at territorial integrity. So, mm-hmm. mga panibagong kapabilidad na makakapuksa, no? Puksain, makakapuksa ang mga masasamang balak na kahit sino. Maging sa terorismo or sa katulad ng ginagawa ng China sa West Philippine Sea.
0: So pagkatapos po nito, huling tanong na lamang po, ano po ang ating aasahan na magiging hakbang po ng DND?
3: Tuloy-tuloy ang aming trabaho. Ito ay natutuwa kami in a sense na lumitaw ang tunay na pakay ng China dito. Pero ang mission focus namin na pagtingin ng credible deterrent posture, hindi nagbabago yan. Mm-hmm. Kailangan bumilis pa lalo.
0: Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
3: Maraming salamat po at magandang gabi po sa lahat ng nanonood.
4: Nagkaisa rin ang ilang senador sa pagkondena sa umano'y racist AI video ng China Daily. Narito ang agenda report ni Hannity.
5: Pinagsusori ni Senator Kiko Pangilinan ang China Daily at dapat daw agarang ipaalis ang isang AI-generated video nito. Naglalarawan kasi ito sa mga Pilipino bilang mga unggoy kaugnay ng 2016 arbitral ruling. Hayagang racist ito para kay Senator Kiko. At mapanghamak at lubos na hindi katanggap-tanggap, lalo na't inilabas daw ito ng isang state-run media outfit. Nanawagan siya sa pamahalaan ng China na ipaalis ang video, magbigay ng public apology, at panagutin ang mga responsable. Hindi raw makakamit ng isang bansa ang paggalang ng international community kung ganitong uri ng propaganda ang ipinalalaganap nito. Kung unggoy ang turing nila sa mga Pilipino, ano na lang ang China kung pag-uugali at karakter ang batayan? Yan naman ang matapang na hirit ni Senator Ping Lacson matapos kumalat ang nasabing video. Ayon naman kay Senate President Win Gatchalian, hindi pwedeng gamiting dahilan ang freedom of expression para hamakin ang isang lahi. Hindi raw dapat gamitin sa maling paraan ang media at ang hindi raw pagkakasundo ng mga bansa ay dapat magbunga ng matalinong pag-uusap at hindi ng mas malalim na panghuhusga. Nakikiisa rin si Senator Robin Padilla sa pagkondena sa video. Bagamat mahalaga raw ang maayos na ugnayan at dialogo sa China. Hindi naman daw dapat isakripisyo ang dangal, soberanya at karangalan ng mga Pilipino. Sabi naman ni Senate Majority Leader Mig Zubiri, China has crossed the line. Pwede raw magkaroon ng hindi pagkakaintindihan pagdating sa West Philippine Sea, pero hindi dapat payagan ang racism. Hindi raw dapat idaan sa intimidation at banta ang mga dispute, kundi sa diplomasya at batas. Sa kabila niyan, ipagpapatuloy lang daw ng Pilipinas ang karapatan nito sa ilalim ng 2016 Arbitral Award at idepensa ang kung ano ay sa atin. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
4: Balik sa double digit ang price hike sa produktong petrolyo dahil sa tumitindi na namang tensyon sa gitnang silangan at hindi lang daw mga motorista ang apektado. Ang detalye sa Agenda Report ni Ches Sulit.
6: Di lang mga motorista, maging ang business sector, umaaray na rin sa pagsirit muli ng presyo ng produktong petrolyo. Patong-patong na lang daw kasi ang gastusin ng mga negosyo.
7: We are back to square one. We thought that the war was going to end, but then it appears that US is continuing to bomb Iran, not just yung mga plant energy producing plants nila, pati yung infrastructure.
6: Posibleng hanggang 10 pesos at 50 centavos ang patong sa presyo ng kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Higit 4 pesos naman sa kada litro ng gasolina. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, nananatiling mataas ang presyo ng langis sa global market dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Anya, pinangangambahan ngayon ng oil industry players ang posibleng pagkaantala muli ng supply chain.
8: Now the signals are a bit leaning on the possibility na umakyat pa, no? Especially now that there's another threat from Iran that in the event that the power industry or power network of Iran would be hit, they have asked for Houthis or the Yemen to block the Red Sea, which is another outlet actually for oil, no?
6: Ipinaliwanag ni Bellas na ang sapat na inventaryo ng langis ay panangga lamang sa oras na kulangin ng supply ang Pilipinas. Hindi nito mapoprotektahan ng mga consumer laban sa pagtaas ng presyo sa global markets. Malaki pa rin kasi ang reliance ng Pilipinas sa imported crude oil at refined petroleum products. Una nang sinabi ng Energy Department, hindi na muna bibili ng panibagong emergency fuel supply ang Philippine National Oil Company. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, functional naman ang international supply chain. Matatanda ang nakapag-procure ang Pilipinas ng 4 na shipment ng diesel na umaabot sa kabuuang 1.12 million barrels. Pero dahil sa upward trend ng presyo ng produktong petrolyo, dehado na naman ang mga MSME.
7: Ang negosyante, maraming pain points pa rin. Diba? Ang dami niyang gastos in addition, not just wages, kuryente, fuel. Diba? Tapos ang problema, hindi ka naman makapagtaas ng presyo kasi yung demand side, wala naman pero yung consumer to fund any increase in prices.
6: Isa sa mga panawagan ni PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang sa pamahalaan, ipostpone muna ang nakaambang minimum wage hike sa July 25 sa susunod na tranche nito. Nanawagan din si Ang ng financial o tax relief para sa mga MSME. Anya, dapat ding mapakinabangan ng mga negosyante at commercial transport operators ang targeted subsidies. Hiling naman ni Bellas, ikonsidera sana ang excise tax suspension sa diesel at gasolina. Posible pang magbago ang tinatayang galaw sa presyo sa fifth day of trading ngayong linggo. Sa Monday rin iaanunsyo ng mga kumpanya ang official price adjustments bago ito ipatupad sa Martes, July 21. Para sa Agenda, Ches Ulit, Billionaire News Channel.
9: Sahod na nakabubuhay, yan ang panawagan ng mga manggagawa sa kabila ng nakatakdang wage hike sa susunod na linggo. May hamon din sila kay bagong Labor Secretary Francis Tolentino. Narito ang Agenda Report ni Ched Gatchalian.
10: Kinalampag ng mga grupo ng mga manggagawang opisina ng Labor Department para ipanawag ang taasan ng dagdag pasahod para sa Metro Manila workers. Matapos daw kasi ang sunod-sunod na krisis at pagsirit ng inflation rate, lalong bumaba ang purchasing power ng mga manggagawa at hindi na raw sasapat ng 85 peso increase na inaprobahan ng NCR Wage Board. Hinamon din nila sa Labor Secretary Francis Tolentino na higitan ng mga nagdaang DOL secretaries sa pamamagitan daw ng pakikinig sa kanilang mga daing.
11: Gawin sa inilabas Senador. Alam niya na ang mga manggagawa ay matagal na nananawagan ng nakabubuhay na sahod. Hindi kaila at hindi mo masabi, Mr. Tolentino, na wala kang alam na ang buhay ng mga manggagawa sa buong Pilipinas ay hikahos, wala nang ikabubuhay.
10: Nagsumite rin ang mga grupo ng apela sa National Wages and Productivity Commission para iakyat sa 505 pesos ang idadagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila. Sa argumento nila, nagkaroon daw ng grave abuse of discretion ng NCR Wage Board dahil hinati nito sa dalawang tranches ang 85 peso increase. Magbubunsod daw ito ng pagkaparalisa ng anumang petisyon para sa dagdag pasahod sa Metro Manila matapos ang unang tranche at ganun na naman daw ang sitwasyon kapag napatupad naman ang second tranche. Kaya sa kadalang petisyon, nais na mga grupo na set aside na lang ang second tranche next year at kumpletuhin na ang 505 peso na suwestyon nilang dapat na dagdag pasahod sa mga manggagawa ngayong taon. Tila nakaligtaan din daw ang taas pasahod para sa mga nasa probinsya na kapareho lang ang ginagastos at pangangailangan araw-araw. Wala pang komento si Tolentino sa apela ng mga realista. Nanawagan din ng grupo kay PBBM na aprobahan na ang 1,200 pesos daily minimum wage para sa lahat ng mga manggagawa sa buong bansa. Ang mensahe ng Kilusang Mayo 1, maghanda raw ang gobyerno sa mas malalaking protesta sa darating na SONA dahil sila raw ang huhusga sa naging paglilingkod ng Pangulo sa sektor ng manggagawa. Para sa Agenda, Chet Gatchaliana, Bilyonaryo News Channel.
0: Patuloy na umaaray ang mga Pilipino sa taas ng singil sa kuryente. Dahil dito, hindi lang mga consumer group ang nananawagan ng pagbabago. Maging ang ilang mga mambabatas naghahanap na ng aksyon mula sa gobyerno. Habang patuloy ang pagsirit ng presyo ng kuryente, lumalakas ang panawagan ng mga mambabatas at civil society groups na oras na para repasuhin ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Sa memo ng DNC, sinabi ni Kuryente.org National Coordinator George Umali na maraming dagdag singil sa electric bill. Mula sa systems laws, fit all universal charges, hanggang sa iba pang pass-through charges, ang pinapayagan mismo ng umiiral na batas. 25 taon matapos itong maisabatas, layunin sana ng EPIRA na gawing mas epesyente at abot-kaya ang presyo ng kuryente sa Pilipinas. Pero para sa consumer advocates, malayo ang nangyari sa mga ipinangako.
4: So, ano yun? Wala na talaga tayong choice. Nasa, o hindi wala tayong kuryente?
12: Nasa batas po yun. Nasa oo. Electric Power Industry Reform.
4: But what is the option?
12: Sa atin po, privatize yung power sector natin tapos tayo po ay nakaasa doon sa international market. Kasi lahat po ng ating mga supply ng source ng energy para makalikha ng kuryente ay imported.
0: Maging sa Kamara, nananawagan din ang malawakang pagrepaso sa batas. Sabi ni Gabriela Party List Representative Sara Elago, hindi na sapat ang mga pansamantalang solusyon gaya ng no disconnection policy. Kung nananatiling mataas naman ang singil at patuloy na nadaragdagan ng mga bayarin.
4: Ma'am, ano po ba yung systems laws? Do you know what systems laws is?
13: Yes, yan yung nagko-cover sa cost ng kuryente na nawawala during dun sa transmission at distribution mismo ng power. Ibig sabihin, hindi yan kinukonsumo ng ating mga kababayan, no? Pero binabayaran pa rin. O diba?
4: Talagang, hindi ko maintindihan. Hindi siya nabigay, hindi nabigay yung kuryente, pero binabayaran pa rin natin?
13: Yan yung dahilan kung bakit ang Pilipinas ang pangalawa sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa ASEAN.
0: Bukod sa pagrepaso sa EPIRA, kailangan na rin daw makialam ang Energy Regulatory Commission o ERC sa lumulobong singil sa kuryente.
4: Sino ba ang talagang dapat managot?
12: Naku po, ayoko pong magturo, ano? Pero siyempre ang otoridad na meron po talaga tayo, yung pamahalaan, yung ERC tsaka yung DOE.
13: Nananawagan kami sa Committee on Energy na bigyan prioridad ang pagtalakay ng House Resolution Number 1189 at mga katulad na panukala na mag-iimbestiga doon sa lahat ng naiulat na overbilling, incorrect meter readings, at mataas na electricity rates.
0: Ayon pa kay Representative Sara Elago, dapat ay tuluyan ng alisin ang system loss charges o kaya naman ay wag na itong patawan ng VAT.
9: Pinalawig ni PBBM ang ayuda para sa piling benepisyaryo ng 4Ps kahit lumagpas na sa 7 taong limitasyon. Sa ilalim ng Executive Order 120, maaari pa rin makatanggap ng tulong ang mga mahihirap na pamilya o labis na naapektuhan ng mga krisis kabilang ang pandemya. Inatasa ng DSWD na maglabas ng guidelines sa loob ng 30 araw para matukoy ang qualified beneficiaries.
4: Mataas man ang rating sa survey ni VP Sara, tuloy pa rin daw ang laban ng House Prosecution Team. Di naman daw kasi popularity contest ang kanyang impeachment trial. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
14: Congratulations dahil mataas po yung kanyang satisfaction ratings, pero tuloy pa rin po yung impeachment proceedings laban po sa pangalang Pangulo dahil ang pagpapanagot sa kanya ay mas mabigat na usapin.
15: Hindi patitinag ang prosecution panel kahit pa mataas ang satisfaction ratings ni VP Sara sa kabila ng pag-usad ng kanyang impeachment trial. Inulan man ang mga aligasyon, dumami pa rin ang kontento sa performance ng bise ayon sa isang survey.
16: It would be good to remember what happened during the impeachment trial of the late CJ Corona. No, matatandaan ho natin, at the start, hindi ho mataas, no, yung suporta ng publiko dun sa impeachment proceedings. But when they started to see the evidence, the tides change.
15: At kung pagbabasihan ng di na mga survey, marami rin daw ang nagsasabing pabor sila sa impeachment.
17: Ang impeachment kasi ay proseso ng accountability. At mahalaga ito, kaya nga ito ay nakasaad sa ating saligang batas. Hindi dapat tinitingnan itong accountability dahil sa popularity. No? Hindi po ito popularity contest. This is a mechanism that the Constitution guarantees.
15: Ang dapat daw abangan ay ang resulta ng mga survey kapag nailatag na ang mga ebidensya laban kay VP Sara. Sa susunod na linggo, posibleng tapusin na raw ang pagtalakay ng prosekusyon sa grave threats at uusad na ang issue patungkol sa confidential funds. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
4: At makakausap po natin ngayon ang isa sa mga spokesperson ng House Prosecution Team na si Lanao del Sur, Representative Zia Alonto. Adyong Congressman, magandang gabi po sa inyo at salamat po sa oras.
18: Magandang gabi, Ms. Pinky. Magandang gabi po sa inyong mga taga-subaybay.
4: Mataas po yung rating ni Vice President Sara Duterte. Sabi po ni Congressman Terry Redon, congratulations. Kayo po, ano po ang inyong reaction doon?
18: Well, again, congratulations din kasi mataas yung rating niya. Pero hindi nangangahulugan na she's off the hook. Dahil she has been impeached, no? In fact, twice already. So the only conclusion, the next step, would be the Senate. And the Senate cannot just drop right away the impeachment trial that they have already taken jurisdiction of simply because of the ratings of the Vice President. No, so it's natural. This is the legal and most democratic way for the defense to rebut the allegation of the prosecution. And so wala namang papakialam ang Constitution, hindi naman nagsasabi na once an impeachable officer, especially kung nandoon niya yung kaso sa Senado, ay mawawala na ng kasalanan o mawawala na ng visa yung artikulo ng impeachment kung may tataas ang kanyang pulso, no, sa mga surveys.
4: And very important, so, Congressman, dahil sa Lunes magkakaalaman kung mabubuksan na ba yung hinihingi ng prosecution na 2 motions para dun sa financial records ni VP Sara. Tanong ko na lang po, Congressman, ano ho ang plano ninyo ng prosecution sakaling hindi po maging favorable ang decision ng impeachment court?
18: Well, unang-una, there are a lot of strategy that the House Prosecution Panel are trying to not to adjust and probably to adapt should halimbawa ang korte ay hindi niya pinaboran o hindi ginrat ng supina. Ang sinasabi lang naman natin, itong mga ebidensya na to ay importante para makita ng korte yung mga dapat na makita para po maka-arrive sila into a just and impartial conclusion, no, sa kanilang desisyon. Na in the event na andun na po tayo sa dulo, no, na magbibigay po ng judgment ang Senado. Ang sinasabi na lang po natin is yung punto po ni Congressman Shell Jokno is yung karapatan ng impeachment court na binigay ng Constitution dito. Like, this is an extraordinary power na po pwede pa pong exercise at kailangan exercise ng impeachment court para mabigyan siya ng daan doon sa mga kinakailangan na testimonya, material evidence, nang sa ganun ay makapag-desisyon siya ng maayos. At hindi yung decision ay based on presumption or base lang po doon sa mga testigo ng mga witnesses without a collaborative evidence. Yeah. No? Collaborative evidence. So kung sa magsasakali man, Ma'am Pinky, hindi naman po nangangahulugan na wala pa tayong other evidence that we can present to the court to prove allegations under Article 3 ng unexplained well.
4: Okay, but to be more precise, sir, sakaling unfavorable, is this something that is being considered that could be brought to the Supreme Court to question it, sir?
18: Well, we don't actually entertain the state, you know, the probably the point where we need to go to the Supreme Court. Definitely, no, the House Prosecution Panel will not, at this point in time, exceed to questioning the decision of the impeachment court by raising this issue before the Supreme Court, because we have already been very consistent in our statement, in our position, that we will respect whatever is the decision of the impeachment court. No, but should there be any other groups, that is something that we cannot guarantee, no? Because alam nyo naman po, sa impeachment trial, isa po sa mga buwis at hukom ay ang taong bayan, no? Kung meron naman pong grupong pupunta sa Supreme Court para questioning din ito, ay hindi naman ho natin po pwedeng pigilan at hindi naman ho natin guarantee na walang grupo o walang individual maaaring hindi na pumunta sa Supreme Court to question this very issue, no? So as amin po is we comply with whatever is the ruling in that at this point in time, the okay. ruling of the impeachment court.
4: Just very quickly, Congressman, naalala ko lang po dahil doon sa nangyari before, no? With regard to the tax records, alam naman po natin na may box na it was sealed during the House Justice Committee hearings ni Huba, na ngayon ay pinabalik na po sa BIR. So wala na po yan sa pangangalaga ng House, wala din po sa pangangalaga ng Senado. Will it get to a point, sir, that kinakailangan ng tax chief natin na humingi ng permiso sa presidente para po maibigay o maisabi na po ito, dahil yun po yung nangyari noon kay Commissioner Kim Henares?
18: Well, unang-una, we cannot, again, prematurely or, you know, preemptively dictate or predict kung ano po yung magiging aksyon ng chairman, no? Ng BIR. What we can now, as far as the House Prosecution Panel is concerned, in relation to our request for subpoena, ay yung magiging aksyon ng korte, so ng impeachment court. Yung oral argument po ni Congressman Shell Jokno ay ini-remind na nga po niya na it's a part of, you know, the respecting the impeachment court that has the exclusive power to exercise this extraordinary power granted to them by the Constitution, na whatever are the restrictions in laws, sa mga ordinary laws or special laws, whatever you call it, should be subservient, it should be in compliance with the fundamental law of the land, which is the Constitution. Ang Constitution naman ang nagbibigay ng kapangyarihan sa Senado to try and decide. Ibig sabihin, kung pwede rin kunin itong mga subpoena. But we also aware of the fact na isa sa mga magiging possible na exception is for the President to, again, order probably the head of the BIR to release these type cards to the impeachment court, as what we have already indicated and already referenced to during the corona trial.
4: Opo. Okay, last question, sir. Meron daw ho kayong alas sa katauhan ni NBI Director Melvin Matibag, without of course telling us exactly what it is. I mean, what can we siguro expect from his testimony other than siguro, sir, yung authenticating yung authentication ng video na ipinalabas na nung mga nakaraang trial hearings, sir?
18: Well, ito ay isa sa tatahiin niya yung sinabi ni Mr. Kalilong at saka ni Attorney Lotto, kasi si Mr. Kalilong yung authenticity ng digital evidence, yung kay Attorney Lotto naman is yung by manner kung bakit nag-imbestiga, no, yung FBI, kasi they felt na meron talagang intent yung pagbabanta. Ito naman si Attorney Matibag, siya naman yung magbibigay kung ano yung naging resulta. Remember, there were questions asked of Mr. Lotto which he could not simply respond to. Ang sa kanya is yung investigation ng they have actually taken cognizance of it because of the gravity and the seriousness of the investigation. There are other questions asked of him which she cannot competently respond to. So, yun po yung magiging role ni Attorney Matibag, na siya po yung magbibigay kung ano talaga yung naging resulta nitong question na ito.
4: Yung po yung mga sinabi ni Regional Director Lotto na ang NBI Director ang makakasagot niyan. So, siguro doon po yung magiging mga kasagutan ni NBI Director Melvin Matibag. Maraming salamat po sa inyong oras. House Prosecution Team Spokesperson and Lana Del Sur Congressman Zia Alonto Adyong. Thank you, sir.
18: Thank you, ma'am. Thank you.
4: Umanoy illegal na casino sa Makati City, sinalakay ng NBI. At apat na eskwelahan sa Mandaluyong, pinulabog ng bomb threat. Susunod yan sa agenda.

0: new Smart Power All. Choose your Unli and your 5GB app bundle so you can binge, game, or share it all. Plus 10GB for all apps and 4GB of 5G data. Power your next side quest with Smart Power All.
1: May kwento ka pa nga sa akin noon, di ba?
2: Ano?
1: Sa sumasali ka sa mga konti sa radyo.
2: Yun.
1: Para saan?
2: Sa bigas at kape. Yeah.

0: Check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Orense. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa southbound lane at mabilis naman ang northbound lane. Nangako ng tulong ang ilang senador sa pamilya ng motorcycle taxi rider na sinaksak ng kanyang pasahero sa Caloocan. Pinawi naman ng PNP ang pangamba ng mga TNVS driver. Narito ang agenda report ni Hannah T.
1: Bumuhos ang atensyon sa pamilya ng nasawing MOVIT rider na si Fabio Norberte Jr. Walang haba siyang pinagsasaksak ng ice pick sa Caloocan City pasado alauna ng madaling araw noong July 14. Tinangay ng pasaherong sospek ang motorsiklo niya. At bagamat sinubukan pa ni Fabio humingi ng saklolo, kalaunay dead on arrival siya sa ospital.
2: Yung motor na yun, hindi pa niya natapos bayaran. Pali 1 year niya pang hahulo, ganyan. 6,000 ang monthly niya dun.
1: Naiwan ni Fabio ang 4-year-old na anak na may senyales na umano ng autism. At tila hindi pa nito naaabsorb sa ngayon ang pagkawala ng ama. Bago ang insidente, gusto sanang ipagamot ni Fabio ang anak.
2: Patas siyang lumabas. Pero ganun ang ginawa ng tao, diba? Kaya lang, iniisip ko. Yung sabi nilang, kahit ilang ulit mong patayin yung tao na yun, hindi na mababalik ang buhay ng anak. Sa ngayon, hindi ko pa siya mapapatawad.
1: Patuloy ang paghingi ng tulong ng pamilya ni Fabio para sa karagdagang expenses, kabilang ang sa katarata ni Nanay Carmelina at pneumonia ng kanyang asawa. Personal namang nagbigay si Senator Raffy Tulfo ng 500,000 piso mula sa kanyang sariling pondo bilang tulong sa naiwang pamilya ni Norberte. Inanunsyo rin ng MOVIT na sakop ng 500,000 pisong insurance ang biktima at magbibigay pa ang kumpanya ng karagdagang 500,000 peso cash assistance habang pinag

0: po. Kasi faculty lang po gumagawa ng training sa umaga.
1: Ilang TNVS riders din ang nakausap ng BNC na nangamba ng magpaangkas ng lalaking pasahero. Pero siniguro ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. na patuloy ang pananagutan sa ilalim ng batas at ang swift action ng mga otoridad. Nakikipag-ugnayan daw sila ngayon sa motorcycle ride hailing companies at sa mga LGU para tiyaking ligtas hindi lang ang mga pasahero kundi pati mga rider.
2: Pag meron po tayong nakitang ganito, unang-una po humingi ng hindi rin po manghulang ating mga kapulisan, di po ba? Humawag po tayo ng 911. Huwag po natin kakalimutan yung proyekto natin ng 911. At hinihikayat na rin po natin ng ating mga kababayan, yung hindi po mismo na ano na may nakakita. Tawag po kagad tayo. Pagbigay alam po sa ating pulis para po makapag-respond po tayo ng kagad.
1: Gusto raw nilang tiyaking lumalabas tayo sa ating mga tahanan ng may kumpiyansa at seguridad. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
3: Nakiramay din si Cabinet Secretary Benhur Abalos sa pamilya ng nasawing rider na si Fabio Norberte Jr. Bilang kinatawa ng Pangulo, nagbigay si Abalos ng tulong pinansyal at tiniyak na hindi pa sila pababayaan ng gobyerno. Nangako din si Abalos ng personal na suporta para sa naulilang anak ng biktima at kanyang buong pamilya hanggang sila ay makabangon.
4: Isa pang suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter ang nasa kamay na ng PNP. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Alain Reyco, sumuko ang suspect kanina umaga at umamin na nagsilbi siyang lookout. Apat na suspect na ang hawak ng mga pulis pero may isa pang tinutugis. Sa ngayon nananatiling robbery ang motibo sa krimen ayon sa PNP.
2: So we're still looking for one. Again, humingi kami ng tulong sa ating mga kababayan sa through you na kung meron pa pong impormasyon kay alias Eden ay ipagbigay alam niyo pa niyo lang po kagad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya.
5: 25 Japanese at isang Taiwanese ang arestado matapos sa lakayan ng NBI ang umano'y illegal na kasino sa Makati. Ayon sa ahensya, ginagamit ang amusement center para makaiwas sa malaking buwis sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga premyo sa aktwal na pera. Itinanggi naman ng may-ari ang paratang pero maharap sa mga kaso ang owner, mga empleyado at mga naarestong dayuhan.
3: Binulabog ng bomb threat ang apat na eskwelahan sa Mandaluyong City. Galing sa isang Facebook account ang banta sa Mandaluyong National High School, Eulogio Rodriguez Integrated School, Mandaluyong Elementary School at Highway Hills Integrated School. Agad pinauwi ang mga estudyante at mabilis ding rumesponde ang LGU at mga pulis pero wala silang nakitang anumang explosive device. Iniimbisigahan na ng Eastern Police District at PNP Anti-Cybercrime Group ang nasa likod ng banta.
6: Walang nakikitang mali ang ilang riders sa ginawang paninita ni MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go sa isang teacher na nagmamaneho ng walang helmet. Pero ang iba, pumalag sa umano'y pamamahiya ng opisyal. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
7: Hati ang opinyon ng publiko sa viral apprehension video ni MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go. Tineketan kasi ng MMDA official ang isang motorcycle rider for riding without a helmet. Sa video, nakiusap ang rider na isa palang guro na huwag nang ipakita ang mukha niya pero pinalagan nito ni Go at sinabing blurred naman siya. Pinuputakte ngayon ng intriga ang opisyal habang tila na isasantabi raw ang violation na ginawa ng guro.
8: Okay lang naman na i-post niya, dinampanyin mo ba? Kasi ang pinaparating ni Gabriel Go doon, hinahanan niya na wala siyang pinipilig at nasa gobyerno pa man, nasa loob ka man ng Ralph, papangyarihan, hindi niya sila santo.
9: Okay na naman sa pinigyan na magpapigit. Okay na ni Hiro.
10: Ano? Ano ba yun?
9: Paano? Pinost niya pa sa Facebook.
7: Para sa road safety advocate na si Attorney Robby Consun,

0: Necessary ang mga tanong ni Goss sa traffic violator dahil ito ay para sa safety ng apprehending officer. Hindi rin daw malisyoso ang komento ni Goss sa pagiging guro ng teacher rider.
1: When Gab Go goes, teacher ka pala. Eh, ikaw pala ang dapat na naka-helmet. Di ba meron siyang comment?
2: Yes.
1: Pinugtuon yung helmet sa ano. Sa, that one is still not is bordering not necessary.
2: Mm.
1: But it is a natural reaction that I will just say, eh, teacher ka pala. Ikaw pa yung hindi naka-helmet. It's a natural reaction. There's nothing malicious there.
0: Wala rin daw breach of privacy sa pag-video ni Go kahit naka-blur ang mukha ng rider dahil nasa public space sila.
1: Mm-hmm. Siya ang nagpa-viral, hindi naman si Gab Go eh. Gab Go has a certain reach only. Mm. His reach is limited, di ba? So sa akin, when the teacher group brought the story up higher, that's when you have the problem. Because now they created so much attraction to themselves. They brought the attention to themselves.
0: Ganito rin ang sentimiento ni Vicer Editor-in-Chief Vernon Sarne na binigyang punto rin ang konsepto ng whataboutism na imbes na maging accountable ay magtuturuan.
3: Divided yung internet ngayon, nahati kasi may nagreklamo eh. Sabi nga nila, lalo yung mga fans ni mga followers ni Gabriel Go, sabi nila matagal lang ginagawa yung content ng ni Gabriel Go sa MMDA, wala namang nagreklamo dati.
0: Pero pag-amin niya, hindi siya sang-ayon sa naging focus ng insidente at para sa kanya, subjective ang sinabing napahiya ang guro.
3: Hindi naman mangyayari talaga ito kung sumunod siya sa batas.
2: Yeah.
3: Parang nangyari, parang nag-focus tayo na yan doon sa data privacy. Parang nawala na sa usapan yung violation. Nasabihin ng mga supporter ng teacher, okay na yan ah, tinanggap na nga niya eh, inamin na nga niya, nagsorry siya. Yeah, so tapos na dapat yung usapan doon.
0: Neutral daw si Sarne sa issue, pero ayon sa kanya, lahat tayo ay may right to privacy. Pero unahin ang pagsunod sa batas. Para naman kay Attorney Consunhi, may nice calming effect para sa teachers group ang hindi muna pagsama ni Go sa mga operasyon. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
4: Bawal na munang mag-vlog si MMDA Head of Special Operations Group Gabriel Go habang siya'y iniimbestigahan. Pero hindi pa raw masususpende si Go ayon sa ahensya dahil wala pa naman daw complainant. Bistado ang isang restaurant sa Benguet matapos mapatunayang nagbebenta ito ng ilegal na karne ng aso sa mga customers. Agad namang kinasuhan ang may-ari ng kainan. Isang nakakagulat na development sa kontrobersyal na restaurant sa La Trinidad, Benguet. Kinumpirma na ng National Meat Inspection Service o NMIS sa pamamagitan ng DNA testing na aso nga ang karne sa mga pagkain na bili mula sa establishmento. Sa panayam ng Baguio Herald Express kay Animal Welfare Advocate na si Attorney Amadeo Degay, ipinilawanag niya kung paano nagsimula ang kaso.
5: Upon entering the restaurant, makikita mo yung menu board at yun nga, isa sa mga nakalista doon is yung spare with rice. Now, among those who eat dog meat, and established sa mga establishments serving dog meat and sa mga dog meat traders, ang spare is ay parang secret na pangalan ng dish consisting of dog meat. So I decided to order isang takeout na spare, and I even asked the lady behind the counter kung ito ay dog meat. Sabi niya yes, dogs are not food animals, and they in fact the Animal Welfare Act of the Philippines punishes, prohibits, and penalizes the butchering of dogs.
4: Palusot ng iba, ang pagkatay ng aso ay bahagi ng isang tradisyon at ritual. Pero tutol dito si Attorney Degay. Dahil dito, mahaharap sa patong-patong na kaso ang restaurant owner.
5: I have already filed just today 4 cases against the owner of a restaurant here sa Poblacion Benguet for serving dog meat. So I filed cases for violation of...
4: Ayon naman sa Animal Kingdom Foundation, dapat magsilbing babala ang kasong ito. Anila, bukod sa kalupitan sa mga hayop, may panganib din ito sa kalusugan dahil hindi dumadaan sa tamang inspeksyon ang dog meat.
2: Dog meat trade is not just about animal welfare. It's not just about cruelty to an animal that we consider as family or friend. But the true concern there really is the risk of release contamination.
4: Umaasa rin ang Animal Kingdom Foundation na magiging daan ang kasong ito para mas paigtingin ang pagpapatupad ng batas laban sa illegal na dog meat trade.
6: 40th Day Memorial Mass para kina Rene Baterbonya at Divine Adili idinao sa Ateneo. At Mariel Rodriguez Padilla, in-unfollow na daw sina Angel Oxine at Ann Curtis. Susunod yan sa agenda.

0: traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Gapang ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Namumuro ng magsampa ang ombudsman ng kasong plunder laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay sa flood control scandal, hindi pa rin daw lusot si former Budget Secretary Amena Pangandaman sa kontrobersya. Narito ang agenda report ni Charmaine Abong ng Abante.
1: Inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang nalalapit na pagsasampa ng kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay sa maanomalyang flood control projects, bagamat marami na ang naiinip sa pag-usad ng kaso, iginiit ni Rimulya na kailangan pang pag-aralan at ihanda ito ng mabuti para matiyak na hindi ito madaling maibasura ng depensa sa oras na maisampa sa hukuman. Sasailalim na aniya ang reklamo sa preliminary investigation para matiyak na matibay ang kaso. Wala pang ibinibigay na petsa si Rimulya kung kailan ito ihahain. Pero paglilinaw niya, magkakaroon pa ng pagkakataon si Romualdez na magsumite ng kanyang counter affidavit. Matatanda ang idinawit si Romualdez bilang isa sa mga umano'y mastermind sa flood control scandal. Pero mariin niya itong itinanggi. Iniulat din ni Rimulya na nasa ilalim na ng preliminary investigation ang kasong conflict of interest laban kay Tarlac 2nd District Representative Cristy Angeles. Kasalukuyang na rin inihahanda ang kaso laban kay dating Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales.
2: Marami pa tayong kailangan iayos sa bansa natin tungkol dito. Malungkot sabihin, pero ano yan eh? Maliit pa lang ang nailalagay natin sa hustisya at para mapalatangan ng akusasyon tungkol sa korupsyon. It's a very small percentage pa lang.
1: Kaugnay nito, sinabi rin ng ombudsman na kabilang pa rin sa mga sinisilip ng kanilang tanggapan si dating Budget Secretary Amena Pangandaman sa irregularidad ng flood control projects. Ito ay sa kabila ng kanyang pagkakatalaga bilang chairman at chief executive officer ng Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Para sa agenda, Charmaine Abong, Abante.
3: Walang arig luhan, yan ang paninindigan ng ilang pamilya ng mga nawawalang sabungero. Kasunod ng pagnipis o mano ng mga nagsusulong sa kaso. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian.
4: Dating nagkakaisang ilang pamilya na nawalan ng mga kaanak na sabungero para manawagan ng hustisya. Pero ngayon, tila lumalala na ang kanilang pagkakalabuan. Nagtungo ang ilang pamilya sa Justice Department ngayong araw na inaakusahang nakipag-areglo sa kampo ng bilyonaryo gaming tycoon na si Atong Ang, ang tinuturong mastermind sa missing sabungero case. Mariin nilang tinanggi ang mga paratang.
5: Hindi po kami nagpabayad. Hindi po kami umatras sa kaso. Wala po pong nangyayaring hearing kasi po yung kaso namin sa Santa Cruz nilipat pa po sa Quezon City kaya wala pa pong hearing na nangyayari. Tuloy pa rin po yung laban ng kaso namin.
4: Una nang sinabi ng grupo ni Dayan Loyola sa isa ng panilang reklamo na nasa 15 na rawang pamilya ang pumayag na tumanggap ng 20,000 kada kinsenas kapalit ng pananahimik sa kaso. Pero ayon sa grupo ni Eloy sa Bohol, baliktad ang kwento. Ito'y kahit inamin nila ang pagtanggap ng tiyatawag nilang tulong.
5: Hindi po kami yung may gusto ng areglo, ng milyon. Sila po yung may gusto nun. Kami po tumanggap lang kami ng konting tulong pero binaligtad nila kami. Sinagot lang namin ngayon sa ano yung sinabi nila na nagpa-areglo na kami.
6: Hindi lang po para sa ano, para patunayan po namin na wala naman pong areglo. At isa yung sila lang po naman ang may gusto ng malaking pera. Walang katotohanan yung areglo-areglo na.
4: Matatanda ang nagpakita sa Loyola ng perang personal na ibinigay umano ng abogado ni Ang bilang alok sa pag-aareglo. Ilan daw ito sa kanilang ebidensya sa kaso. Tikom naman ang mga pumuntang pamilya sa akusasyon na sumama pa sila sa pa-swimming sa isang resort umano ni Atong Ang. Para sa agenda, Chad Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
0: Ibinaos ngayong araw ang 40th Day Memorial Mass para kina Ateneo student athletes Rene Baterbonia at Divine Adili. Pinangunahan ni Ateneo President Father Roberto Bobby Yap ang misa. Anya, hindi raw nakakalimot ang buong Ateneo University at patuloy ang kanilang panalangin para sa lahat ng apektado ng trahedya. May pangako rin ang universidad sa pamilya ni Adili at Baterbonia.
7: The families and loved ones of Rene and Divine, we cannot turn back the sundial. We cannot turn back time. We regret that nothing we can do can bring them back. But we make this promise. We will remember Bobet and Divine not for the headlines, not for the online noise that followed their passing. We will remember them for the light they have brought to their teams, to their classrooms, and to you.
0: Nasawi ang dalawang atleta matapos malunod sa isa umanong boot camp sa Aurora noong June 8. Kasalukuyan ng nahaharap sa kasong kriminal ang 12 coaching staff ng Blue Eagles dahil sa insidente.
8: Romel Padilla comes to the defense of his brother, Senator Robin, matapos punahin ni Angel Oxil ang mambabatas. Angel called out the senator after he declared himself a communist. Tanong ng aktres, nasaan daw si Robin nung panahon ni Reret Tag siya kahit alam niyang hindi totoo? She also questioned his stance on China and support for Pastor Apollo Quiboloy. On Facebook, nirepost si Romel ang sinabi ng netizen na kumu-question naman kung bakit tahimik allegedly si Angel sa issue ng flood control scandal. The actor says, hashtag real talk. Back in September 2025, Angel broke her social media hiatus to join calls for accountability over the alleged corruption. Sa gitna ng issue in unfollow umano ni Mariel Rodriguez Padilla sa Instagram, si Angel Oxin. Iniintriga pang nadamay si Ann Curtis dahil wala na rin daw siya sa following list ng asawa ni Senator Robin Padilla. Isa si Ann sa mga nagpahayag ng suporta sa post ni Angel laban sa senador. The actress says, and I quote, "Welcome back Mars, ay dar na pala." Mga dating opisyal ng 2019 SEA Games Organizing Committee, isa sa pinaraw ng NBI. At mga lisensya ng ilang US network gustong iparevoke ni President Donald Trump. Susunod yan sa agenda.

0: new Smart Power All. Choose your Unli and your 5GB app bundle so you can binge, game, or share it all. Plus 10GB for all apps and 4GB of 5G data. Power your next side quest with Smart Power All.
1: In Miguel, we trust.
2: Parang Toyota lang.
3: Sir, may available po kayong parts?
4: Yes, sir. Lahat dyan. We'll add my warranty.
2: Speaking of, ang ganda ng bago nilang models ngayon, no?
1: Sustainable without sacrificing performance.
5: Maasahan talaga, no? Kahit saan ka mapunta.
6: Tapos laging may malapit na Toyota dealer.
7: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
7: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
9: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
10: Ano nangyari?
9: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
11: Ako sir, ambulance driver ako.
10: Ambulance driver?
11: Oh. Lagpas dalawang oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Mayroon po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
10: Dahil hindi na umabot.
11: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
8: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
10: Makapal yung semento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
10: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
10: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
9: Oo.
10: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
12: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Dumistansya ang Air Asia Philippines sa umano'y pagbabanta ng isang empleyado kay Senador Robin Padilla. Giit ng kumpanya, hindi nito kinukonsinti ang anumang asal na nagsusulong ng karahasan o masamang intensyon. Iniimbestigahan na raw nila ang issue at magpapataw ng naangkop na disciplinary action. Pinost ni Padilla ang screenshot ng social media message na tila banta ng pamamaril. Guwelta ng senador, kaya raw parang demonyo na ang mga kriminal sa pagpaslang ng tao dahil sa mga katulad nito na ikinakampanya ang pagpatay ng kapwa-tao.
13: Mag-iisang taon nang nakatenga ang halos 30 million pesos na multi-purpose building project sa Las Piñas City. Ayon sa dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, sinimulan ang pagtatayo ng proyekto kahit wala pa itong building permit. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
14: Nakatenga pa rin hanggang ngayon ang multi-purpose building project na ito sa Barangay Talon 1, Las Piñas City. Nakakalat sa paligid ng dating basketball court ang mga ginawang steel foundation at mga binungkal na lupa noong nakaraang taon nang simula ng proyekto. Direktang katabi ito ng barangay hall at layon sanang matulungan ang mga operasyon ng lokal na pamahalaan. Ang kaso, biglang sinuspindi ang konstruksyon nito noong Agosto dahil sinimula ng contractor ang proyekto kahit wala pa palang building permit. Ayon sa DPWH document na nakuha ng Bilyonaryo News Channel. Ayon kay Talon 1 Acting Barangay Captain Lester Aranda, mag-iisang taon nang nakatenga ang proyekto sa dating operational facility sana ng kanilang barangay. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin anila nakikita muli ang contractor. Dahilan para mapuno na ng tubig ang mga binungkal na lupa na maaaring umano makaapekto sa integridad ng mga kalapit na infrastruktura kabilang na ang barangay hall.
15: nagkaroon nga po kami ng problema regarding po dun sa mga butas na naiwan dito na mag-iisang taon na, eh wala pong nagagalaw. Natatakot po ang aming mga constituent na yung lalo na nagpapacheck up sa health center, nakatabi po nung mga nabutas doon. Ang inaalala po natin, baka biglang gumuho.
14: Dagdag pa niya ang banta nito sa seguridad ng mga residenteng malapit sa lugar, lalo na ang mga kabataan.
15: Kung hindi man matutuloy-tuloy yung paggagawa dito ng construction at matatagalan pa, eh sana hihilingin namin na matakluban man lang, kasi baka mamaya malusutan kami ng mga bata na may mahulog, may maaksidente pa.
14: Ayon sa DPWH website, halos 30 million pesos ang halaga ng proyekto at 01 Construction and Trading ang nakasungkit ng kontrata. Ito ang isa sa mga kontraktor na ipinasabina ng neophyte congressman na si Las Piñas Representative Mark Santos sa House hearing kaugnay ng flood control scandal last year. Pero hindi ito dumalo sa pagdinig. Ayon sa nakuhang DPWH document ng BNC, nakapagtala kami ng nasa 12 2025 multi-purpose building projects na nasuspindi sa Las Piñas dahil sa kawalan ng building permit. Apat dito, mga proyektong nakuha ng 01 Construction. Ayon kay Cap Aranda, inilapit na niya sa City Engineering Office ng Las Piñas ang nakatenggang proyekto. Ngayong araw, naabutan namin ng ilang trabahador na ipinadala ng kanilang opisina para i-drain ng tubig na pumupuno sa mga binungkal na lupa sa project site. Dagdag ni Cap Aranda, nagpadala na rin daw ng tauhan ng DPWH kahapon sa lugar para muling i-check ang nakatenggang proyekto.
15: Ang panawagan ko po dun sa ating contractor dito po sa gagawa nito, sana po ay magtuloy-tuloy na at sana po matapos na agad sa lalong madaling panahon. Although alam natin na medyo malaking proyekto to, sana po maiayos natin.
14: Nananatiling bukas ang Bilyonaryo News Channel sa panig ng 01 Construction kaugnay ng issue. Para sa Agenda, Josh Malimban, Bilyonaryo News Channel.
13: Gustong ipa-revoke ni U.S. President Donald Trump ang mga lisensya ng ilang U.S. networks. Ito ay matapos silang tumanggi na i-ere ang kanyang speech tungkol sa elections security. Kabilang dyan ang NBC at ABC.
16: They knew what it was about because of the fact that they don't like the topic, because they know how corrupt our system is and they don't want to reveal it. They and others in the media are part of a plot. They want to continue this fraud for whatever reason. They want to keep it going. They want to protect the radical left.
13: Sa kanyang speech, muli niyang inakusahan ang China ng pangingilam sa 2020 U.S. elections kung saan siya natalo kay Joe Biden. Yan ay kahit walang nakitang ebidensya noon ang intelligence community ng Amerika. Muli na namang inatake ng Amerika ang Iran. Ayon sa U.S. Central Command, dose-dose ng Iranian military targets ang tinamaan, kabilang ang air defense sites. Sapul din ang isang airport at railway station at dalawang tulay. Dalawa ang namatay at apat ang sugatan sa panibagong strikes. Ayon sa state media, sa kabila ng umiigting na tensyon, bukas pa rin daw ang Estados Unidos sa diplomasya.
17: Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. Reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the memorandum of understanding that we struck with them. Specifically, in the memorandum of understanding that they signed, they were not to fire on commercial vessels moving through the Strait of Hormuz. And unfortunately, they have made the tragic decision for them to do that.
12: Isa sa tinana ng NBI ang mga dating opisyal at direktor ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Kaugnay sa investigasyon nito sa umano'y mga anomalya sa 2019 SEA Games, kabilang sa mga ipatatawag sina dating FISGOC CEO Ramon Susara, CFO Dexter Estacio at Corporate Secretary John Lester Buenconsejo. Sa kanyang anunsyo, tila may tirada muli si NBI Director Melvin Matibag kay Senator Alan Peter Cayetano.
18: Nakakapagtaka, nung binanggit natin na imbestigahan natin to, bakit kaya nag-react si Senator Cayetano, Alan Peter Cayetano, eh wala naman po yung pangalan niya rito.
12: Dahil daw sa reaksyon ni Cayetano, kasama raw sa nais bigyang linaw ng NBI sa mga ipatatawag na personalidad ang naging papel ng senador sa FISGOC.
18: Kaya kung merong sakali, kung merong sakali na lalabas ditong issue ng korupsyon o ano bang anomalya, baka dapat wala siya ipangamba dahil wala siya rito, pero may malaking katanungan na bakit dumulutan siya sa publiko na parang siya yung chairman nito. So,
12: bumisita si Naga City Mayor Lenny Robredo sa opisina ng COMELEC para personal na tanggapin ang resolusyon ng ahensya. Dito pinahihintulutan ang hiling ng lokal na pamahalaan ng Naga City na isabay sa barangay at sangguniang kabataan elections ang plebisito para gawing highly urbanized city ang syudad. Sabi ni former VP Lenny, agad silang nag-request na isabay sa BSKE ang plebisito matapos i-anunsyo ni PBBM na gawin ng HUC ang Naga.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Dalawang patay sa pagbaha na dulot ng malalakas na ulan sa Texas, USA. Tinangay ng rumaragasang tubig ang mga biktima ayon sa mga otoridad. Higit 200 na ang nasagip ng emergency responders. Nasa 10 to 15 inches of rain ang bumuho sa Texas ayon sa National Weather Service.
1: We're facing record-shattering rainfall that leads to very dangerous flooding. We want to do everything we possibly can to protect our lives. We are deploying the assets and resources necessary to assist local communities. Our local officials are doing an incredible job of responding to this.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon dito sa Pilipinas mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
3: Pinky na natiling kalmado ang panahon sa bansa ngayong araw dahil sa mahinang habagat o southwest monsoon. Nasa dulong hilagang Luzon po ito sa ngayon, pero unti-unting lalakas ngayong darating po na weekend. Base naman sa ating latest satellite animation, wala pa rin pong bagyo o low pressure area na nakaambang pumasok ng Philippine Area of Responsibility hanggang matapos ang weekend. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, July 18, araw ng Sabado, magiging maaraw at tuyo pa ang panahon sa Luzon sa umaga. Ngunit subala Sabado ng tanghali, mataas po ang chance ng mga light to moderate rains dahil sa habagat sa may Ilocos region, Abra, Benguet, pababa ng Zambales, Bataan at Cavite. Habang sa Sabado ng hapon at gabi, posible na rin po ang pag-ulan sa natitirang bahagi ng Cordillera Region, Cagayan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at Tarlac. Pagsapit ng Linggo, July 19, may aasahan muling mahihinang ulan sa umaga sa may Pangasinan, pababa ng Zambales, Bataan, even sa Metro Manila, Sunday morning po yan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon, simula hapon ay may chance na rin po ng isolated thunderstorms, lalo na sa Ilocos region, malaking bahagi ng Cordillera at mainland Cagayan Valley. Samantala ngayong weekend, inaasahang bababa pa po ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan dahil sa kakarampot na ulan na posibleng bumagsak sa probinsya. Sa Palawan, Visayas at Mindanao buong Sabado, wala pa rin po tayong aasahang malalakas sa mga pag-ulan, more mga light rains lamang na isolated, maliban sa mga minsang kaulapan at isolated thunderstorms sa may northern Palawan at sa may eastern Samar. Pagsapit ng Linggo, sa unti-unting paglakas ng habagat, posible namang bumagsak ang light to moderate rain sa hapon, lalo na sa may western Visayas, Negros Island region, central Visayas, Zamboanga Peninsula, Soccsavenge, at Bangsamoro region. Kaya kung kayo po ay may travels or outdoor activities sa bansa ngayong weekend, wala po kayong magiging aberya sa pangkalahatan. Ka-weather nito lamang Huwebes ng gabi ng hapon, isang water spout o ipo-ipo ang nabuo sa katubigang sakop po ng Masbate City. Ayon sa Port Management Office, dumaan ang ipo-ipo sa Port of Masbate at karating nitong lugar at nagtagal lamang ng ilang minuto. Kaya sa kabutihang palad, walang naitalang nasaktan o napinsala ang ipo-ipo. Ayon sa PAGASA, ang water spout ay isang weather phenomenon na tipikal na nabubuo tuwing may severe thunderstorm. Nabubuo ang water spout mula sa spinning motion ng hangin sa ilalim ng thunderstorm, kaya malaimbudo ang hugis ng ulap nito. Saka ito bababa sa isang anyong tubig, gaya ng dagat o lawa. At yan muna napapanahon balita ngayong Biyernes. Ako po inyong ka-weather Benison Estereja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
4: Nagsimula na ang month-long program para ipagdiwang ang artistry at heritage ng Iloilo City. Kasabay nito ang pag-unveil sa isang public sculpture na sumisimbolo sa isang taon ng syudad bilang Center of Arts and Culture. Yan ang agenda report ni Ryan Gamboa live mula sa Iloilo Business Park. Ryan.
5: Regard sa mga bagong land park ay pagmamalaki ng Iloilo City. Behind it is Park Sinapol, a 12-meter tall public art installation official launch dito sa Iloilo Business Park bilang bahagi ng pagdiriwang ng pangalagang sariyo nito bilang Center of Arts and Culture sa lungsod.
6: Which means coming together o pagkakaisa.
5: Ang artwork ay likha ng art collective na AR Kultura at idinisenyo upang ipakita ang diwa ng pagiging malikhain ng mga Ilonggo. Makikita rito ang isang spiral structure na sumisimbolo sa unity at collaboration. Isang paraw na kumakatawan sa patuloy na paglalayag ng sining at kultura ng Iloilo. At isang torch-bearing figure bilang simbolo ng pag-asa, progreso at sama-samang adikain ng komunidad. Ayon sa Megaworld, ang pagsinapol ay hindi lamang isang pampublikong artwork kundi bahagi ng mas malawak nitong layunin na gawing sentro ng sining at kultura, ang Iloilo Business Park. Kasabay ng unveiling nito, ang pagsisimula ng Experience Iloilo, isang buwang pagdiriwang na magtatampok ng iba't ibang cultural events, art exhibits, performances, workshops at iba pang aktibidad na nagbibigay pugay sa talento at pagkamalikhain ng mga Ilonggo. Sa pamamagitan ng mga proyektong tulad nito, umaasa mga organizer na mas marami pang residente at bisita ang hindi lamang bibisita sa Iloilo Business Park, kundi mas mapapalalim din ang kanilang pagpahalaga sa sining, kultura at mayamang pagkakakilanlan ng mga Ilonggo. Willard.
4: Maraming salamat sa iyo, Ryan Gamboa, nag-uulat ng live mula sa Iloilo Business Park.
6: Isa sa most talked about films this year ang The Odyssey ni Christopher Nolan. Ayon pa sa netizens, deserve talaga itong mapanood sa IMAX. Is it really worth the hype? Alaman yan sa Agenda Report ni Manny the Movie Guy.
7: Thousand years ago, nagsulat si Homer ng tungkol sa isang hari fighting his way back home. At kagaya ng kanyang hero, director Christopher Nolan just proved he is the king, returning to claim his throne as the greatest filmmaker of his generation.
8: It's an epic story, obviously, and it's been around for 3,000 years.
7: Helping Nolan steer this massive ship is the fantastic Matt Damon as Odysseus.
8: And it just meant everybody had to kind of push past anything they'd done before.
7: Itong pelikula ay isang absolute masterclass in filmmaking with an eye-popping star-studded cast. Zendaya soars as the goddess Athena. Si Robert Pattinson ay memorable bilang kontrabidang suitor na si Antinous. Lupita Nyong'o is the face that launches a thousand ships. She is Helen of Troy. And Charlize Theron bewitches the nymph Calypso. Itong ensemble feels ripped straight off the walls of an ancient temple. Cyclops, witches, giants, sirens, and of course, the Trojan horse. They're all right here, brought to life like you have never seen them before. Tom Holland, who plays Odysseus' son, Telemachus, says watching Nolan work ay parang watching a living, breathing miracle.
9: I hope and I believe that they will go and watch this movie and feel like they've been on an adventure.
7: Ito'y talagang pure movie magic. And holding down the emotional heart of the story back in Ithaca is the spectacular Anne Hathaway as Penelope.
10: This movie really explores compassion, empathy. It's such a simple concept, but we're still chasing it. The same way they were, you know, when this poem was originally spoken.
7: It is compassionate, it is breathtaking, and it is a colossal achievement that you must experience on the biggest screen possible. Binigyan tayo ni Christopher Nolan ng isang cinematic gift for the ages. And for that, The Odyssey gets the perfect 4 out of 4 Take This Epic Journey kisses. Para sa Bilyonaryo News Channel, Manny the Movie Guy, Hollywood.
2: Exciting. I want to watch that movie.
11: I know. On IMAX dapat.
2: IMAX dapat. Eh, yung movie nung Unggoy na nilagyan ng salakot.
11: Grabe.
2: Nakakagalit, ano?
11: Sobra.
2: Oo. Nakakagalit yun.
12: Bigyan kaya natin ng advisor yung China, no? Hindi sila na nakakatulong eh. Diba? Dapat ang aim is to improve relations. Tapos ang pangit na ng image nila sa mga Pilipino. Tapos ganyan pa yung gagawin nila. Mm-hmm.
2: Kaya nga, parang it's so low, no?
11: Yes.
2: It's really low. I'm actually tempted to parang create my own.
11: Uh-oh.
2: Pero ang imbis sa Unggoy, hindi ko na lang sasabihin. Kasi maraming magagalit. Maraming magagalit. Pero that was a low blow.
11: What's the point?
2: Really?
0: What's the point? Not only that. Well, pinaliwanag naman kanina ni Secretary Teodoro what their point is, which is to him a revelation or an admission of what they think about Filipinos to begin with, right? Pero ang hinihintay ko kasi from...
2: That point kasi won't fly.
0: Ah, no,
2: that's what I'm saying.
0: Oo, tsaka ano...
2: It just makes them look worse.
0: Mm-mm. Tsaka ano, tawag dito, parang alam na natin yun. Mm. Sa pambabastos pa lang doon sa West Philippine Mm-mm. Sea, di ba? Yes. Pero ang hinihintay ko kasi, Pinky, ano bang gagawin natin tungkol doon? Parang hindi mo naman mapilit ang ating mga kinauukulan na maglabas na kayo ng mga armas. Hindi naman pwede yun. Because...
2: Eh, paano? It's really, right now, just a lot of diplomatic protests.
0: Wala, diba? Puro mga diplomacy. Although, sabi nga niya, kailangan pa natin silang takutin ng mas matindi with presence, but which means funding, which means manpower. Pero hanggang kailan kaya tayo magtitiis sa kanilang panlalait?
2: Huwag na lang natin kalimutan na it's the 10th year of the anniversary of the arbitral award.
0: Ah,
2: so 2016 yun eh. So now we're just telling you, it's our anniversary. It's the 10th year anniversary of our win doon po sa arbitral award sa South China Sea.
0: Ah, kaya ba nila tinaon?
2: Siguro.
0: Kasi it's the 10th year.
2: I don't know.
0: Mm,
2: basta
0: okay.
2: 10 years. Basta we won.
0: Oo, nanalo tayo. Pero, ayan
2: gawin
0: na.
2: Gawin mo na yung sa'yo.
0: Alin?
2: Yung plano mo.
0: Ang daming field chai dito.
2: Hindi.
12: Katabi mo.
0: Ayoko. I don't. Magagalit sa akin lahat ng mga taga Binondo, no? Eh, pero kasi hindi naman lahat ganon.
12: Pero loyalty ng mga Chinoy, siyempre Philippines.
0: Philippines, tama.
2: Mm-mm.
0: Ikaw dapat ang manguna.
2: Oo nga.
0: Ang mga Philchai.
2: Tama.
0: Right?
2: Oo. Represent.
0: Oo.
2: Willard Cheng represent.
12: Hindi na natin papatulan yung ginawa nila.
0: Makibaka.
12: Oo.
2: Wag.
12: Basta pag may basketball game, doon kami sa Team Philippines.
0: Good answer.
12: Gilas.
0: Good answer. Yes.
2: Well, it's a Friday, no? Friday
0: Yay.
2: Yun. Happy weekend, everyone.
12: Happy weekend.
2: Have a restful one. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po sa Pinky Web.
3: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
6: Ako naman si Erica Christensen.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more.
1: K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM Philippines.
1: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
5: Sa tanan ng mga tagpalmati sa aton nga platuntunan, Tinig ng Reformasyon, mga kapamilya, kagstanan ng tagpalmati, mga kakifay, masigyapon, dalayaw ng Diyos at sininga sa tiyon, padayon siya nga nagupod sa aton, padayon nga nagahatag sa aton sang pagkamaayo, tanan nga mga kapagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, and protection, at sa sininga sa tiyon, sigyapon, aton gid nga pasalamatan siya, kagdayaon, kay padayon kita nga makapadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Diyos. Kag kamuman, kamusta kamo? Kabay pa nga biskan sa maamon ni nga tiempo, asod-asod ang mga nagkatabo, nga linog, bagyo. Pero sa gihapon ang pagkamaayo sa Diyos. Biskan nga may ara gid nga mga biktima, pero amo na ang mga paandam sa Diyos nga permi kita niya ginapukaw kay dapat magbugtaw na kita nga Kristiyano. Kristuhanon, kay kita ang Christian nation, the race Far East. Pero, amo na nga ang Ginoo nagapamukaw sa aton. So, kamo nga nakabugtaw, ang pinaka-importante nakaangot kita permi sa Ginoo. Mga muyo, dayon magsunod sa iyang mga pulong, tumanon ang iyang kasuguan, agod nga kita man iya ilikaw, proteksyonan sa tanan nga mga katalagman. Kamusta ka mga tanan? Amo na ang aton nga mga pangabay kag kabay pa nga aton gid pirmi nga dumduman ang Dios kay siya gid lang ang aton nga paglaom bisan ano ang matabo sa kalibutan kaya na kita nga halungan kaya kita nga protektaran pagkamayuhon samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa gihapon mga muyo anay kita dakilang Dios na sa kita san po kayo ng mga langit. Sa mga sanalipong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banalaluklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay't gabay. Maraming salamat po sa pagkataon ni pinagkaloob sa amin. At sa pagkataon pong ito na kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM at ang CEO, Rokamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani at pagpalain mo man ang mga nakikinig. Manawaan nawa ang inyong manalang mga salita na siyang maging gabay sa aming paglingkod sa inyo habang kami naghihintay sa pagparito ng iyong bugtong nanak. At patawarin mo lamang kami sa lahat na may mga kasalanan laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Ang doktrina sang grasya, tagsakasaad sang kalipay, tagsakak saan sang buhat sang gugma. Tagsaka Diyos nun nga atraksyon nga ginpresentar sa kabuhi sang maluluwas sa duta. Makita naton nga ang Diyos kaupod naton. Amo ni nga itong topiko. Ginarepresentar ni Satanas ang kasuguan sang Diyos sang gugma subong isa ka kasuguan sang kakagod. Amo na ang pagkilala ni Satanas, amo na nga damo na kasiling ang kasuguan sang Diyos, wala na, budlay tumanon. Pero kung may gugma ang Diyos sa tao, kag ang tao man may gugma sa Diyos, kay ang Diyos nahigugma na pirmi. Pero ang tao lang ang wala gugma mo na, nga kung may gugma lang ang tao sa Diyos, sigurado gid nga, hapos lang tumanon ang kasuguan. Pero si Satanas, iyan na ginarepresentar nga ang kasuguan sang Diyos, nga kasuguan tani sang gugma, ginkabi nga kasuguan sang kakagod. Ginpahayag ni Satanas nga imposible para sa aton nga tumanon ang mga pagsulundan sini. Ang pagkapukan sang aton nauna nga biginikanan upod ang tanan nga kailo nga nagresulta, ginasumbong niya sa manunuga nga nagatuytoy sa mga tao sa pagtanaw sa Diyos subong nga tagsulat sang sala kag nagantos ang tao sa kamatayon. Tanan nga mga pagantos, tanan nga kamatayon, ginkabing Satanas nga ang originator amo ang Diyos. Si Jesus ang magabuyag-yag sini nga pagpangdaya. Bilang isa sa aton dapat siya maghatag sang halimbawa sang pagkamatinumanon. Amo na nga samtang si Kristo nagkaridres kalibutan, nagpakita gid siya sa pagkamatinumanon sa tanan nga kasuguan sa amay bilang halimbawa sa mga tao nga gusto magmatuman. Tungod sini, ginkuha niya sa iya kagulingon ang aton kinaugali. Kag ginagian ang aton mga inagian. Sa tanan nga butang, nagakadapat nga mangin kaangay siya sa iya mga utod. Hebrehanon 2:17. Kung kinahanglanon naton nga antuson ang bisan ano nga wala ginbatas ni Jesus niyan sa sini nga punto si Satanas mga representar sang gahom sang Dios nga hindi bastante para sa aton. Gani si Jesus nagsiling. Ginsulay sa tanan siya nga bagay pareho sa aton pero walay sala. Hebrehanon 4:15. Ginbatas niya ang tagsa kapagtilaw nga ginapaidalom naton. Kag wala siya naggamit sang iya kagalingon nga kayuhan sang bisan ano nga gahom nga wala ginatanyag sing hilway sa aton bilang tao na sugata o nagsugata siya sang pagsulay kag nagdaog sa kusog nga ginhatag sa iya gikan sa Dios. Siya nagsiling, nalipay ako sa paghimo sang imo kabuton o Dios ko. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipusoon. Salmo 40:8. Samtang nagapanlakaton si Jesus nga nagahimo sing maayo kag nagaayo sang tanan ng mga ginsakit na Satanas, ginpaathag niya sa mga tao ang kinaiya sang kasuguan sang Dios kag ang kinaugali sang iya pag-alagad. Ang iya kabuhi nagapamatuod nga posible man para sa aton nga tumanon ang kasuguan sang Dios. Sang ginpakita ni Kristo nga halimbawa sa pagtuman sa tanan nga pagsulundan sang kasuguan siyang amay, dira ta makit-an nga pwede gali tumanon sa nibisan sino nga tao ang kasuguan sang Dios basta nga nakaangot siya sa Dios. Pagi sa pagpakatao ni Kristo, gintandog ni Kristo ang katawhan. Pagi sa iya pagka-Dios nun, nagauyat siya sa trono sang Dios. Bilang anak sang tao, ginhatagan niya kita sang halimbawa sang pagkamatinumanon. Bilang anak sang Dios, ginhatagan niya kita sang gahom sa pag-